le wo o a dupe ore ofe o opo lo ma lo nje ti ku le je o a dupe ore ofe o komode ko sope agba ko sope koni kaluku sope botito laye o a dupe lowo olohun nitori ti oluwa seun nitori ti anu re duro titi lai lai asun layo aji layo ki se mimo se wa o a de dajo awon yoku lo o a dajo eni keni lo ori ofe o na ni olohun fun wa lati sun lati ji layo ati alaafia kilo wa de ti ko ye ki a le dupe kilo de ti a le so fọlọrun pe oluwa seun nitori ti anu re duro lai lai nitori ife ife ayo ti olohun ni si wa e je ki a ma dupe lowo olohun oluwa ese o oluwa ese oluwa ese a dupe lowo yin nitori ti e je ka sun layo asun lana asun boro gidi ati emo nkan to sele en to eni ti won kan degbe ti won kan fo ni nkan lo odi mo en to mo sugbon a wa sun layo aji layo a dupe lowo yin olorun ese o a dupe ese a dupe lori gbogbo awon ti o yi wa ka a dupe fun gbogbo awon eyan wa ati gbogbo awon ti o jina awon to wa ni tosi ope ifoluwa loke orun e je ka ma dupe ohun ope yin ato ohun ope gbogbo wa ko wa nikan bigba fi gbogbo ojo eni dupe ku to lati yin olorun logo nitori ti o seun nitori ti anu re duro titi laye olorun ibo pe ti a se ni ojo ni ti n se ojo keji osu karun odun 2026 ejo wa gba lowo wa ope ateyin wa ope ojo waju adupe gbogbo epo wakati olorun e wa se egba ope ateyin wa aki yi pe ku ojumo ni bi gbogbo te tin gbo wa ni ile ise Bond FM 92.9 aki yin gidigidi pe e se bi e se n tete si wa e se be se wa pelu wa e ku ojumo ni bi gbogbo te tin gbo wa ka bere lati ile lati odo wa oba wa ni ile nbi oba Olusegun Ajasa adupe lowo yin e ku ojumo sa ojumo ore ojumo ayo ojumo odunu ti gbega ati ayo nla nla o na ni olohun yo se fun yin ati fun dile yin ati fun gbogbo awon ti oyin yin ka fun kabiyesi wa ni gbogbo Eko nbi ba oba wa Rilwan Akiolu akiyin na sa e ku ojumo sa e ku ojumo odunu ojumo ore yi ojumo eyi tojojumo ayo nilu Eko ati ni gbogbo isongbe e lagbara lowo olorun ati ile atona yin olorun aya si mimo olorun a tun se olorun a se gbogbo e daada bo ti se nse daada bo a tun bo ma da si lagbara lowo olorun bo se se yin le ni waju ateyin ati gbogbo ona yin ati gbogbo ile yin iwaju na le ma wa titi lai lai lagbara lowo olorun adupe oluwa seun lori ilu Eko a de dupe lowo yin na kabiyesi pe en tete si wa adupe o pe e fi feran yin e fi wa e se sa adupe lowo gbogbo oba ati gbogbo ijoye patapata adupe lowo gbogbo ara ilu pata gbogbo baale ilu ati gbogbo patapata omode atagba ti won fi Bond FM se ayo adupe lowo yin gidigidi ori ofe olohun anu olohun idunu ati oju rere olohun ko ni ton ni agbegbe yin ni dile yin ni ati ni ori yin ati ni gbogbo nkan te nse patapata ni oruko awon mama wa latoke wa mama wa Princess Adenike Adegoke ati baba wa Alhaji Wahab Akosile loruko won na na nkiyin pe e kaabo sile se Bond FM 92.9 ni eni ti se ojo keji osu karun odun 2026 ojo ayo lo ma je fun yin ati fun gbogbo wa gbogbo riwa na lese ese na ni o a ma mu lati inu adura titi de inu adura titi de inu oro isiti ati de inu koko inu iwe iroyin lagbara lowo olohun ma ma gbo gbogbo awon eto wa to kun fun ogbon to kun fun imo oye adura ati igbeleki nla nla le ma gbo gbogbo awon eto wa ni okan ojo kan lagbara lowo olohun a wa mu titi de ago mefa nigbati a ma wonu koko nuwe iroyin wa koko nuwe iroyin apa kini ni ago mefa
ma un titi di ago meje abo ngba ti o ba di ago meje abo lagbaro olohun awa lo sinu ibi ere daraya wa titi di ago mejo pa to ba ti di ago mejo a mu awon eto wa na bebe koko ni we royin apa keji be lo ma mu wa de asilat leyin asilat nko awa tun mu gbogbo awon eto wa na bebe titi ta ma lo fi ba ta ma lo fi wo inu awon eto wa ti a ma se titi di ago meji labo ti o ba ti dago meji labo a ma lo si eka ede igbo titi de eka ede hausa leyin eka ede hausa nko awon eka ede yoruba a tun pada wa pelu awon akege mi lati wa ma fun ni awon eto wa ni oloko jokan titi di ago meji la lagbara olohun yen lale ni aro la niyan be la se ma ririn wa titi di igba yen blessing aluko loruko temi o ni oruko gbogbo awon ta ti jo sise latana gbogbo awon to wa ni di ero alatagba ero amunowa wa engineer ayo ati gbogbo awon to ku won ti o fi mo awon engineer jeje lo wa ati gbogbo awon to ku won ati gbogbo awon ti won wa ni di ero alatagba ero amunowa awon to wa ni loro ati awon alaja wa ati gbogbo wa ta jo wa na gba ogbe ni sina olubodun ati gbogbo wa patapata ni oruko gbogbo won ni blessing aluko nkiyin pe e se be se n tete si wa e ku ojumo eni ojumo ayo ojumo odunu ojumo obukun ojumo ore nla nla ojumo gbeleke o na lo ma je fun yin ati fun gbogbo wa lagbaro olorun a mu gbogbo awon eto wa bayi ni oloko ojokan laipe laijina a ma lo gbadura sori pelu eto wa eto yin eto wa eto yin akoko isotele leyin akoko isotele nko oro dodo ni e ma gbo bebe ti a fi ma wo nu idile adura a ma wo ojumo re pelu alaji adedeje oluyege idile adura ati bebe lo titi di igba ti a fi gbe ijoko sile e je ki a ma mu ki a ma bo bayi lagbara lowo olohun ojo eni ajojo ayo fun yin ajojo ayo fun wa ojumo odunu ayo ibukun alaafia igbeleke ati ore ofe lala ni olohun ma se fun yin ati gbogbo wa.

0: Rahim.
1: Assalamu alaikum. Oro dodo. Oro dodo. Akanse eto ta gbe kale ile ise Radio Bond FM 92.9 lati ma to imole si oro Olorun oba ala lati fokun wa mo eleyi ta o ma gbo lati mo Al-Qur'an ati Hadith Nabi Muhammad oro ododo 30 minutes program ni le meji lose ni gbogbo ojo Saturday lago marun owuro titi di ago marun abo owuro bakan na lojo Sunday ago mefa abo irole titi di ago meji irole insha Allah ta lu su ni gbowo re baba wa ni alaye wa ko ba ri duwa no lai aki olu the force oluwe ko baba forward ko won ba na pa di sun won ni esun olure ko si je ki emi gigun ati alaafia ko ba ni je ti won a si dupe lowo awon alase ile ise radio ijoba apapo ile ise radio bond fm 92.9 ati gbogbo awon alakoso ti won fi aye sile fun akotun eto na fun alaye lekurere e pe 0802 848 3735 Dodo, Emma Tetiliku, Ma'asala.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim.
2: Alhamdulillah, thumma salatu wa salam. Ala khairi al-anami sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbati ajma'in. Adupe fun Olorun, asha salatu fa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Eto ti efe go bayi te n gbo lowo lowo bayi o la pe ni oro dudu n wa se ti gbo yin ati le se bond fm 92.9 ama ba wala iluwa o ba ridu wa nallahi aremu akelu awon le lohun ba ni ki won se olugbowo eto na abi olohun ba subhanahu wa ta'ala ko gba lowo won ni se to yonu si be olohun ba subhanahu wa ta'ala Kuba Ashini Fatul Khair Fun Maghfira Fun Kuba Funi Husn al Khatima Bugudada Tantori Kolonkuma Shashi Fun Atawana Wala la hawla wala quwwata illa billah Sheikh Yaqub Abu Abdullah Eri mi akpa bayi loni tori pe afete sori ategun ba se se ade oni ana pe insha Allah yo bani bi aruku ti salatin tasawaju oro nipa hajj tori pe lasiko ta wa yi hajj nani katon wa tun wa sumo ti ileya muta'ila oyedokun Abdul Wasi Salahuddin lajansi awon eto na Sheikh Yaqub Abu Abdullah aje ki wa sina tasawaju bayi pe Sheikh Qamaruddin Yunus Akuridi Bismillah.
3: Ayo mayami ninu ese wa al mawaqitu al makaniya wa yi ti won fa la si ya amakinu waqataha al shari' huna ni awon aaye kan ni haddadaha al shari' ti sharia ti lale tolon ti lale fun wa li yuhrima minha man arada al hajja wal umra to je pin ibe lati ni aniya pa fe wo makka afa sisi hajji abi umra to ba fi asara mi bora awa ta jokunrin toba ti koja iye eyan ti dara awon aye yi wala ya daja wazha eyan gboro koja e ko to la ni hajj eyin kana ko sudan la hajj wal umrah toba ri gberu ko mese hajj lo to o abiko duna an yuhrima abiko gbe iram lati be awon aye na la fe kai ko si bi to gba wa lagba laye to ni gba ona mere ni koja me ba ti de be boya iwo ti oje pe ilu yin agbegbe be lo wa abe lomi to wa lati ilu mi to fe gba agbegbe ti yin koja ibi da yin tin la niyan lawon na o ti se kini lawon na o ti la niyan anabi da ko zul hulaifa li hal al madina awon tan bo lati madina zul hulaifa ni mi ko tun won al jufa awon tan bo lati misr egypt atawon yoku won anabi ni jufa ni mi ko tun ti won Kọrinu lmanasili le ali najid awon tembo lati najid oye kọrinu lmanasili le ona ni mi ko tun wa yalamlam le ali yaman awon tembo lati yaman yalamlam ni kini oni mi ko tun wa anabi ani hunna la hunna anabi ni gbogbo awon aye ti mo so kale yi ibe ni won ti ma gbe iram ni won ti ma lani ya ipa won fe wo o maka le ni to fe sise hajj ibe ni won ti da so white bora awon to wa jokunrin ولمن اتى عليهن من غير اهلهن انا بني ايينا ني gbogbo awon ti won wa lati lumi ti won wa gba emi ko tu ara lumi koja ibe lawon na o ti se kini nibe la wana o ti gbe ihram tori pe ilu won ni won gba koja mimman arada al hajja aw al umra mimman arada al hajja wal umra kugbe to be se hajja bo be se umra wa man kana duna dhalika awa ilu aba won aye to wa laarin makka se agbegbe yen to je pe awon ti wa ni to si makka se de gbagbo ye oro yen adabi lawon yen fa mahalluhu min haythu anshaha ile won ni ni agbede won na lawon ti gbe ihram o ti jogo wan jama lo awon ra jeda la pe juwe nsin eh eh awon ra jeda ti sumo makka mi ko ti wa leyin awon ra jeda ti sumo makka ibo lawon ti gbe ihram ti won ti won pada si mi ko ti ni abi lati jeda ini nfa lopolopo awon plane ni wa to ba je pe jeda lo ba lo direct eh ati koja mi kotu nigba ta wa ni eri ofurufu gbogbo awon lalaji pata to ba gbera direct pe jeda la won lo le land si ati koja mi kotu lo si je pe eh o da so bora ko dogo nile ni airport won bi lo ti da so bora te ba ti wa de mi kotu won wa announce fun ile di plane ipe ati so mo mi kotu in the next 10 minutes kalikuwa mamu wa niya wa ipi mudania haji mudania umura toba ili bale ni jada chio si aso lonwe woto jokuni aso waiti to si lani ya to fi koja to bale maka okwe na o se fili ya okwe na okwe ure kan doto bidada koda wo ni jembe o hafu kukwa on talika lai nini maka odi jekwe senu amo to ba lo le to ba de airport mi to da yara mure bura abi eh eh so mo pe o ti wa nu aso wo to jokunrin obirin obirin ola so wa yi ti je o agbada nbo wa be tan ba ni ogun seju marun ta fi de mi court ki lo sare se order ni ya hajj ife o fe wo makka pelu yoda olohun iwo safe tori pe o ti laniya elomi o si ni wo so wo plane to le pe ninu plane gan ni o ti dogbon yo dogbon se re yo ro amo ni ra die emi o lo to le ti yo le yira pada better ko kuku wo lati bi awon to ba le pe egypt la ba lo e ma ya mi egypt airline la ba wo awa lo straight qatar airline la wo a lo straight jama ta ba ti de egypt a lo le wole ni juhufa ni bi ti awon ara egypt ti se kini ti won ti wole bi awon ara egypt ti wole ta won ti wole ibe lati wole to wa le ko ara egypt na je dada lo na ba lo eh eh se ma pe ati koja mi ko tu won ko lo won ba la ko mo sa sale ko agbo ye sin ni ko kan wa e yo miami a wo ma ko se dali madina ta mi nigeria bu gbe to ba ni madina la lo sure ti o lati ko bi na won ti ko won wa ba le jenda won to wa ko jenda won to wa wo bus lo madina ibo ni won lo jama won lo madina e yin to ya to lani ya won ni pe awon lalaji wa o madina la lo sure ti ama won ko ba le nibo ni jeda ton wa balen jeda won se wa gbe plane ni madina won se se rajo na ni abi won wo moto lati jeda lo si madina tan bo igba won ti dara madina ta ba fe wo makka mi ko tu awon ara madina ni won ti se kini ni won ti wole la la me vini unna lahunna wal man ata alehinna min ghairi alehinna iba ma joma madina to ba ti wo madina eh to ba fe wo makka ibe awon mi ko to awon ara madina ni won o se kini eh lo won o lo ibe lo ti wole mi ko makani.

pastor ba wa legbe re o le shiraka meji raka tayi alwudu ipo o se se alwalata o shiraka meji to ba bo sa suku ti won kiran ran yan o kiran ran yan ye to ba ti wa kita omo ya mi o man to ku e wo ye ni wi o wa la niyan bo lo wi to ba bo lo se wi o ni labbaik allahumma umra labbaik allahumma umra wo lohun mo je pe re olohun ba mo je pe re mo wa se umra fun olohun oni ti soro haji ngba na tori asuko haji o ti se kini ko ti to to ba ti wa so tan be o so jake ni o inu awon aniyan ta awon da jake e ti haji je kan be o so jake obirin na so to ni kan ma dagbo ko ni ma paru lodo awon okunrin tori free mix yin saba man sele ni haji eyan ma sore ni tori ibada to ko wapo atokunrin ati obirin ni eyan ma ya mi ninu esin wa to ba ti wa la niyan ta ipe o da niyan ipe o fe si se haji kilogu eyan ma ya mi o e wa wo moto ko si plane nbe on jama moto lewo ele ba fe rin ori ama moto loko maju te ba ti wa bo sinu moto yin te joko sinu moto yin alalaji ma te ma wa wi e ma wa ni labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda

0: labbaika la sharika laka labbay ko si orogun fun olohun ani elomi ta wa nsin leyin wo nika innal hamda gbogbo ope wa ni'mata ati gbogbo dera to se fun wa laka wo nika lo ni la sharika lak ko se elomi ta wa nsin ta won ra lowo lodo re leyin wo olohun awo eru re de o ema wa wi be ene ma ni awon awon osadabo osajobongo se tin so yen se be lori o ni haji kan pariwo ni alaja ologun taja koni haji e wo fo tin so awon yen abun jala bi elebo tin wo olongbo laye koni haji tori ti won so ni pe awon osebo o won ni kan la won se kini ila won sin ti o ba ti ri be eyan ni haji tori ebo mo nba se re je ni odigba to ba tuba ko lohun to le gba haji re gbogbo awon ti o ti tuba ko lo mo sa ju o tuba o le tuba maka na o to ba ti gbo bi se so yin ko kan so ko se mo ko se pinu to ba ni la baika olohun ni ma wole ama won to je pe elebo ni wa la labbaika wala sa'daika ni ti won so fa won ni pe ah eh je pe olohun leyin na eh ni sori re bi e wa yi awon jo sori re bi awon na ni ahlut tauhid awon ti won gbagbo ni la ilaha illa allah ni koro won ati gbangba won ori pe ogbodo kokko gba la gbo oba to fe lo le se haji fun yen ogbodo kokko gba gbo ko to lo le e fali ya'budu rabb hadha albayt lalon so olohun ni emi ti mo ni le ni ke ma sin olohun ni ka wa sin le kọlọ ọba ala kọba sàjọ ọrọ nufẹ ni kọọkan wa ẹyọ ma ya mi ninu ẹsìn wa ba se ma wa wi lọ ni ọ titi bọba to gbe to tun taji oye boya traffic wa bo se ma wi ni titi to fi de maka gba labbaika allahumma labbay ewe ra awọn to je awọn obinrin awọn ma wi ti wọn niwọn ba ti wọn le gbọ fun ra wọn awọn alaja e ni pariwo e ma da fiti na le sọrọ awọn ọkunrin e ra ma wi ni jeje te ma da gbọ fun ra yin awon okunrin o ma wi ti won ton ma pariwo labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika la nikalu ko ma wi kalu ko ma wa da te wi ni ke se pa ma wi papo o asila salatu ama se kini jama kalu ko ma da te wi mi ma wi te mi won ma wi te dukhul makkata tabawa wa makka bọ́ọ̀sì wa yóò gbé wa lọ sí ilé tí wọ́n gbà fún wa lọ́ba wa wọnú ilé yẹn a kẹrù síbẹ̀ tàbá kẹrù síbẹ̀ ẹni tó bá mọ̀ pé òun ti làágùn o lè sara àmọ́ ò gbọ́dọ̀ fi pẹ̀fúmù sí ara ó sì gbọ́dọ̀ wọ aṣọ tí wọ́n rán tọ́ba ti sara tán ó tún ru aṣọ rẹ ó tún ṣe kí ni ó tún da ẹlẹ́ẹ̀kejì náà bora ò ní dàbórí o ọ́ dà bora àwọn obìnrin àwọn náà lè wẹ ẹni tí wọn tún aṣọ mi wọ ló bá fẹ wọ ó sì lè wọ yìí tó wà lára ẹ náà tí ọba ti dọtí wọn ni tàbá ti wá já ẹrú wa kalẹ sínú ilé wa a wà jáde padà ibo la ń lọ jama ẹ ilàlẹ káàbà a lọ lè gan ni ilé ọlọrun ọba tá ń gbọrọ láti jọ yìí tá a fojú kan tọba ti wọ mọsálásí haram mọsálásí haram ni mọsálásí tí wọn kọ tó tóbi tá a máa wò yẹn tó dòrì ká báyìí ṣe a rí èyí tó ní gbogbo mẹrin tó dúdú yẹn ilé yẹn ni wọn pè ní alikaaba alikaaba wà ọwà láàrin haram ni alimusil haram kaaba wà láàrin rẹ ṣẹlẹ bí mọsálásí tó rọ kiri ká yẹn wọn ni wọn pè ní alimusil haram wọn ni tá a bá ti wọ bẹ ẹ àkọkọ ntá àkọkọ ṣe àgbẹsẹ wa ọtún àgbẹ wọ inú ilé ani bisimilá wasalatu wasalamu ala rasulila allahumma iftah li abwaba rahmatik tọba ti wi tán ẹ ma ya mi kí ló kù lẹyìn rẹ ètò kù lẹyìn náà ni kò wọlé ó nídòkó ọmọ lọ ibo lọ ọmọ lọ jama ọmọ lọ bi kaaba wa bó o bá débẹ̀ rí tọba rí kaaba lọ kan eré rẹ òwú jà yín ife ha adabaitullah ilé ọlọrin gbogbo àwọn tí wọn tọjú ilé ọlọrin náà kọlọmọjọ ń bàjẹ fún wa ẹ ma ya mi eré rẹ òwú jà yín lákọ̀ọ́kọ́ ni ó ife ha adabaitullah mo délé ọlọrin baitullah al kaaba toba ti debi al kaaba wa taqta'u talbiya o ni se labbaik allahumma labbaik ba o stop be toba ti de kaaba kilo wa ku jaba o wa awada jokunrin o wa ki aso re to dabora yen o wa ki si abiya re otun o wa dari esibo ejikari osi ejikari otun ni o wa se kini o do wa yole ejika oni mo yole jaba ejika oni mo yole o se abotun otun ni o yole o oki aso to dabora yen oki si abiya apa otun o wa dabo ejika ti kini to si ejika re otun ni o wa yo sile awo okunrin nikan ni o awo obirin jale baba wa na ni o wa li orun wa torawo laso ara mi ona pe ni al-tiba inna sunna nabi ni sallallahu alaihi wasallam layna o wa lo bi al-hajar al-aswad o so ran de bayi ti won kun ni white o wa ni gu al-hajar al-aswad o wa lo le fowo kan to ba fowo kan o kise to ba kise eh o wa ni bismillah wallahu akbar o wa bere tawaf won ni o wa lanfani lati debe tori crowd mo membe mo pare o mo kara re lese mo yin ara re lorun o nitori pe iwo na fe fowo kan eh ola nabi ni eni ti o ba le fowo kan ko ma na wasi lokan ashara ilayhi wa yaqulu bismillah wallahu akbar o kan na wasi lokan bismillah wallahu akbar mo ti la la kan si lele to de pe to to fi ma bi to ti fe bere ise o wa ma ro kirika kaaba be o bere tawafu ni e ya mayami o bere tawafu ni e yeso o meji lona lokan ehe o kan na ni bismillah allahu akbar o si ni kisi owo re awon la pakistan won tun da yen le bi awon india won lawon kan kan bawo a pe lo kan lo ba ti na wasi bismillah allahu akbar o wa bere tawafu mele lo wa se o wa se tawafu mele lo jama meje to ba ti yika to de bi hajar al-aswad o de yokan elekeji na o de yokan mele al hajar al-aswad ila al hajar al-aswad shautun from hajar al-aswad to hajar al-aswad o na ni tawafu kan o wa se le meje be e ma ya mi e meje lo se e meje yen ninu sura wo lo wa ninu sura wo lo ni to wa nu al-quran ni pe wali ya tawafu bil bayt al-atiq rabani ya se tawafu yipo ile mi bayt al-atiq aya quran ni mi lo la wa se ninu aya wo lo wa wo to lo gba sunna gbo o gba disi gbo bi pe quran ni kan ni wo gba gbo e bo lo maka a wo ye to fe se boya 1000 lo se to ba se meje gba disi gbo lo lo gba to ra disi lo so kini adisi lo mu meje wa pe meje la e meje la ma tawafu o le resin se to le bi quran ni kan lo gba gbo wa tamshi fil ashwat al baqiya ayama yami ninu sunna ona ni pe awata jokunrin se ri tawafu meta koko oye a ma se kini jama a ma se ar-ramul huwa al-isra'u fil mashi ma muqarabat al-khuta a ma ya la ni die die ani sare o bi ate ma njog die die o ma wa ka gugun to ba ti ro olorun lati ka e ma ya mi meta koko fa wo kunrin ni oko so bi no bi no gboro ma jogi o awo kunrin o ma wa ka gugun to ba le ka Allahumma salli subhanallahi wa hamdi subhanallahi al-azim la ilaha illallah wa la sharika la ulama ka quran to jahasuri astaghfirullah wa atubu ilay ko si specific adwa kan teyan ma se te man tawafu afi toba ko ni arukunul yamani arukunul yamani e o lo next si ajal aswadu ibi to ti bere tawafu la koko tawa de karukun yamani laarin arukun yamani e erigun re si erigun adala aswadi oni kala nabi ni kama rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar sori gbogbo yi to ku o ma kai to ba ti wo ni to ba ti de berukun yamani to wo adala aswadi loka o tun menuba rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الحمد لله رب العالمين سبحان الله الشيخ قمار الدين يونس أقردي جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا أتما تسواجو إماك باقبي أرودودو لجو ساتدي لقمامو أصبا دقمامو أبو لجو سندي أقومي فارولي تتدي أقوميجي وناني يوم واجي أتنبو Olorun subhanahu wa ta'ala yo ma se ni ofa wa na lati ma se eto na matesori ategun baba wa alailewa obardu wa nulai akiolu ne ki a ma se danleko fun awa muslimi abi olorun ba ko nje ko se wa lanfani o sheikh yakub abu abdullah ani jazakum law khairan baba wa atola law umruk wa saddad khata'ak wa nas'alullah an taj'alka min al muhsinin waj'al lak al husn al khatimah وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: السلام عليكم أرودودو أرودودو akonse eto ta gbe kale ile ise radio bond fm 92.9 lati ma to imole si oro olorun oba ala lati fokun wa mo eleyi ta o ma gbo lati mu alquran ati hadisa nab muhammad oro ododo 30 minute program ni le meji lose ni gbogbo ojo saturday lago marun owuro titi di ago marun abo owuro bakan na lojo sunday ago mefa abo irole titi di ago meji irole insha allah ta lu so ni gbowo re baba wa ni alaye wa ko ba ridu wa nu lai aki olu the force oluwe ko baba forward ko won ba na pa di sun won ni esun olore ko si je ki emi gigun ati alaafia ko ba ni je ti won e ma pade awon afa ti o ma ba wa soro nipa oro islam e ko alquran ati sunna nabu wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ati dupe lowo awon alase ile ise radio ijoba apapo ile ise radio bond fm 92.9 ati gbogbo awon alakoso ti won fi aye sile fun akotun etu na fun alaye lekunrere Epe 0802-848-3735 0802-848-3735 Oro Dodo Ema Tetiliku
3: Bond FM 92.9
4: Bond Mabati Ma Ifezo Epo Gala Bama Eba Ojo Ba Ade De Dio Fe Afi Jure Dio Afi De Feyo Apate ede oku fofo agbede amọ wi ohun to ba jora won la wa fi ni won ara won nile ise radio ti wa awon eyan to dan to dalenu da lo ni pede ifeso wa po amejeje 92.9 awara pede kinu elede okun to ba gbo bo sausa la ba so ko ni sipa sipa yo awala gba nibi ka so didun lede igbo Oga ni wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yo ba pon mele nibi ka ma fe popo yo ninu ede popo la fi jasuaju won abajo iriri lenu ise ohun imo ijile lo je to gbangba le fun oye be Bond FM 92.9 ifeso wa po radio wa mejiji to jasuaju orisirisi eto agbokose lowo wa nimbe ifeso wa po amele to moyan lori asuaju elede enu gbogbo ijele oro

0: bi igba te mu opa tori roboto te ki sinu ihun roboto ni pe alagba joseph te gbe eyan daada ni
1: lori awon se atase to nlo lo eko kano kaduna egbelem kowo na ti ya soto fojo re niwe billion meji o le pese pese dollar ni nipase ijoba apapo ni o
0: lori ara nipa ajo ojo awon ise ile to wa ilanode yi awon egbe oselu apc iwa tada wa dupe po lowo ise won ni ah ta ba nipa ta ni seke ah awon osise won

0: Koko no we ro yin te siwaju bon FM lawa 92.9 radio feso akwa to carry aye. Oyin we kini we ro in the nation ni what dey remi la ro yi. Iroyin lo je ba logun loju we ro tori pe ko si royin tutun bi to. Won ni lodun ona lo won tun ni ma jade o. Ngba ta ba tin se ajodun ba pa pajule to ba je ti awon ise. Be ni leri otun yo tun ma jade ti awon ijoba ti o si ma leri fun wa pe nkan yo padada. Ko lo ba loje ni ko dahun ko je oda tori pe ojo nlo. Ye je won pe are bala mi tun la ro de yi. Won ma so di mo pe nkan meji kan lo ye pe nda wa laam lo lede wa Nigeria so je pe npa awon ise la ti o je ki awon ise kon le gbele aye kun gbadun dada. Won ni akoko na ni eto abo ikeje o ni ise o si ile tin ba wa weke. Won ni ise teri yan osun amuse ro osun amuse ma dada fe je oba ti hun wa la taye rin won ni ipe pajawiri la won ti pe lori ikan mejeji won ni close on fa kan meje won ni eto abo to mehe ati onje ti o si won ni ose ti oba je on kan ba lo ise ise dada won ni gba ti eto abo o tun ba de won ni ba lo ise gan ba lo fe moju to ye ise je pe yo ma bewo emi re in ko ni le poju mo ise to e kose sugbon are so di mo pe wo gbo nkan lo ma loju ise fa won lati pe awon ipe ni jaye o di absent egun mission lo le di wa Nigeria won ni ijoba won gbe awon igbese kan ati awon agbekale kan to je pe yo mu ke eto abo to me ko de absent egun bi so ba kan na awon ilana to fi je pe onje yo su wa bo daada lole de wa Nigeria won lo la won ti gbe kale o e ti won ni o wa ni abi agboro kan to pe ni community protection guard initiative won lo gbe patan la won ti gbe kale ko da won so ajimo pe eto yi won lo kere tan awon eyan ti won je odo la pa to lo bi egberun 45,000 na lo je pe o ti pese ise fun ngba ti awon gbe awon igbese yi are inu ise ikire ku odun ti won ma si gba won ti won je awon ise e ti won ko jọpọ ni Igbo Square nilo Abuja lani ode yi won se ri isoro ni beji yi o nko ba igbese aye eda ko si nje keto aje wa ko ma mehe tori pe kini o nje osinkun ala fe ise ngbe de ma pa to ise polo meyan ba ti we tinu pole ri titawe eyin omo ni pe o ebi ni tu egbe yawo ka ebi ni ma le itale lo ile ahoro ngba ti ose oba ti le jeun kanu to je pe ati jeun wahala ni fun ise ose gan fun rare yo ma sa fun se ni tori pe ki la se kila je na lagba kila se lai se onje nikun eun to nko jina sisare are la on se ise ta ntakun lati ri pe on gbogbo o bo sipo ni o le de wa Nigeria won wa ki gbogbo ise patapata pe e ko re ayajo ojo odun awon ise kakiri agbaye en to soju are ni bi eto na ni en to ja ko we ijoba papo ri wa Nigeria senator George Akume won la mo ri awon ise gidigo won ni awon si ri pe ise wo se nba opolopo ise po sugbon awon mu da awon ise loju pe e ma mi kan on go se nba wa de ran e na gbo iwe ero in the nation la ro yi e ba ru
1: ẹ̀rọ sẹ́wọ̀ ọdúnmọ́ àtọ́ríkọ́ àjọ ọmọ ọ̀sọ̀kọ́ rẹ̀ ló tún wípé sọ́nà telegraph láàárọ̀ ìdídásí wíkẹ̀ náà tó gbèrè o ààrẹ lẹ́wà nàìjíríà síwájú bíọ́lá ẹ̀rọ tìǹbù la gbọ́ pé ó gbéra pápápá àwọn òkú onílù lẹ́wà àbújá wọ́n sì lọ sáwọn orílẹ̀-èdè mẹ́ta orílẹ̀-èdè kenya rwanda àti france o wọn ẹ̀ bá súnmọ́ bá pẹ́pẹ́ kí ló máa rà tí òkèrè ọba sùn gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ fún ọ́fíìsì ààrẹ ọ̀gbẹ́ni báyọ̀ ọ̀nànúgà ló pe àkíyèsí onígbà tí ọkọ̀ funfun wọn bá gbéra wọn kọ̀kọ́ dúró ní france láti france náà wọ́n lọ sí nairobi láti nairobi wọ́n lọ sí kenya lórí ìpàdé àpérò kan tó yẹ pé yọ bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ tí wọ́n pè ní africa france o wọn ni lára àwọn tó yẹ pé tó wà ní kalẹ̀ láti rí ààrẹ emmanuel macron kan náà wà ń kalẹ̀ wọn ni gbogbo ètò ló ti wà ní sẹpẹsẹpẹ pé àpérò yìí àtúnyẹkọrẹ ìwé wa nìjáde máa fò lókè lálá lórí ìtọ́nà ti lànà ìgbàlódé àti àwọn àtúntò kan tó rọ̀ mọ́ ti náwó jákèjádò àgbáláyé o wípé àríwèdè wa nàìjíríà ó gbéra pápápá wọn ìrìn àjò sí orílẹ̀-èdè mẹ́ta orílẹ̀-èdè kenya rwanda àti france kọ́lọ́ba jẹ́ kí wọ́n lọ láyọ̀ kí wọ́n sì bọ̀ láyọ̀ àti ní àlàáfíà ara lójú wípé sunday telegraph bákan náà dasi weekend ẹ̀rẹ̀ náà kà láàárọ̀
0: yìí. gbogbo ọ̀nà òwe ìròyìn tẹ̀ sí wa ibo tí ò ká pè gbé sórí tó bí egun ni yóò máa ta tó bá dẹ̀bi ẹni pé bóyá à ń wá ojútùú sí ìṣòro nàìjíríà pàápàá jùlọ nípa pé kí ìgbà ẹgbẹ́rún kan bá àwọn òṣìṣẹ́ láì jẹ́ pé àwa ń pọ̀ṣẹ́ lórí bí owó náírà wọn ṣe léwura akantara wa jẹ ni tàlẹ́yìn tó sọ̀rọ̀ dímọ̀ èmi kọ́ o ní àjẹ́ wọ̀ pé tó jẹ́ ààrẹ fún àwọn àjọ ẹgbẹ́ àgbà òṣìṣẹ́ ìjọba tó ń pè trade union congress festus osifo àwọn náà máa ń tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ ìlànà òde yìí wọ́n ní bí ìjọba lákàn gbé owó kalẹ̀ tó yẹ pé owó oṣù òṣìṣẹ́ tó pẹ́ ìtọ́ gbé orí mílíọ̀nù kan náírà wọ́n ní kò lè tó òṣìṣẹ́ ná láì jẹ́ pé àwọn ọ̀rọ̀ ìṣàdá lórí ọ̀nà ìpọ̀wọ̀ náírà tó yẹ pé kò ra nǹkan kan mọ́ wọ́n tẹ bá lọ́jà ń ṣe kẹ́ kó owó kókún àpò yín ń tí ẹ fi wọ́rọ̀ ò lè tó nǹkan ara torí pé orúkọ lásán lowó gbé karí báyìí owó ọ̀rọ̀ nǹkan kan mọ́ o fẹsọ̀ zúwò sọ̀rọ̀ nínú nípa tí àwọn oníròyìn tó ń fi ọ̀rọ̀ wá rẹrùn lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán kan fún àyájọ́ ọjọ́ àwọn òṣìṣẹ́ lánàá ìṣẹ́jọ́ ti friday òsífọ̀ sọ dímọ̀ pé ṣe rí àwọn ìlànà méjèèjì ọ gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ kọ́ lọ ní mẹ̀lọ́mẹ̀lọ́ kọ́ lọ ní tẹ̀léńtẹ̀lé àkọ́ ìjọba gbọ́dọ̀ rí sí bí owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ ó ṣe gòkè torí pé ìyà gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí orí òṣ se lo nbo si iya yi po oko ja be sugbon ti ijo ba ti wa se pe ki owo osu ta ma fo ise popo be ni won tun gboju lati je pe owo ti o se ba ma gba na ko ra nkan tori hin lai je pe won se re pe owo naira wa o ni tumo o do dede o ran da nkan to da akan tara wa je ni fe so so zulo so be mi ko o be ni alagba se na lo to je olori le gbaso ru nigeria tin to bo so apabi o na so ro won na ki awon ise pe awon nigeria gbianjo won na gbo ni fun igbianju lati ma fi emi se ti awon ise ori nigeria to se papa julo to je pe won fi ara won jin fi orilede nigeria to si se bo try bo gege bi orilede nigeria to to pelu awon ipenija ile to je pe o nkoju opopolopo awon ise lenu se ise mi o de bi se bayi ati ro mi mu gan lenu se wahala ni ka to ma so ati ro mi we ibo mi gan ati we wahala ati e ti so po verse go ati e ti se gan pelu ifokobale won ni wahala ni orisirisi nkan oni oni alagba apabi o so po sele won la ki gbogbo ise ijoba ati awon to je ise aladani e gbe oju gidi o olorun yo so ni eso to po won ni se ri gbogbo nkan ta so ni pe to araje ori awon ise na lo dale ti o se o ba se eto araje wa ko le gbe fun kesi tori de won ni ile igbo asofin eleke wa o eto pe on dare e won la mo ri awon ise ati awon ipenija to nba awon ise so je pe sibe sibe awon ise sise ah alagba apabi o so ni mo pe awon gborin fun gidi gan sugbon mo da awon ise loju pe ile igbo asofin oni tete won ma gbianju lati ri pe won fi ara won je lati ri pe igbesi aye ti o ni tumo o ba awon ise papa juro awon sise karaka lati ri pe owo oju ti awon ise ti won ma mule yo ma to nkan gbobukata won bakan na won ni awon ti o je servant na awon ise lori awon ilaye to je pe awon servant wo ni ma ku la ri etan gbamo won ba servant na won ma lan finance ma je onkanu gbe ileri ti senator boso apabi o ti o je orile gbaso fun ran ja bo sise laarun te ba na gbo iwe ero the nation e ba royin
1: ko kan ro ele se mo ma na ro ja po nte si waju alafi bo lawo ri wa laare mo wa pelu alayede ijoba apile eko gbe ni babajide sanwolu gbedomina ipinle eko gba kiki se o ana wo lo to lo si pe o tin so goji lo so ri ti sawere mo bala na ja po se o bo te pe ogun to je po sele ni ira ni po ko bo opolopo rede owo gbogbo pupe to o gbo de kan idabu ran fu di kan tabi ekeju na to me awon se o lanfani ati gbadu won kan sise bi ri to je pe n dije ri ni wa je ko dimo lanu de ifu popo se ayaju awon se je pe gbo de kan ni ta gbo pe igba keji gomina ipinle eko lo je pe o soju fu gomina ipinle eko nibe yen dokita obafemi amsaf ibi ta gbo pe o ti wa ni mubaraji johnson arera won ni gomina ipinle eko wa kede pe egberun na adota na 50,000 naira ko afu gba awon se jake jado ipinle eko yo je bi afikun bi pe ile na yo tun je ran lowo fun won tori pe opopolopo awon sise won kan sise bi won je je lori bi pe eku an ki o fun ti ajo se to gbo de kan egbele ke tun jamo owo su te pe e gba o di we kini iwe leader si wicket e ran kala ro yi
0: loje we kini iwe royin sade vanguard la ro yi won awo to soko brim won fi pele ran ma wo fe fi won gba loke won ma wo pupa won fe yin won se bi n gba ton fi leti ro si loju won wa ya aworan aare orilede america donald trump je kini alaye ti won se won ni ba tin se akose be mo o ba ti se akose be mo orilede america ma so ni mo pe awon eran lawo ta won se fun nigeria won la o ki obebo awon ni se mo o kini di re se ya je won pe nkan ti orilede america so ni pe ile igun asofin won ni orilede america papa julo awon igbon to so nipa ba se nnowo won ni awon fe ge ida adota nu da ogorun fe ge kuro lori awon iran won idagbasoke ati atlete ta won se fun ijoba apapo ile wa nigeria lori nitori pe eto abo o me nigeria ba kan na la won gbo pe won ni awon elesin kan won fi ya je awon elesin kan won je awon elesin kan pe won pa won ni orilede nigeria won tori de won ni awon owo to pa won fi se ran lowo won ni awon geku awon ni fowo se ran lowo won se so ni pe ni arin odun 2027 so odun 2028 awon atlete kan be to pe awon ma se latin wa fun nigeria pelu pe awon tin po sa kesi pe nkan ta won gbo re ti ijoba nigeria odun ni nkan se si to ye pe sibe sibe awon tun gbo pe awon yeye po pa ni lotu pa ni losi ni awon apa bi kan ro iwa nigeria tun tes waju ko si nkan ta won se won ni ran lowo ta won se fun yin awon geku awon so di damage yen ni pe ida adota nu da ogorun o na ni tori pe afta ba le gbon odun to ye pe e ba wa awon ona abayo si awon okan ti won toka si won fi esu kan awon awon to pe ni Fulani militia won ni akitiyan ati bi won se npa won ni awon arin gbugun eko ke oro enje to pe middle belt won la won gbo ki se pa won bo n gbogbo e pata ni won fi san san to si ni gbogbo e po sele sibe sibe won ni joba nigeria ri nkan se tori de yi won ni nkan ta le se ni pe iran la won se fun yin ki e pa won ko kuro pa won ni se won fun mo sugbon awon di ku die awon so di idameji ti se ida adota nu da ogorun o le da america lo so be o won si ni awon legma so papa dino e mo to so nipa amuye ba se nawo an lo so di mo la re te ba lo gbo iwe iwe saturday vanguard e ba run yi
1: yo je kini li idasi weekend la ara yi ni koja lo si oke oya tawusa ba ni sike na finally ni gomina uba sani ti ipile kano je kojuma o lo da kini omore o oyin ta ba ni ka wo jaje ile lewa ni papa do oke ara do ta won o lohun ti wo iwe ti o gbe ko biwe igbodi giso won o ni gbogbo awon are ti jele wa nigeria o ni aso gbala mi e ti wu ko se opolopo re fun ani oke oya boju ba kojo oro ma do so nipa to je ko ba awon iko wole wode to ro si are to officer to ba won so ati awon ko yi lanu de ni agbe kale to pe ni ireti isodo to wi pe opolopo awon se akase lo je ko ti tari si oke oya o ni pa dupe lowo won o ile ijoba te pe ni kashim brand government house ni ilu kaduna ina ni gomina ubasa ni ti pe ake ni gbogbo awon te pa wa ni oke oya awon asaju ni oke oya won mo lore won si dupe lowo aso gbola be ti fun nkan je ko se won ti ase fun won ni oke oya oju iwe kini leadership weekend eri na kala ro e
0: gogo nu ero interest waju bon fm lawa re 2.9 mo gbera pa mo fere mo lo si ipile bayesa la ro kin mo lo se nbe mo lo sabozi gomina ipile na ni o senator de odiri yen je mo pe baba ke pe nbe lagbo oselu be na ba ke pe nbe ni ori ipo be na ka pe pe nbe lo lede o da lori bi kaloku ba se to to na so pe oluga tan ga opolo fi de ga ja la mo lo saju mo saju keyin keyin se meji ama jado ni ko ba saju ikeja de odiri pe baba ke pe nbe lagbo oselu be na ba ke pe ni ori ipo be na ka pe pe nbe lo lede ke pe nbe ni ori ipo be na ka pe pe nbe lo lede o da lori bi kaloku ba se to to na so pe oluga tan ga opolo fi de ga ja la mo lo saju mo saju keyin keyin se meji ama jado ni ko ba saju ikeja ma tele agbara jagbara lo oko la ma se olorun gba pisin oni be leni toju ni lo ni ma se ni kini pa elerin jaje le fe gomina pele ba yesa lo nu agbara o lori oba laye kan ni ilu ogun ibiri e to gbe ni ijoba ibile southern ijo ni ipinle bayesa oloye oko sugbe besin ese mokumo o na ni won so ni mo pe kono ri roku kilofa won ni ko ri nkan se lori awon iwa wahala ti se lawon adugbo to ye pe won ni gbogbo ijogbon leni wahala lola won ni ade fi jo yawodi eko e le dadi egbe gomina diri en to soro ni bi eto kan nilu yenagu ati se orile ipinle bayesa lo npase o ipele yo soka bi pe awon igbon to se ijoba ati awon loye to nbe ni ogo imbere ni pe won tu okale yo soka tori pe kini nse ni won da ala fia lula mo be awon ti pe won sa case line won ye gba won ni won wa nkan se lori e won ni logun to tun je olojo osegun tuesday lo wa mu ki inu bi awon tori de yi won ni oba laye to nbe nile be hun won ni awon tun oka ati gbogbo igbon to se akoso oba laye won na lo loye o dire to wa pase o

0: Koko nuwe royin te se waju mo de fem no la wada itu dot na radio fe so wa po to kari aye won won po do lodo lomi toro ko se njo marun sibe ti oniyan ko dani o bi egbe oselu African Democratic Party ADC African Democratic Congress no je sugbo party no ko se bi bo se ni won ti gba idajo ile ejo bayi pe awon mi oto ye pe won tun ko woko ma tesi waju lori idajo to waye lojo ojo Thursday nle ejo je je mo pe sibe sibe egbe osun no ti kuro nu wahala o wahala kilos be fa on to fe sele nu egbe egbe osun na pe ede ofe gbo eleyo ara le ofe gbo ara fun ofe fun so kan lori pe emi ni won je iwo lo je ta ni oje ta lafa kala bi ta ta lati etele won ni bayi won leyin igba ti oro nipa opolopo ejo tun bele to je pe egbe osun na won tun ma doju ko ni ani ile ejo won ni e to wa laarin bayi ni pe inu awon ti won je awon tin won je asewaju ati awon gangalajanu egbe osun na inu won odun sira won o tori pe nse lo be ni pe emi lewura iwo lewura emi gan laye nfe iwo gan laye nfe na lo je pe won ba ka kire bayi o awon oruko to je pe won ni jaro lori pe won fe dije edu ipo en ti o dari nge bi awon ipo nla lori Nigeria nla tiri governor tele ni kula Anambra to tun dije dubo a le be egbe osun lewa party iyan Alagba Peter Obi LP ngbati Atiku Abubakar sọ pe awọn naa ti dije labẹ gbo oselu PDP won dije lodun 2019 won dije lodun 2023 awọn naa tun jade pe anise awọn gbọmọ ba ke pẹnu egbo osun naa be ni governor tele ipinle Kano senator Rabiu Musa Kwakwaso awọn naa nyoju governor tele ipinle Rivers naa to gba koja lakoso eto igbeko won ro Rotimi Amechi awọn naa dide ati Muhammad Ayatuddin gbogbo naa san so di mo pe awọn la fe lewaju lati pe awọn dije bi pa labẹ gbo osun naa ta la tele ba ati pe gata di egbo osun naa yo fa kale won ni to wa nbenu ore egbe oselu ADC won ni ewo to je pe o niyanju ni won to ba lo je pe ngba to ba seto dibo abele to je pe awon ti won gba fara won ti kan nu won ba le da pe o fi dire mi o ba di pe won binu a tun wa pa bi nse nse won tere to je pe ninu oselu Nigeria to ba de ni pe enikan fi dire mi dipo ki won gbe ojo ati fo so po kan ti enikan leyin won ba binu egbo ba foka won ni ewo to tun wa fun egbe oselu ADC laye je pe boya won gbo ju won fi gba nu kan soja o se ero ngba o ko ba ka o je egbe oselu latam to je pe ya by PC po o se ku fori so pa o won wa ni ba ogun lo se wa lewura si won ta ba ye Peter Obi wo won lo oto na lo je pe o ni awon ero leyin paapa julo awon odo won lawon odo nbe leyin o tun wa ni awon ero to je pe won je awon ara iha ila orun gusu Nigeria ta mo si eya igbo to je pe won se olooto si sugbon eyun wo to won lo gbodo je ki ilewura eko kaakiri gbo orilede oke oya nko to ba ni o le leyin ni ekun ila orun gusu bawo ni ta wa ara oke oya ta ara oke oya ba tele won ni Atiku Abubakar ko won ta ba so ni pe to ni iriri ninu gbogbo won pata won Atiku Abubakar ni iriri bi igbakeje are tele ni fun odidi ojun mejo leyin eyun won ni gbogbo eyan mo kaakiri o le wa Nigeria won sugbon agba ti nde bakan na je pe o ye ko tire baba na lori pe andije won se won le tun la kaaki to pe won tun dije won si ma kaakiri won ni eyun na won lo to la eyan mo won o to so kon tin dije ti pe jugbon se won ni kimi to ati akaaki lati le ma so so ke do so do tori pe agba ti nde ni ti kwakwaso nti e won ni ta ba so nipa pe eyan ni kimi ni ko si ni awon lati leyin won ni kunle Kano na lo je pe won ti lero to po sugbon won ni lo ati leyin to po kaakiri le wa Nigeria ko je pe gbo eyan tun mo won to le ba won se Rotimi Amechi nko won ta ba so nipa iriri awon na ni iriri won ti gba ko je gomna ni ipinle Rivers won tun je alakoso eto goro won si tun ko pa neto sugbon won si ni ilu ati leyin ero repete lati de pe awon na ro ponla sugbon awon eyan wonyi bawo na se le se to je pe gbogbo na wori alefa eyan to fe debe tani wa debe bawo na se le gba fura won e na gbo iwe iroyin Saturday Vanguard laaro yi
1: koko lo le sa bore fe na lo je ko nte si wa du won ni koko lo ni oyin leto emi na ni oyin temi won ni baba so de ya mo se ko lo je ke mi lo si le America ki o se le ni le America won na bi ori ede wa Nigeria to je ko fi le America to je ko fi se ibugbe to tun je ogbo ntari bi egbe osilu ABC to menu ba nto ko je dokita Bolaji Odusina o na na njade ta o la je pe won lo fun ipo go na ni egbe osilu ADC ni di gbogbo to je pe yo waye ni odun 2027 ngba ta gbogbo arabirin wa si ile egbe to je pe wa ni ijebu ode ni egbe oselu ADC o ni koko meji na oto to lo ka score fun egbe osuso to fun lo kilala ni ipele Ogun o ni eto mo ti abale eto eko eto lera wi pe omi labu mu ile iwosan mo dan dofu atawon maye derun o le eto ogbo wo mu ni okokodo atoje awon asaju egbe oselu ADC ni wi pe iwo Maria Odusina inda amawo o ni be ba si gbagbo na ni pe ni DD doc ye dokito opati re o ni we ni telegram le tena kala lori to mo ti gbo se ni le wanja pa da so gosi ni oselu kura re wa ni
0: koko nu we royin te se wa ji won ni ba ti lawe ni kon yeran re lodi nje je mo pe ti won se eyan ni alakose to ile okere tutun ambassador bayanka odumegbo joko o ma ti se ileri o ipe o ko ile ohun yen eto ise ohun o gbe lori asiyori kan ile eto ye ti ilale ati awon agbekale fun ajosepo fun ti ile okere yin to pe ni foreign policy priorities eti se joba re bola me to ye pon gbe kale lori isori ti dotun ile eto ye pe o lo lowo lowo o lo won se daju pe ajosepo to dobo ohun gbe kale laare orilede wa nigeria pelu gbogbo orilede agbaye lati pe nigeria ta orilede kaakiri agbaye won jo jeun ninu awo kan na odume gojuku en to pe won gbega lati po alakoso labele ta pe ni alakoso keke lo si po alakoso agba lojo segun tuesday ojo kokodlogbon osu kerin odun 2026 ta wa yi ojo segun ni oko ti se tuesday sugbon to ba je ojo kokodlogbon ojo ojo wednesday ni won o ni o ndu paraparopo fun are bola me tinubu lati pe won ti e wo pe ohun ti e ye ohun to lati le lo si ipo to ga be ah olohun dupe gidigidi o nigba to nsoro ni bi eto aye ijemu kekan eti ile ise akoso eto le okere gbe kale lati pari awon eto idaleko lojo meta ile eto gbe kale fun awon ti won je asojo orilede ati awon ti won je awon alamojuto awon oro to ba je mo ti ilu ni awon orilede kaakiri agbaye eyi to je ise re akoko ti won ko ogunle nigba ti won ti fun ni ipo yi o dupe po lowo are bola me tinu pe ah esi wo jesu se olore esi wo npe ohun ye lati pe ke gbe ohun ga ke gbe ohun lo si ipo yi awon ma dupe po lowo yin o o si nso ni mo pe ohun ni jai ni tomo na jade ko eti oja lati le se na ti dr magnus eze to je onimoro pataki onimoro pataki na nipa ibare soro ati ilano imero gbalode ti won se to te jade to ti bo wolu won ni arabi na wa rawo ebe si gbogbo ati won je alakoso eto le oka ati awon alaboyu to ati awon ti won je asojo ri wa nigeria si awon olede to je pe won lo pe kan dakun ki won se omo jeje ko se oju nigeria bo ti to ari bo ti ye e no go iwe we saturday vanguard laro yi e barun yi
1: kokoro le sabore be un te si waju an wonu ko ara wa jade nu ko ara wa ododo to fi pala lapalapa to fi pala mi o kojo oko mi o lo je ki koja lo si ibile adama
0: mo wa to wa fe to en to ba omo to ba le ehn to mo ba ti le a wa ona to le ta fi momo to le
1: to ji le ni
0: mo de
1: ah wa ti do lu ade ko ko go lo lo je oko lo ko to wa se ko da ko bu ko baje mo ka da lo si ipinle adamawa ki lo se ni ipinle adamawa won ni lai pe laje na awon oluko to to te se se gba sise egberun marun npa wo ta re ruko won sita won ni atoni ma ni ko to atoni mo ni ko to atana mana gomina hamadu umaru finti lo pe akesi purpose ayojo awon se te pe ogbode kan to fi sori ise ati osi ati idabobo o je ko nuwa fu gba awon se te pe wa ni ipinle adamawa pe opolopo ma gbe ipo yenu pe re ja oluko ile aye ni wo ti ma gba ohun ni wo ti ma gba omi ile aye le ti ma gba o awon oluko toto egberun marun lo tun gba sise lanode o tuwe kini dasi weekend eyan akara ro yi
0: o ko nu we re no le ngbadun ni bond fm 92.9 radio fe so wa gba to kari aye ti ojo abameta saturday leleyi e ti se ojo keje ninu osu karun odun 2026 sinu we re saturday vanguard na mo si tun tesi waju la ro yi o jeje mo pe agbajopo awon ajo egbe akole kodo ti ole iwa nigeria ton pe ni association of waste managers of nigeria awam lanode won la ma won ma ni awon bo wolo pe igbakeji gomina ipinle eko Dr. Kadri Obafemi Amzati pe ki won lo si ipo gomina ipinle eko ngba ti eto idibo ba waye ninu eto idibo to wa lodun 2027 won ni awon fi mo sokan awon fo sokan awon si gba be pe ki Obafemi Amzati o je igbakeji gomina ipinle eko pe awon na la won tele o lati gbe ase egbe osele APC da ngba ti eto idibo ba waye lodun 2027 won ni awon ajegbe na lo se ipade to ti fe na rojuna nu ipade kan ti won se ni Mafia Hall ni Alausa ni Ikeja en to je are fun awon ajegbe na Dr. Olugbenga Adebola anan so ni mo pe ipinu awon yi ko se leyin ipo ele to pe en to je baba ke pe baba asale gbe awon to pe wa yin are bola me tinu pe won gba to je pe are bola me tinu so pe to awon se atile fun igba keji gomina ipinle eko to je pe ibi ti baba ti lo bayi na la won lo tori de awon na o ni tete awon o si ni deyin bo awon se atile fun igba keji gomina ipinle eko oba be ram zati ni tori pe ibi ti are bola me tinu to ye po lo nonu awon si fun fun so ko pelu won awon se to bayi lati pe gbogbo nkan ti awon ba le se lati pe awon se le fun ton de ori alefa na awon se no we re saturday vanguard let it run yi la ro yi
1: lo ti o gida si weekend la ro yi ba kan le saturday telegram na tun gba ro yi o gbe ro yi won ni baba gboma ile ti oba ko ni beru yan je je won gomina ipinle kebi lanode won fajuro won si kede yi pe a yo giwa ile eko abdullahi vode university of science fun mo ijile ati imero nitori ko je confessor danze u bagudu gowada gaji na se da ko re yi pe won yo ko ni ko won na ni kankan won na won se bi maru ototo lo je pe won to yo ko nile eko na won ni tan ni se la bera ni beru to pe ajefun igbimo to nba gomina sise papo ni sagbekale awon igbimo igbimo yin la gbo pe won ni won so oro suto awon arakunrin na ngba ti won si kede oro yi ni binikebi lanu ode je lati odo akowe ijoba to ke je yakubu bala tafida wale ti se sofin to mo ti eto eko ile wa nigeria e ti si agbara lo na fi yo ku ninu opo won a kede aba mohammed adua aba mohammed adua ku ko mo dari ile eko na oju we kele dasi wicket eyan na kala
0: ino we reza de vanguard no wa la isbo ju we kina po akole royin si o en ti o ti o jo dasile ile fo pamọ kan ti won ni da akole fo pamọ ohun ko ma da yen pe mo nporo fun won atedo peter side won ma ti gbe klokale pe o se ki nigeria ko je ko won ma doju ko ni ani le fese duro sese o ti papa jelo lagbo oselu to ba je pe awon ti won je egbo oselu atako won ba yeye won to je pe won o je ki won ti wa ti won ro pola neto di papa o so wa lodun 2027 bi ile ejo to ga julo se nda awon ejo ka ki ori de wa nigeria won ni idajo yi ngba to nba awon ni soro papa jelo to nfi oro wa lenu lo le se television kon peter side n so di mo pe awon idajo ti ile ejo to ga julo n da lenu yen meta yi ipe o se aye para si opopo nkan to le to je pe kodan gan o mu ki apa awon ti won je awon ti won pa baba ke pe lagbo oselu ko ma se to je pe oro yi o gba pe ogbo le de nigeria to je pe na ni awon yen so ka kiri ge bi alagba na yen so won ni nkan ta pe ni ijoba wa ara wa je ijoba ile eto iselu to je pe a n dibo yen to ba wo ni ki se pe baya ko ma la le lowo abi ko awon ma lu agbara ase pe awa la wa nbe ile ti ma ba do je abi ko gbon ju lati ma lu agbara pe n ta ba fe na le gbodo se ko si ma anoku de ka to pe o le mu ki o le de ko ma do se ngba ti ko ba si awon egbe oselu latap to je pe won jo we kerun ti won pe ni ijoba wa ara wa won ni agbodo lo si eto ibo ki awon eyan ti o ba ta o ko ba tele won lo pe awon ba tele abai la tele bi o ba se wa po sinu egbe oselu ohun na lo wa fi mo ko to egbe oselu na ni won to da re ko boya awon kan ba wa to je pe won fe ma se apa awon ti won pra ni alatako ah won lo lewo fun orilede wa nigeria mi ko mo so atendo peter sai lo so be te ba no pe we resa de vanguard la ro yi e ba run yi nbe
2: As you do waka, call fist at any time because of smoke and dust. Use comics, make your day relieved.
3: Oga chemist, I beg I need cough medicine. Where if you work, sharp, sharp.
4: Oh yeah, try comics cough syrup.
2: Yes, so comics get active ingredients. We will clear your cough. Just here, drink and be relieved.
4: Comics na confirm.
2: Cough, drink comics. E day relief cough. If symptoms persist after 3 days, go see your doctor.
5: Ijo mo wipe oyin dara lopolopo oyin ni awon eruja eleyi to ma nda abubu agbo ara eni ti ki je ki oloko ojo karun le wole sin lagbo ara o ma nje ki egbo tete jina bo yin se wa dara to yi oyin pin sori sirisi ba se ni oyin ni sugar loyin gan be bo ba fe ra ojulowo oyin gan je ki ju ile ise kofo motocas farm and food production limited ile ise to ni oko to besi oyin repete to kale si ilorin umara road oke oni gbe ipinle kwara bibi ti ojulowo oyin tin jade iye omaro bi ojulowo yin gan ti ko ni abula fe ba fe muti eko gbona abe fe lo yin fun eyikeyi omaro bi oni ni ke yan layo office won ni ipinle eko kale si 14 palm avenue mushin ipinle eko block d2 lagos small scale industrial maturi fata atere mushin ipinle eko o tun le pe won si oju opo won 080-33-01-8173 Omaro B Oni Ojulowo Oyin lati ile-ise Motocast Farm and Food Production Limited.
6: Oga se ibu o ti sun mi o orele ti mo ra yen to tin ju onibara tin pe mi won tin binu se bi mo ti so fun yen ore
7: odo import le mi tin ra oruni se lo to
6: be ni o orele import onipon o gbe won yato o si kun wo gidi ki dugun ki sa ko si ni te ni tojo terun ti mo ba wa lo iso import fi ko mole nse lo ma duro digbe ojo e ba ma ro na ti jili le nja ko ni ju ko ni te ko si le fuyo gugu onibara mi lo gba ti e asopo to yo oga se ibu
7: emi na lo ra import bayi
6: gugu orule ko le gbe tori e la fi se orule import fun aloko kese tori pe o nipo ni ki je ko te jo iso import ni agbara akomole orule la yara dogun bodu se ngori odun ati bi gba ojo se nba igba ojo ko si soro eye ba fun gba ntu eyo pelu import ibale oko daju rawun ikole import loni pe wa sori 08055553779 import orule to se gba le bodu se ngori odun
8: Ijo mimo Kristi latorun wa CCC Oreb Cathedral Ikeja 2 to wa ni 1, 3, and 5 Joseph Odulami Street off Thomas Salako Street Ogba Ikeja pe gbugbu eniyan sibi soji itangbagba agbayanu ti o waye lodun yi Oreb Crusade 2026 pelu awon eto olokan ojo kan lati ojo Monday.

0: to ma ba se olopa je ti oni jiyan re ni so won le ni ba pogun to ma rogun eni ba pote yo le kan foju bi na te ni ba fogun gbogbo lo yo ka oju aye fun olopa ile ike to je pe won ba ti ri pe boya o hu wa jaku jaku abi wa la bi abon ba se olopa je abo ti o ti egbin oju lati ma de saralu awon ara ta ni ko ma dawo to je pe won tun ko ba won tun pa won won ni ah yo jiyan re ni so baba na nso lori oro nipa ipa nipa wa ko to waye nilu efuru ni ipinle delta nipa to so nilu iyo lasiko ti won se eto ikeko jade fun awon olopa kan to je ko won lo bi egberun ko ate yo 1068 ni ti won pe ni police constable oga agba na so di mo pe asiko to je pe a nje aye alabada pelu egbin awon olopa won lo ti lo asiko ti a nje aye family te tuto awon olopa won lo ti so asiko ti a nje aye awala wa nbe ti ba lo je ta olopa ma hu won lo ti lo won ni ko si olopa ike yi to ba re pe boya o hu wa ti oto abo hu wa ti o bo fun mi abo ti e hu wa o hu wa lona to je pe o gbe ibon o yin lo ara lo to je pe yo lo life na woju ofin won ni ko si ofin o se lo gbogbo won won la koko na won ni iro olopa be ta ba gbo pe to boya o koda ko sese pe ibon sese du lowo e lo fi bara lo won awon ko yo ni se na leyin gba ta ba se awon gbe lo sile ejo ki adajo wa da ejo to ba ye fun won ni ko se ko boya olopa kan ma wa live ka wa transfer ya is go transfer ko ile yo ati gogo ba ti hu wa ti oda ko jiya ya ti oda ge bi alagba rilu wa ran lati disu to je oda wa ta olopa bo yin so ni mo la te ba na gbo iwe iroyin Saturday Vanguard e ba ro
1: yi yo ju we Christian Telegraph na ara I balance royin be na we legacy weekend won ni bidado o bale ja olabo to gbojo won ni ka fi dudu sise kalba afiru fun fun simi e ba fe dagba ko gbodo gbo pa so lo wa rugo e gba dadi awon se Nigeria Labour Congress City UC lo npa case oro yi won ni se ri gomina ipile about won la so ko gbeyanjo sugbon awon se do prophet lenu se ijoba tan si se ijoba fun dido do maru logoji awon ajemanu won to e ti won so fun won ko to ri ko won te ogbo pa se ti won na si jogun o pa se bayi bi pe ko tete da won lo bi pe won wo o won ni enikan ko won lo poropo awon se ijoba to pe o wa ni ipile about won ni osa gbe kale ile kiko awon to je popo won ba wa nu iwe etari le si won o tori pe ko si ra kankan ti ki ni le lori loju we Christian Telegraph bakan na didasi weekend e na ka laaro yi o
0: adupo lodo lawon ase n tesi waju lori to popo nu we ro ni laaro yi adupo yen te wa le se gbadun wa o leyin pe wen tin polo oja n lagboro lohun ba ta jin go ma ta olotu wa laaro yi ako na blessa lo ko lo mbede ro to n te
1: yan ne to bi pe a dagbere
0: ele la le kon lo ko
1: mi da ba se n dagbere ori popo ro e fun ti aro yi ele na se pataki ko si ma fokan ba mi lo won ni oku olowo odun meta ni oku otosi osu mefa oku olomo ase ese ta o aye iranti ogbo odun ti paroko yi onisowo asaju agbegbe olugbe Alhaji Bashir Adisa jaji topo iwon si ala inana won ni pe yo waye ni gbagede aje igboro motor park ni apogbon ni Lagos Island lolo ojo ose ti se ojo Sunday ojo keta osu karun odun 2026 oriki Adisa opo opo mulero moja lekan opo so opo gbaja opo kan dudu omo mami mami ogun ti ide anu tun ibo ninile araalu oyun omo rili pete ti mo so wu ni omo amure esu omo loto esu feyin oro lele gbaragada esu fuhuko lore je omo ajanaku tiki yara eko omo ti ekun babi ekun ni ojo sunre o olukede Alhaji Seu Adini jaji oruko gbogbo e bi

0: konuwero yin tesiwaju ati wa ni abala igbeyewo alaaro yin ta fe ke mama yin baba yan jogun lode ka jo fori kori fikun lukun lori e oni pe awon nkan tu dabi dukia ijoba ti araalu ma nlo se ki awoye pe opolopo awon nkan won yi lo je pe awon araalu ki n saba nlo daada ti ba se ti aladani ta ba ku wa mu awon nkan ti ijoba ba se un ta ba wa fa le alada lowo se koye lati ri pe won boju to daada bi apere won ni awon ile igbose to je ti ijoba won ni opolopo awon ti won je aladani lo je pe won boju to bayi si ijoba gan o ti e won ti ya si mo won ni ani awon bi to npe dispensary at awon public toilet ati awon ile ile isegbose si to ye ti ijoba sugbon se won si nsise awon ajo kan to je pe won je ajo ti ma boju to ise ijoba gan to npe ni public corporation so si wa mo
1: tabi osi mo
0: bawo ni ijoba se wa le se to je pe awon ti won se igbonse ni ta gbangba won yi ah and then ni a fe ki ilu ko je apiwawo ko je ilu nla agbaye to ba di pe ru awon kan bawo ba tin sele bi gba to je pe ilu mehe ni
1: obo la fe da si awon aloso mo so won kan ti e to loso to je pe won se igbonse bo ba ni wo dide nbe wa ni ah kini o se mo mo ra o si fa ajakale arun fun opolopo mo ede wa Nigeria won si ni ade to ba nsegbonse sinu sasu won ni sare re lo je pe poluku musu ona ba la wa la ro yi o
0: ni
1: de lo tutu ni to pe
0: ma di ade ni studio
1: mo da de mo ko ri mo pe iya se na la di ele mo ni e fun mi meje e fun mi la ibi da lo o ja so do ko sile ka fun e to je so ma te wa la gu
0: 7 7 7 4 9 0 8 1 3 2 3 7 7 7 4 9
1: Ọlọ mo le ko jaja gba da wa lo.
2: Ẹ
1: ka ro.
2: Ẹ pe to.
1: A ku si mi opin ase ruko yin.
2: O ko mi de lese lewo si ni oko ni atori so bare.
1: A ku pale mo odun le ya siri abo. E ma fa ra mo so du. O na ba na wa la ro yin o Alhaji.
2: O ba yo na ni pe ijoba ni abe. Ki o ba wa da de ko ni e ko ni pe ko si ka ti da wa ra du na. Opolopo wa lo ni ni si. Wa ku wa ti o da be lo opolo wa ra du. o se so be ati mulo lo di koko le me fi ni jani gogo e o se lu ni
0: e se
2: ko sa nu wa le de
1: and
0: this is 08123-23777
1: baba wa o kenu oju ope e fara balẹ pe baba e ma gba ni wole eh ta wa le do ope e ko ju mo
2: e ko ju e ko do
1: oruko ibi ta ti pe wa
2: ana dara sa ki lo pe lati keja
1: ora
2: joba ni ka mo ju to kara won
1: eh
2: ko sta na kan ta ye bi fun ko le se bi ti ta re to ba dani so joba ni ko mo ju to so won won won pelu wa e ko to
1: sugar ko akesi
2: 08123-77749.
0: ki a se ma gbe awon igbese to to lawon asiko to to iwo omo luabi ko tori en to ba ni iwo omo luabi kokon ni lo ya yo kini ti mo awo
1: ja baba to si woro wa na pe ka ma lo roba ko roba a ti wo ko sale ko e gulutu le kala mo risa gulutu na si npin yoju
0: ko
1: gulutu baba re na ara ja na re wa ja mo lo fun ka
0: roba
1: baba la wo ri
0: a to ba da go meso ja pade lori eto iremi ti wa tunji olalekun lo ko ni
1: ire o ise o
3: Eku dede asiko yi o nibi gbogbo ti e tin gbo mi. Eku ijo meta, eku bi ilu sewi. Emi ni iya afi mo sumo la oyin sun lati ile ise Jumi Catering Services. Ile ise ti e ti mo bi eni mo owo nipa ka se onje fun orisirisi ayeye. Indoor and outdoor catering services. Orisirisi onje ti le okere ati ti le wa nibi continental food ni. Awon Chinese dishes ni atawon je ti wan bi jollof rice fried rice abula amalagbegiri ati eweju on spot ti o mama gbona feli feli ati orisirisi obe egusi efo biro bi edikari kan a ma se banga soup a ma se ofe owere a ma se bitter leaf soup ko si on je te fe ka se to je ti lu wan bi ti a mo se Then a man se akara oyinbo fun orisirisi ayeye ti e ba fe se e fun ti ojo obi ni tabi fun ti igbeyawo tabi fun ti isile then there is surprise birthday party kan ti a man se food tray ma ba wa iyen fun awon to fe se surprise birthday gift fun awon ololufe won orisirisi nkan la man se sinu food tray yen o depend ni nkan ti eyan yen ba fe ounje ma wa nbe awon small chops awon pastries nkan ti eyan yen ba fe even ele to ma fi se AGM meetings ko se le ta kin se a man se chops small chops a man se cocktails a man se dessert a man se grills asun then a man train awon eyan ni ile ise wa awon mi ma wa as a student awon mi ti mo nipa ise yen sugbon won tun fe mo si bi awon ton ti se beginner stroke intermediate class ti won ba wa fe lo si advanced won ma wa se lodo wa then a man ni awon trainees awon to ma wa bi apprentice ti won ma wa nko lati ibere pepe ti won de ma ko ti won de ma mo ta won na de ma dajuro papa awon iyawo ile ti won kin se olowo sibi ton ba ba wa dowopo a ma ko won ti won se ma ma pata adidun si oko won lenu ile ise wa wa ni number 1 Jumi Catering Street Alaja bus stop ni idimu ni eko nbi then a man se delivery services awon je yen fun awon ti won sise ijoba aba won ti se won o gba kon ma so nje ngba popo a man se delivery services fun mo a se onje yen oni 1 liter oni 2 liters oni 5 liters oni kaluku ade ma gbe ti e then a man se event deco ki aba yin seto bi 31st year ayeye yin ki o dabi afin oba ari ma le lo awo pada seyin ise wa ni ko de sibi ti owo je erin wa o to ko sibi te fe ka ti wa sise ti a le lo then ani cooling truck wa yen fun eyin te fe classic work ti e fe ka won yan ma ja ni di oti yin ati ma to oti yin sibe a de tutu daada awon service boys wa ma gbe pelu crate wole lati lo serve ni ko ni si waju pelu eto de ni gbogbo e ile ise wa wa ni Number 1 Jumi Catering Street Alaja bus stop ni idimu ni eko nbi ero ibanisoro wa ni 08023135514 08023135514 tabi 08087862525 08087862525 ile ise ti e le fi okan tan ti e ba ni ayeye lati se awa o den disappoint asiko ti e fe ka debe na la ma debe den e ma ri gbogbo bi ayeye yin ti set ki awon guests yin to de eto wa fun se wa e ba wa da owo po owo wa o ga ni lara e se pupo
4: Yes. you do waka, cough fit start anytime because of smoke and dust. Use comics, make you day relieved.
5: Oga chemist, I beg I need cough medicine. Where if he works, sharp, sharp.
4: Oh yeah, try comics cough syrup. Yes, so comics get active ingredients. We will clear your cough. Just here, drink, and day relieved. Comics not confirmed. Cough, drink comics, it day relieve cough. If symptoms persist after 3 days, go see your doctor.

0: gbogbo enikankan baba ta ni sewu oro la fi lule aye wa le kan si gbogbo awon to ti sise yi gbogbo gba ma sadura re gbogbo awon ti won ti sise yi ka ka iroyin koko nu iwe iroyin ka ji ni kutukutu ayo wuro ka ma du lori okada ka ma sare katakata time factor time ugbodo koja koko ugbodo koja to ti lo to ti ku Olorun ba ni foriji gbogbo won.
1: Amen.
0: Ba ni dariji won pa sise won re o. Gbogbo ti won fi ile ma jo baje. Awa ta si wa lenu e ti won ti retire. Eh ma je kaye won pokulu musu o.
1: Amen.
0: Ma jo ku sile o. Ma fitina won ma ni won larajo lalaafia o. Eh eh awon to ti retire nu. Awa ta si wa lenu e. Eh Olorun ma ja se lasan. Bata wo ni royin a ma je bata wa o je. Ma se wa lo ni se ti eyo kan. Ma se wa lo ni file eyo kan ma aye agbadun yin agbadun yin olorun ja wa no gbadun aye ara wa ja ni lari ka lo moto gba ma ja baraye fowo ti ma ja wale aye iwawuna ja wo so gidi ma jo ma pe wa lofe ba wa se fise bili lai eh todo won muslimi ni an fise bili lai o sha mo pe islam ni iro ni o ku saye ye mo o ebi wa ni awori lajo wa ba wa se we ba won taye ba su eda lo fi bu e lola olorun dakun ma ja sise ofe mo o ko ma pe wa towo towo ja ni lari o Ere data fe se laaro to ni oju be yen lo. Eh ma se jogging bi eni ju ese ni 1 2 1 2 he be se ma ju ni 1 2 mo kika bi ese alailua oba real one osu olale are mu ake olude force olowo eko baba forward mo ki ba mi daada mo ki ka bi ese oba oluwa segun ademi ajasa awise onigbogbo mo ki yin daada oba nasiru lawal baba tunde oguro bi akilo the force onisasa of sasa kingdom ba mi mo ki yin eku pale mo on the 17 ti o pe odun 14 years anniversary toni sasa gori ite baba nla won igba odun odun kan ni fun yin obo ti eja si pe bele nja la fe fi todun yi se sugbon a ma kire bi ki ma lu ma so kale ko ba mi oni sasa igba odun odun kan ni fun yin o e sopolopo odun laye ninu alaafia lase edumare kari gbogbo lade lade mo ki ka biesi oba sirajudin ba wahala fabuwa the first alado ti lu abule ado oni lojo bi won Eni gangan la bi won saye oba lado igbo odun odun kan ni fe yin na oba Sulaiman Adesina Raji Asade oniba ekun ti lu iba on the 5 osu yi la bi yin saye o May 5 gangan lojo bi ti yin na igbo odun odun kan ni fun yin gangan ma kan si mekunu ma jeun opo ma ri nkan mu lole ni lu iba lojo karun osu karun odun ta wa e okay all right again dale ba o kin draw cutting kin lo sodo omo obadan A little of the artificial teeth, but fair cuckoo, then we'll Okay, you're right, your boy, your name. I see Abdul Fatah, he Abdul Gafar, look out to not to me. Catch you next week. A gallo, so you can come on to Shell and Bewa. Nila, yeah, to look you quite less, don't touch the die.

0: Post Stop Ebeda nipinle Eko fun alaye lekunrere e pe Alukubro International Services Limited sori 0803 501 6171 tabi 0817963535 Alukubro International Services Limited awon lagba lo
1: لبيك اللهم لبيك
2: المرتد ايرام ile ise ton ta aso iram to je ojulowo aso iram aso yi aso eye to je pe ti eyan ba wa ninu e ninu maka ton ti madina fo se hajj ati umura sekin ninu e ni o ma do bi omode robo oja gbogbo igba te ba wa fe ra aso iram funfun nene ti o la ba won fo hajj umura koda bo je aso obura almurtad iram ni ke ma bo lati wa ko awon aso iram yi lopo gwo yoku gbogbo le se alala ji Talalaja, Tijoba at Taladani, Almurtado Iram to Waleko Funi, Mwakale in Lagos Arch Camp, Nako, and Murtala International Airport Central Mosque. Where are you? Emma Pia Wujo Pumoy, 0805600 1372 Tabi 0809063 9864 Etunepi 0806647 5049 Back on a letter to me 0808010 8622 Al Murtado Iram, Iram for Aj and Umrah, Masha Allah.
3: انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم كن لهم معين
4: الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم adupe fun olorun ba ala subhanahu wa ta'ala to tun wu ninu anu re to tun ni ki pade wa koku ni ori eto wa eto yin asila to ajoyiba ibi ti e ti ma ni anfani lati bere olokan ojo kan nipa lamori esin awon ile ti oru yin loju ti awon sheikh wa fadl lati sheikh yakub abdullah to ma nfi down si lati nu kitab ati sunna atuti kale si ori eto na ni aro gege bi ise wa mo tin ola Oyedokun na ni oruko mi ile ni mo fi nki wa kaabo sori akotun eto na ni aro tini abi olooba ala ko ma se lai se tini na ni irorun fun wa ko tori pe awon sheko awon ma salama si eyan wa nile je ka mu gege ki a tun ko ero ibanisoro ti a fi darapo mo ni aro isile fun anfani awon to ye pe won ni ero ibanisoro na lowo 0813 237 7749 Tabi 0706 316 1916 0706 316 1916 Check Eba Salamu Salam
5: Alhamdulillah Thumma salatu wa salam Ala rasulillahi Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Arupe fun olohun
4: Alhamdulillah Sallallahu alayhi wa sallam
5: Arupe fun aton tuti wa Lobi ito wa Arupe fun Abdul Hakim Ati intimu Mazakum la khairan Arupe fun Al-Hajj Kamil Najmuddin Deshe Al-Kubro International Hajj and Umrah Services Limited Jazakum la khairan Tanshal gwaan wa yato wa Jazakum la khairan Jazakum la khairan Awa to kuna lokon Beji Awa ya wa Binti ko binti Awa andasi lo shushu Binti ko binti Awa mshetu Lati shi Awa wa Bote shi Charge card Bote shi kini kan Bukbunyi pata pata wu Jazakum la khairan
4: Jazakum la khairan Adukwe lokpo lokpo Bukbunyi abe lo bala Kuma salai son eni ko kan wa leson riri ni ayembi ati ni ojo igbende ala qiyama assalamu alaikum awon pe yen jara won 0813 237 7749 tabi 0706 316 1916 assalamu alaikum Orukọ yẹn ati fitẹ tin pe.
6: Orukọ mi ni Tawfik Ope lati Beka.
4: Naam.
6: Ito ye kan mo pepe. E to ba to ti nka. Ba ti wa do mo kan wa mo kan. Ba to pe.
4: Egbohun soke dada ka le gbo yin dada. En to ba lo Maka to wa ku si Maka.
6: Wa so fun yawo e. Ọkọ rẹ̀ ti kú sí Maka. Nígbà tó wá ti yawani egbo oko o ma fe o fe oni o to ne to lati pe egbo oko o ma ka do deti.
5: نعم والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وراني بحاج تي أمبا بولوري عن ويتو أجيكا ما فيه كون بالو رابا ببو أواتلون سوكو يفعلو حاج لدوني ما فيه كون بالو كودا واتي ألونا كأنا ما فيه كون بالو لين تو مورالي لاتي مني باي كولو كيو شاد ما إنو كنتي ما بواسو تي أمبا مبا واشي سمينا ونكبي إني أجو arihilatu ila Allah wa rasulihi alhijratu ila Allah wa rasulihi oni hajj
7: na
5: eyan lo kuro nle lo soju ona Olorun ba ni e ba nabi
7: sallallahu alaihi wasallam shi sallallahu alaihi wasallam
5: to ba wa padade ahlan ti o ba padade masahlan ko se nti se be afolorun oba to ahlan ni kankan blame be ni ka si ma shadua fe nton ba lu lo ni se to ba wa tan son n to to to to si ma sele ni pe won ni gba kan gbe oku eni be wale
7: na
5: be adua ni pe ka lo ka bo ki yo ba si so ka ma bo mo je bi yo ba si so ka lo ka bo ka se kini ka gbe hajj wale ni o wu wa ko lo ko se rorun be
7: amo
5: ki
7: se
5: pe na do ma ri be ko sa ni ani ta ba ki nkan tan gbogbo run patapata ta ba ki assalamu ta wa se do ba ni as-salatu ala al-ma'i ala al-amwat gbolohun ta ma lo ye ki se gbolohun idan kokon soso
7: na
5: ki se as-salatu ala al-maut aw li mayit
7: be boye le kan so so ni
5: lori e kan ni amwat awon to ku awon yan ku
7: Allah
5: be awon si wasaye
7: eni akoko e ba ti to
5: to ba to ibi to lon ba so ki ninu suratul luqman aya to pari e olorun ba subhanahu wa ta'ala inna allaha da'u il musa'a gbogbo kan ma run to lon ba mo nbe yin ayi arede ta mo to ni kaloku ma ku si olorun ba lo mo
7: Allah
5: kan si hajj mo se kini o hajj yen kan si si beni ka won ma so pe e saudi ti e se kini won da oku pada e mo fe ri baba mi mo fe ri kini kan to ba ri be je ni e bi lo se ni to fe shadua ni lo la
7: ba
5: ti shadua ni no haram ni la da po repete iyawo ti olorun wa so pe ma so won pe to oko ti lo ti won wa so fun iyawo yen ma pa e so fun opon ti ku bayi iyawo abere si ma se ti o ba pe ni opo ida ba bere si ma se osu merin ojo mewa won ni muraju den ton lo so de abi len ton lo kankan be si ni gbogbo awon mole bi gboro gbo won ye pe kini te wa se ko wa kiwa se bi eyi sa lo ke ku sina ko wa kiwa ko gbo lo ma jare lo kin to ba bo si para gida lo ma jare lo wa jija ti mi agbo lo ma pese fun ni oju se awa muslimi ni agbegbe yen ni pe gbogbo ton ma je atawon me awa muslimi to ku le ye ka ma se fun
7: aro gbodo ni
5: aro gbodo
7: na koko yen
5: be ni eni koko ti gboro ba pe mo fe mo ni fe yin bayi mo n to kale ni o e ma to kankan kale to ba ti lojo osu merin ojo me wa to ba ti pe lojo ke wa bayi to wa ku to pada si le won a lo ba lati lo toro eni to ba wo obirin yen na lati fe iye kan ni na mo le bi yen o gbodo lo osu merin ojo me wa yen pe ni le oko e ni yara oko e o gbodo lu pe nbe to ba se kan le o wa nbe to wa yen aburo ko le ma madaramu daramu ko ma lo le baba re ko lo lu ni be o wa lo tan o pe bayi lo ni bayi aburo oko abegbon oko enikan wa fe fe gbogbo atan le fe na ni aburo oko igbon oko won le fe baba oko nikan ni ti la ya ti pare won le fe ra won to ba fe fe bayi a pada lo le won
7: na
5: ki se ko ma do le wa o awa lo toro ile wa rara o a pada lo le won a wa nle won a wa lo toro e a tele won lo a lo toro pe ah a ma nife a lo so yigi mi ki se pe ka so pe boya ki se pe ba won yo ba se ma so pe ati yawo wa na ni yawo na la ni yawo na ni kini wa ma lo so yara lagbaja o ti di ro
7: ko supo re
5: a pada lo si opo ti agba ko ti e loko ona te ma je ka ri opo kon supo yen
7: lapo ra
5: o bi ni e pada di mundi agidi mi ni a pada lo le won a
7: so
5: awo awon ododo to ti tata se kini a lo te mo le le won a san tini a san to wa se gbogbo won ni ka se to ba je ara le a se le ta ba se tan a wa se kini a wa so yigi e ta ba so yigi e tan o sese ma ko wale wa niyawo tuntun se be se ten kan le fun lojo kinara e tun tele lele na be ye toju e lojo kinara e tun toju to pe awon yo kin se kini yan ma nda bi wa to pe obirin wa jiya ninu islam be iro obirin jiya ninu islam
7: o se pe ya mulika bata jamii to wa me o lowo
5: adawo niyan kan lo ma je ka ri o ko to ma se be e je ka dawo edu aso yi ka ba ti aso yi gimi to ba wu lo ma fe awon o gboro so pe yawo wa ni o ni lo bi kankan o to sile wa ni awara fi olojo kini ana awara se ki
7: islam o fa ye
5: an lo le won ta ba fe fe an lo toro emi a se tuntun mi le lori ni awon omo to ba wa fi le ojuse awa ta je baba oku egbon oku aburo oku lati ba tojo omo yen lati ran lowo lati ba tojo e tori pe ba pa je to ko ba ti fi nkan kale ko tori pe to ma pin ti e to ma pin ti yin awon omo yen gangan ni koko wo to gun ba je pinpin awon nkan to to sawon omo a fun won iya won ti o je pe won lo je iya won lo ma wa ni in charge e kin se ka so pe omo kere a ma ri o sele gan adanwo de ni ko lo ma je ka ara dawo o tori pe omo bodan kere so gbogbo kini e owo n lo wa
7: olori ebi ni ni o ja la ko
5: be olori ebi wa so pe gbogbo omo kere emi ma e fun won ni nkan won to to si won to ba duro ti yin ko fe yin ko ko je nkan ti e ko wa la be iya re ki se abe boda ababuro okan to ti ku ara ko wa la be iya e ana ma ma se tu e ki se kere a kere ni du eru e ni pe obinrin ni ko mo se ma se agbolo ba toju e ki gbe ko joju mo se ki joju ko mo ba le ye ka ba le ni teswaju nu esin
7: jazakallahu khairan assalamu alaikum
8: wa alaikum salam alaikum salam
5: e ba yin de de yin lo le mi
8: e karo
7: na Uruko ya ti bi te tin pe.
8: Eh iko tun mo tin pe uruko mi ni Abdul Rasak.
7: Naam.
8: Te jo nti mo fe bere ni pe ti eyan ba nkirun. Te ba fe kirun o jema. So wa pe eniyan ni wa ni ko siwaju, aniyan wa ko siwaju, aniyan wo lo ma da. Fun awon jema to ma bi kirun.
7: Naam. Eh. E ja mi le na ma. Assalamu alaikum.
9: Wa
7: alaikum
9: salam.
7: Eka ka. Naam, eka ka. Ya
9: ko
7: Alaji. Imamu
5: e ma pa ni le inshallah adawe
7: naam assalamu alaikum
8: wa alaikum salam wa barakatu
5: aya ibere yin ki kya kya
8: aka naam eni ti o gbo suno ye ati o gbo wa ti kan pe eh o da ki muslimi sin oku ti ile to wa lo wu oku ye se wu oku ninu islam ni bi ta si ti se eh o so suno abi sese ni abi oju oni islam fi wu
7: naam Assalamu alaikum.
10: Wa alaikum salam. Alaikum salam wa barakatuh. Ani mo la jabo.
7: Naam.
10: Ije to dingi ma nwe to ba pa mi boju ati le ja no ba to le re papo.
7: Okay, now.
5: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah
7: wa ala rasulillah.
5: Ejakum lati iwe. Al-ghuslu at-tahara. Imawe afi marani. Min al-adath. Kuro ninu egbin. Al-asghar. To je agbin kekere awol akbar abtoge agbin nla min al asghar ni agbin kekere sunnatun tabash we ku si aburumbe o da ni ama ki se dadan bi ke yan se gbanse wa ni fe lo we to ki se gbanse ku sa aburumbe o da
7: naam
5: ye ka ma so pe ah iwo lo tun wa be o lo se gbanse tun wa we ki lo ye o wu lati se gbe ni e ama ki se dadan min al akbar ninu agbin la ti se ibalopo iko osu je bimo atento wa ni islam atoku wa jibu oran yan ni agbodo we ti eyan ba wa to ba wa ni meji to papo to ni meji ti o papo
7: iwe ta won mu wa iso
5: ko fe le sese ko sele ama o le sele ame se ni to ba sele ni apere eni ti o se ikan su lobirin
7: naam
5: ikan su wa ti du ato won oro le So wale on wa se ole won we kan le ki magruba tan isha igba to ma di owo oru on ba ra pala lo sodo bale bale wa sumo won o ti di meji niyan
7: naam
5: so yin to se yen ti bale se yen won se mistake eh ko ye ki won sumo eleto won igba ti won ti we
7: ton ti mara kuro ninu egbin
5: egbin ti o ni se pelu hide and hide up
7: naam
5: so to ba se ke boya bo se wa sele yen o ti di meji to papo ni eni iwe kan na na ma we pelu aniyan kan pe ati to tin bo wa ta ti pari latana ehe ati ti
7: okolura
5: mo lowo lasiko yi o mejeji to ki awe mejeji iwe kan iwe kan pelu aniyan meji bo se se ka fi o ti se ka fi we
7: naam jazakallah imam won ni enter ti siwaju pe ko se imam faun yan se aniyan o ni o da na wa itu
5: ni o salatu sallam aniyatu azm alqalb afani nkan ton ja aniyan ipinu okan ni pe mo fe lo kirun alhamdulillah aniyan na niyan mo fe lo ki zuhuri aniyan na niyan mo jade le gege bi imam fe lo kinu fun mashalashi mo ade mashalashi mo ah afa ti mashalashi bismillah e kinu fun wa aniyan ni pe ko kinu fun wa aniyan na niyan ki se pe imam kan ta ti swaju apara wa dala niyan bi aniyan mi to wa ta na bi ni ka ma so jade bi apere e fe ran e ko lo si aji me to me fe ran e meta lo si aji aji ti mama mi ni aji ti baba mi ni aji ti ti baba mi ni e lo se kilada e ko ma ba
7: alohun
5: ma je bo wa ni pe en ta fe ran lo yen
7: o
5: gboro ti lo aji ti won o
7: an
5: gboro ti se aji e ti o ti se aji rara te ba
7: ka ran lo
5: mistake le se aji won lo se aji ti e aji ko lo se ko ba so lo tun amewa ipinu okan eni anabi sallallahu alaihi
7: wasallam
5: inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala thiyabikum aso te wo ati be se ri olohun ni die
7: oni
5: wo wala yanzuru ila qulubikum wa amalikum okan yi ati se te se ni en ti o ti se aji awon lo asiko lo ba yin se aji fun dadi aji ti e lo lo se e gbe oju ke ro lo to nbo e ko je ba yin se aji ti akoko ni yen ele keji ni pe ngba ti awa so pe en ta fe ko kirun yen to ti bo si waju ipinu okan ni pe mo fe kirun fa won je mo Allahu akbar o ti tan
7: na
5: ko ni di pe talafu o te ni ya Allahumma inni
7: nawaitu
5: salata zuri li jama festa li jama my two li jama ile Allah akbar anje da na mo ni ye
7: kan ka wa ma so kan mi da mi ko lo so
5: ambe Allah ta'ala
7: na jazakallahu khair won ni ya won ni islam ko si apmole si apmole yen pe be
5: alhamdulillah
7: kama fi title si oruko awon
5: sey olorun ba subhanahu wa ta'ala ni wa ma taqum ar-rasul fakhudhuhu mutana bati muwafin edimo wa ma nahakum anhu fantahu tana ban le yuda e shikini ejina si inu tana bi ni ko da
7: sallallahu alaihi wasallam
5: oni bolo mi to so oni leisa minna ki se muslimi daada ki se ara wa muslimi daada ma lam yukrimu kabirona awon agbagba wa enjo ba tin pon wonle ki se musumi daada
7: Allah
5: wa yirham saghirona awon kekeke wa to ba ti dun ko ma nle won ni o korira won awon kekeke get lost get lost kilo
7: ataka me
5: yo de baba awon yi awon na le mo wa lana ile wa bayi lola won ma wa ni ko
7: Allah
5: e ke won e ko won mora e fun oni mara to ma se ti oto e ba won soro to ma se daada kẹyin won lori eni ama agbalagba ta ba ti pon won le en ti o ba ti pon won le yen oni bale jo kan lodo olorun ba subhanahu wa ta'ala anabi ni ki nse muslimi daada gbogbo ta na ba de so bi ki nse daada ki
7: sara
5: wa ina awon ise nla la lo wa ki yan agbalagba ke la ko mo lori ko sa burun be o
7: na
5: ko sa burun be o awon to ba pe ninu asa ti wa awon kakun pe ko da anabi ni e kakun be pe ko da na ni
7: sallallahu alaihi wasallam
5: ri pe ntin ja pon le inu asa lo ma saba wa
7: na
5: ti ina shami ta ba ri baba won oni mana maudu zomana ati pe baba no ni ni wa yoba to ri baba si nje baba si nje mikail ara mo kera pamba wamba to so ye o pon agbalagba le ni
7: ina
5: shati wa ni anabi si ni ka kakun to
7: ba yoba ni apmole
5: apmole ti yoba ni e je ka fi kun en ti o ba mo ni ko mo
7: yen
5: yen elekeji alkhuniya kama fi kuniya kama fi kuma wale inu ti islam tun pa na ni
7: Allah
5: ya wa aisha radhiyallahu ta'ala anha
7: naam
5: ana sa ahudu mi pe ko so jama ana sa sa
7: pe
5: ana bi sa sa to ba fe pe ya wa aisha ani ya aish ya aish a romantic ari ko dun enu romantic my love my babe my dad ko sa burun be
7: ana
5: so be ko ko ko pe ba na ise wa o jo se ni suru my dear o jet tonle sira to be idun ka ka na lo apale ye o da islam fe
7: Allah
5: ma me gbo gbo na kan ye kan ni kan ti pe yi ti baba kini e ma ka je be ni ki ya wo na ko ki ma ma la ruko mo ya wo oko
7: oko
5: ma la ko mo ko lori eh saki ka kini wo
7: Abdulgafar
5: ina e pon ya wo yin le na e lo pe my dear she bye e ba ki koko na ki ya wo na ko pon opon le
7: ka
5: na pon agbaragbale ka gbaragba na wa fi owo yoruba ko fi sabi awe abi aso ko ma gbe jade ki lo yoruba na yoruba ni ko si nkan ti a nfi agba se a fi re ni je ni kagba agba na ma re mo kekere je e do ti ko ti dagba ni won ba o ti tobi kan o ti akurani o ti dafa ladugo e wa pe e wa won bayi afa ki ran pe e pa afa na le omo yin na mo kekere pon na le bo se gan pe afa ki ni wa hai ke he awon pa ni kekeke yen ko ni e ka afa yen na ta so yen ina won pa ta bi ka so pe abu ki ni kan
7: na la je ko ti bi mo
5: la ko ti bi ni bi mo a le fi pon le ko si ti bi mo na ka ka ka ma poru ka ka foru ko mo pe yo ba na fe na ki ni ka foru ko mo pe
7: baba alagbaja
5: alagbaja baba ki ni ka pon le ni islam fe ka ma se gbugbe to ba je pe shaka shaka ko bu awon agbalagba
7: wa
5: so pe ni alu sunna papa nibi to ba wa bi ti o ba si e ma so
7: ibi
5: to ba wa ke ko le mo pe nkan tan se pe bi ti o ba si ke ma ya kaya
7: kai ati doro eyin
5: ati doro eyin ti ti aburu ni Allah
7: ta'ala a'lam na jazakallahu khairan ibe to gbe yin bi ni pe imo wu oku pe asin oku sibi kan pe abu kata pe ka wu kuro nbe yawo ni islam ko se
5: alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah afa je ka mo pe on tin je imasi oku janaza makbar lansi oku sinu islam
7: na
5: ite lansi oku si gbogbo oku ta ba ti si te ile lasin si ni shop lasin si ni ile re to ra si bi kan la ni call of sins kan ba gbalẹ lowo e ni a fe yeye oku yen ni tori pe gbogbo daada to ye ko ma ba oku ku ni ba
7: Allah
5: ayun yo lo be no lo ki o ma shadua awon te ba sin oku si te e ri pe ngba mi ke to ko ni te o ti gboku mi wa be se shadua fun kan na shadua fun ti be se lo na shadua fun ti adua ma baba won ni awon ite sin sile bo se se pe nile na shadua no bura won no ja no fogo nile no so orisirisi gbogbo na ba oku so ta ba fe ka buru yen se le oku ton wa ti sin sibe ka wu oku yen gbogbo to ba ku ni meta ba ri ka lo sin si ite
7: ma fa so mi
5: o to amata ba ma se ni Nigeria e yi ko le ma da se o ko ko ma ba gbe yin o e lo local government o do joba e lo gba permission te gba yen won fun yin lawon doctor ati awon kina pe awon kini ninu ti bi awon kini se ma fun yin lawon to awon to ma se te pe won wo so won wo ti mu awon gbogbo ko ma ba fa jakale arun papa to ku ba ti ti ko ti gbe gbogbo nkan to le ma ja lata re ke se se ma mu para re ko lo fi sun je gbogbo kini ba yen won fun yin anfani yen e lo se kini wallahi ta'ala a'lam
7: jazakallahu khairan assalamu alaikum
11: wa alaikum assalam
7: Na edo ko pe. Urko ya ti bi te tin pe. Urko ya ti bi te tin pe.
11: Na
7: ni seju aya. Na.
11: Edo ti ni oba ni ya je la ti ba so pe ya le ya. Ti ba de ti bi en wa ku se de ta ma pe pe ni ko la bi ta pe a mu pa lu ko wa.
7: Na.
5: Alhamdulillah, salatu wassalam.
7: Assalamu alaikum. Okay.
5: Aji Ibrahim, e kujo meta.
12: Ya,
5: bismillah.
12: Ti okuba nge si ora ni pe ko kogun, aba mo ni senu ko pe ba da ji fe sokun
7: wa. Naam.
5: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Aya ki melato ri bere sister. Dada to ye ka ma se, oni ka to awon mo. Ka je kan mo daada to ye kan ma se laye ta ba si mo won ma se fun wa iru ti sister yin so yin omo daada lo ma se be o si obi mo a wa sise olore ni oruko bi yen ama wa na gbodo se o
7: kiji
5: pe agbara ka eran kan a wa lo bi wa la se fun rara o a wa ni ani yen ama ara mi fun obi so le ra meji e kan fun wa e kan fun obi nigba ton wa laye a nse fun won nigba ton ba si mo a nse klade lo ba won ise olore ni o si da lopolopo ki a ma se wallahu ta'ala a'lam na
7: Bere. Na. Ko to di pe amada te ba lafani ati pe lati bere ibere keje yen pada. Naam, ko to pe ma dagbe. Assalamu alaikum. Naam.
13: E ko tuma da.
7: Ibere yin.
13: Hello, Ibere ti ti ko na ti Abuja. Ibere mi ni pe won ni ka ma na da to ba na ti.
7: Sallallahu alaihi wasallam.
13: Ama ti a na ti to. Ezi ko ye mi da da e ke ki pe.
5: Ko se mi ni wa tori asiko. E le pe leyin to ka sala ile kun re. Ko se an to so bu ka ma sha sala ti fanu se.
7: Sallallahu alaihi wasallam.
5: Won ti a so ni pe Ola tin be fun t'Olorun ni, Olorun ba lo ni. Gbogbo t'Olorun ba ba de fe, Olorun ba ni Qulidi Rahman, emi ni ke pe mi lanu. Qulidi Allah, emi Olorun ba ni ke pe, Awudu Rahman, abi ke foruko mi lanu ke fi pe mi. Ayama tad'u. Gbogbo ruko te ba le fi pe mi, to je ruko dada Falaul Asmaul Husna, emi ni gbogbo ruko dada. K'Olorun wala oruko Olorun oba, K'Olorun wala Qur'ani Olorun oba, K'Olorun wala agbara e Olorun oba. Kọlọrun wọla ase Ọlọrun ọba Ọlọrun ọba lẹnu gbogbo e ka ma lo te dakun
7: Ọlọrun wọla anabi
5: eh ka ma lo tori pe ọla anabi lahu bidaya wala woni haya ọla anabi bere ni
7: 6 5 7 8 AD
5: ọla anabi si ti tan ọla anabi ti tan ta le so po la kan wa ta so pa la nabe
7: o se pa anabi olola
5: bi to anabi olola amọ lọla ye ti be o ti tan se en to wa laye lo le se nkan fun wa nkan to Ọlọrun ba re se fun wa gboro toro lowo elomi ọla anabi o ni tana bi le se fun wa ko se kan tana bi wa le se fun wa olorun wa lo le se gbe fun wa ama a so pe ka ma so laita gogo bo se se fa nabi o se fe mi na
7: jazakallah khairan 08028483735 una le le pe awon sheik wa si leyin to 08028483735 te ba de fe fi ran owo so Islam Media Communication Elevision owo si 10 10 84 3290 10 10 84 3290 Zenith Bank Islam Media Communication una ni abelo bala ku mo sala iso wa jo meje lo titi di gba na la ndagbe pe
5: eh irole ola agun mefabo
7: na ma agun mefabo si meje ale oro ododo ti awon
5: irole Sunday
7: kabiyesi alaye luwa oba riliwanu aremu akiolu olowo eko baba fuad ke ti won se ni gbowo re o na ni e mo gbo ni ago mefabo si meje ni ola ke olorun ko so ajo akuku na la titi di gba na la nda gbe pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
14: اللهم فرح أهل غزة اللهم انصر أهل غزة اللهم داوي جريحهم اللهم
15: Oga se edu o ti sumi o orile ti mo ra yen to tin jo oni bara tin pe mi won tin binu se bi mo ti so fun yan ore odo import le mi tin ra oru ni se lo to be ni o orile import ni pon o gbe won yato o si kun wo gidi ki dogun ki sa ko si ni te ni tojo terun ti mo ba wa lo iso import fi ko mole nse lo ma duro digbe ojo e ba ma rono ti jili le nja ko ni jo ko ni te ko si le fuyo gbogbo ni bara mi lu gba ti e asopo to yo oga se edu emi na lora import bayi gbogbo orile ko le gbe e tori e la fi se orile import fun alu kori kese tori pe o nipo ni ki je ko te jo iso import ni agbara akomo le orule la yara dogun bodun se ngori odun ati bigba ojo se nba igba ojo ko si soro eye ba fun gbantu eyo pelu import ibale oko daju rawo ikole import loni pe wa sori 08055553779 import orule to se gbarale bodun se ngori odun

ewe ola ni sapo fin bora ninu oko ewe ilogede fin bora re lodo didan ti ewe odan gbogbo aye ni foju re wa lage mo loju agbo bo subale atewi atagba ni foju re wo su loju orun atewi atagba e wa foju re wa laaro ewe ola ni sapo fin bora ninu oko ewe ilogede fin bora re lodo didan ti ewe odan gbogbo aye ni foju re wa lage mo loju agbo bo subale atewi atagba ni foju re wo su loju orun atewi atagba e wa foju re wa laaro tuni awo onire ti murede gege bi ise wa lo su tun ta wa yi ire lotun lotun olorun bo fi jin ki gbogbo wa o e ka aro ma e ka aro eyan re gari atomo bele aya shiru lo ni ke fa pere te ma ba

ki de se aseremo lona o se en to mo re oloye lawujo ade afumo bo wo ti so mo obirin ogun nje ki tokotaya ma ma pera won ni gbere mo ori ti ojoba lola enikan o mo ire o ire o e ko mo lode itunje olalekun mo tun de abere gbolohun ti kunini gbogbo ara agbara ojo ti ba ni ja ton ti gboju de eni koja apa keke mati orule na afiniton mati ni koja fi brasha tlen fun idan agbalagba nje mo de yanmi yanmi le mi mo de wa ho ile aparo mo de gba ti gba ile awon awo mo de be mi ti de olopo lopo ide lo na fun ide mo ba sale sale bi en ke bara igoro ngere ko wa tala ijakuja mo ti lo de ile lagodo kokoro ku ijakuja lo ti mo bidon oko ide ku di lo ti re di baki baki baba oni pak ti se berun ku wo le nse mi se berin jako ayin olorun ba lo pa dagbere lori eto lose to pojo olorun fun alanfani ati ore ofe lati deni olorun ma dupe o ide ni pe nigba ti osu kerin to koja lo to je osu ojo bi mi to bere awon kan lajo bere awon ta ajo bere pupo ni won alanfani ati de arin re ba to ma so pe boya won a pari e sugbon awa bere re a to pari e awa kola lagbara o awa kola

0: ma bi ma boye to je pe a fi lanfani ati we osu kerin odun 2026 ja sugbon tori pe a ri anfani ore ofe ati anugba lodo olorun ba olorun adupe o a wa fi yo awon tin kan sele si sugbon a fi nfi mo ri han si olorun pe to olorun ba amo lori atun lanfani ati de ni ngba ta ti mo osu karun odun eleyi lo wa je ojo keje ni osu karun odun atun mo bayi o bi ere bi awada odun ti n lo sopin awa yin olorun bi atun lanfani tori awon ko beta jo sun lana o lanfani ati laju sai leni awon ko ti egbe ojo ati lanfani ati laju sai sugbon o le soro ba wa se soro a se wa ni dupe ti wa lodo olorun awon ko ti e tu wa wa won le soro sugbon mi won bi ton ti le soro na won o le dide ah olorun ba ma dupe o se pa fi yo won a fi yin olorun ni idi ni pe opolopo awon kan be to je ore nla tawo kakun to olorun se fun wa wa so pe elomi sun ofo oro riku ohun to ba po loju orun temi fi bo won omo elomi abare ni ori oke ya loju orun oke tente a si wa loke to ba yi bo nko girigiri bawo ni o se bawo le mi o se ni bo elomi abare ngba ti ba lala nu arin gbogbo mi ni a wa nu agba mi loju agba mi loju ako mi gidi odo ti gbe elomi lo loju orun laye mo eyan ko so pe ah o si sun ni o ko si laje nu e pe omi ti gbe lo ka bi esi le dumare asun layo aje layo ore nla ni
1: ore ni
0: olorun ba dupe ti wo olorun ba dupe ti wo en ti o ba ni arojinle abi ti nkan kan ti fesi lopolo abi to ba dabere pe boya opolo e ti oju sodi ko sise bi tawa eyan mo ni o so pe olorun o si olorun be ti aye ni pekun yo si ma wa ka bi esi le dumare mo wa ni
1: ka bi esi emi na wa ri

0: pe Olorun be laye Olorun be laye na laarin kaakiri yi e ri pe olugatan gani opola fi die gaja laamu lo e ri pe ikan tin be lowo e ri pe ko dogba ni e ri pe ori yato sori ni e ri pe a le fi ori adade kafiwe dadetu e ri pe a le fi ori adagun kafiwe tademu akabi ese ledumare awon yin Olorun logo oba to se wa lojo nbo wa lori eyun sugbon an lati ma yin Olorun logo na ni lori awon nkan to Olorun se fun wa
1: adupe
0: osu to poja lo ojo kokolologun re nle to ipe odun 18 lori ategun iyen ni pe odun keji odun 18 years re o ti eto re ti wa ti na yego lori ategun bo de se na yego lori ategun opolopo awon eyan lo je pe won kan sara si olorun ba pe awon ti ri nkan kan ta 18 munu eto yi awon kan so pe eto lo so awon di olorire awon kan so pe eto lo so awon di gbajuba awon kan se so pe ise ta won se le ni eto lo wa fa won ko da awon kan so pe lori eto yi awon romo bi ama yin olorun ba logun ta ba wa so pe awon onire a npere ki ise wa na la npere ise tolorun fi ran wa na won ti gba kan ta npete ko ri pe abi ka pa eto yi ti ni tawon baba wa ti won jo ogbon lawon ile gbafiti ba pa ilo aba wa ojogbon oluwe igara ba so e gbododan wo e mi party o ise tolorun yin le nje awon baba wa ti won je olori alasalatu ni agbaye imam alasalatu lagbaye baba na so pe yin pe won gbo pe lefe e fe pa kini ti eto ta ki fi sere be ni awon baba kan to wa ni school of school of kino pe ti awon ojise oluwa an na so ti mo pe se ba le mi mo pe awon ma njoko ta ma nkeko nu oro ni eto yi ni ki la fe party fun a je pe olorun ba lo mo gbe kale la se ma yin olorun ba logo ni gbogbo tori pe nigba ti eto da be pe fe tiko ti ijoba tin ti wa leyin gba ni ti won ku gba sile awon eyan dide won se atileyin ah olorun bo ni pa leyin yin o baba wa laje o tun ba de wa le so ba na ba logo ma dupe lowo yin a ma mo lo e olorun ma ni pe yin pa e ma mo wo nowo ni e ni wa owo te ni fe owo ku la se edumare gbogbo igba kigba te ba tin lowo bo ti ko po to pelu ro le ba mo wo nowo la se edumare adupe gan lowo yin o
1: adupe
2: awon la saba na wa le omo ba logo o ako ba la le bebi o lady mama ni dada o yin da
0: e no ni to we la se edumare olorun bo tun ma ba bukun yin e ma ri se dada won ni aki wo oju eje tinu mi e ni wa owo ti la se edumare adupe gan lowo yin
1: adupe
0: ya ka re o ya ka so ni surule ile saubana atondabalogun atondabalogun
1: atondabalogun
0: adupe lowo oloye oye enuga oloye baba to de oloye atun le se tinu
1: mi
0: se e seun baba adupe lowo yin e ku aduro ti wa a re ma ko duwe mo won si
1: beni
0: tori pe won feran ire ibi ti ire ba wa ni won ma nwa ibi ti o ba ti siri won ma nko papo sibe ni won ma sal sibe lagba lo iro ma fi ode nse bugbe
1: ami ami
0: o se o se baba ma fun wan kaadi pe ka ma fa wa to ba ko ni to ba te wa lorun mo ni kilode baba ni ah oga tun ji o yeyan mo ye pe orin orun lati ko ni boya baba na ti ko rin ri nu kan ti ko apalari abi ki o ti ko fujiri tori ore won sashina kan ni olori fuji to danto ni burupe gan lowo yin o gbogbo awon ti won jo sewe dagbon pe won ni segun.

eko ojumo lekan se arambara royin lo de se ti gbo yin lori eto rede ti wa lati le se bond fm 92.9 gariat belu ashiru lori royin ile ise panopano to wa nilo igla ni won ti se akinkan lati pa ina kan to se yo ninu ile gege bi royin na won ni candle ti won fin tana sinu ile lo fa jamba ina inu ile na leyin gbogbo ise ti won se won do la eranko oga kan ti won sin ninu ile na ti won poruko re ni Mr. Pips eni to ni eranko na dupe lowo awon ile ise panopano nitori o se pe ohun ti se retinu lori eranko oga na lori pe ohun ro biya o ti ba ise won do la eranko oga kan ti won sin ninu ile na ti won poruko re ni Mr. Pips eni to ni eranko na dupe lowo awon ile ise panopano nitori o se pe ohun ti se retinu lori eranko oga na lori pe ohun ro biya o ti ba isele ina na lo nilu Pennsylvania ni won ti sise abe fe ye egun kan ti won ti saseyori lori e won je ko di mo pe eye na lojo ori re je ose meji pere ati pe won sise abe fun lori bo si lo gbe okun awon eja kan to lo gbe mi e lo je ki won gbe igbese lori itoju to peye fun ni baye won ni pe won ti se abe na laseyori ti won si ti da pada si ogba ti won ti toju eranko ni ilu ohun arambara royin taro e ko ni ju bayi lo lori eto reyin ti wa e se gan 1030 ti wa ire o ire ma

torin ti wa ti de bond fm lawa 90.9 asi ntesiwaju lori eto laaro yi ohun to je wa logun julo o na ni igbianju lati ma je kire ko kari gbogbo eyan yan ni pe to ba ti ke fi nkan to ba je pe yo se ara ilu lanfani awa ma gbianju lati je ki alukoro re si ti gbo araye o de to ba da bi eni pe boya a le gbianju gan lati fa yan ka fa lo ba ka pe oya wa asoriire wa wo ko la nso nbe a tun ti o ton leyin abade be awa ko olorun lo se be eh ise pe boya awa na la mo se a mo kokon se sugbon ise tolorun fi ran wa ni olorun si re olorun gan la ba ma pe ni aran ni bani debe aran mo nise atun faya ti tolorun ba ti ran edan se bayi ah ma beru ati je tori olorun to ran yo ran lowo lati debe dinu to fi je pe ta ba ke fi nkan ti o se yan lanfani awa na o ti gbe igbese lori e tori pe awa ko olorun lo fi ran wa mo se pe ile ise kan to je pe bo boy mo nkan ta won ni loporo laye computer o gbo nkan ti kin ti computer ba je laye wa ko du yo ti computer ba so ara ida wa oni sugbon mo nkan kan wa sele njo meta yi bi pe awon akeko ti won jade le eko grammar so pe ta koko wa jade le eko grammar so pe ati pop ma o tun bi ojo ati tesiwaju la ke to ba fe tesiwaju on pe o lati se awon ko ba gbe igbese ti o fi tesiwaju sugbon po na akeko to ba fe tesiwaju won a duro won a sin die nitori pe won wa ati wole eko giga jambu.

0: njebe won se jambu awon mi to ba se wa eki abi ssc abi neku ton to ba pa ton ba tin reti neku na awon ma reti pe koda ti o ba ti da won tun duro won se I wa wo pe ile ise global tech e wa se o si nkan kan ti e le se lori awon mo yi ni global tech e ma karo
1: yes sir e karo aki gbogbo eti to ngba wa ni akoko yi aki wa pe akosu tutun oshi ati wa lara
0: ami ase idumare global tech o
1: yes sir
0: e ti gbo gbo awon asa won ti mo pa lo
1: be ni sir
0: nkan ti mo ba yin so
1: be ni sir
0: e dakun leyin jambu ki lokan e wo pe awon pe awon akiko si e wa se jambu o
1: ko
0: jambu e gidi ko oda won ti jambu ton ki lokan
1: ah
0: to ni pa to ma ye jambu won ma ye tsi
1: be ni
0: tsi le ma de tsi ma ni o le da bi ko ma da
1: be ni
0: ati si da ati si oda leyin jambu
1: ki lokan be ni ibere nla ni to je ta le pe ni ibere abami pe leyin jambu kilo kan seri gbogbo bi to nbo wa gege bi doctor se so ohun to kan fun gbogbo awon mo yen nsin ni pe kan ma bo nile ise global tech kan wa ko eko imo computer seri o ma ka omo yen ko to ni admission o si di opin odun o bi September November December won de ti wa ni bayi won ti jambu ton ko da ki awon e joko sile lati ma ni imo computer se ri imo computer ta de nso yi o je nkan ti pe ton ba ti mo ti o ma fun awon na ni owo eyin obi lati mo pe ki se gbogbo eru na le le gbe looto e le gbianju sugbon ijo kan ni wa te pe o le fe se bakan bakan sugbon nigba to mo ti mo computer to hun na ti ri awon owo kan o tu ma tu je ona iran lowo fun awon obi nitori e ni pe a se so pe gbogbo omo gbogbo omo patapata abiyamo ti omo e ti pari jambu tabi omo fe se wa ikini abi neko ni kan je kan ma bo nile ise global tech ohun to kan nsin ni pe lati wa ni imo computer ti a npe ni ayara bi asa ohun to kan niyan lati ma bo nile ise global tech
0: oda e awon courses wo to ta le so pe to awon eko ti awon omo ko e mo pe ni bi osu to lo te wa o beere lowo yin pe n to nko mi lumi ni pe oro
1: AI be ni AI
0: emi pe emi tu si ogbon ati nuda asoro di
1: ooto
0: ni opolopo kan ta nwo te mo pe ah ori be looto gba bi eko le ri ejo ti eja ejo
1: ni jade nu
0: o le eko ri pe ninu ejo ye eja jade nu
1: be ni be ni
0: se wo kini si ri be mo se pe ni asoro di
1: ooto
0: iye lo ni mo bere lojo sugbon iru ayato si ai ta so njo iru awon eko wo courses wo lo tun wa ti o le ko
1: seri ni le se global tech ani more than 50 professional courses ti omo le kon tori pe ile iwe ni wa ile iwe to je pe o le o ma ko mo ni eko to mo na ma fi ni ohun to na mo ma fi jeun ani cyber security coding wa nbe web design web development o wa nbe ani UI US digital marketing to je pe wa joko sinu le wa de ma pawo ni online ko na ni kan ru awon baba to ti retire awon mama re to try ta wa awon to nsise yen mo ma so fun pe eyin eyin to ntaja o nsise lo se digital marketing o tun ma ni ona to ko mo afi ran ise re lowo ni tin ba ni kin bere si ni ma ka se graphics la fe so ni se ict la fe so ni se ai te yin so yen gan la fe so ni se robot ni robotic as a course se o le fe so ni ewo tin ba ni kin ma bere si ni ma ka ile ma su ani more than 50 professional courses te le se ni le se global tech awon igbe ko po lori sirisi
0: e seun alagba global tech man pe
1: ben
0: gbe nga ni oruko
1: akini yoluwa toba
0: aluwa akini yoluwa toba
1: ben
0: e nsoro nipa ile ise global tech
1: ben
0: a se ri opolopo awon le eko to je pe won ko awon eyan ni imo ero igbalode computer
1: pe ben
0: ko wa si won ni jo ni o ma jo osupo le dabi osan orun tan imole faraye osupa na tan ti e sugbon o yato sira won
1: ben ben
0: imole ti orun yato si mole osupa
1: osupa
0: e ko si kura kuta kan ti osupa fe da losan o se ni ti ori
1: be ni
0: ko si si ara bada kan ti orun to so pe o fe gbe yo lowo oru
1: be ni
0: tori asiko re oto ni iya to wa lara won iya to wo lo nbe lara global tech ata won le se computer to ku
1: iya to yen po sa ma so bi meta iya to akoko ni pe ile se global tech o je indigenous complaint that is pe emi ati eyin lo jo ni ile ise Global Tech
0: ibile ni
1: ibile ni gbogbo wa lo jo ni ki se kan se pe enikan fowo lale
0: ki se ta toke o
1: airo o pe
0: oyinba mu ko ni
1: awa jo ni ni ekeji bi pe institute la wa Aisha Academy iya to wa ninu institute ati academy tin ba ni kin be si ni ma so ile ajitori academy wa joko bayi institute oga re omo lewe ajoko oga duro si waju e a be si ni ma ko ni ona to fi ma ye ki se pe kan fan video kan ko lo ma wo ko nitori pe practical ni an institute won di pelu practical to pe iye go computer practical ni won a be le re pe se o le se to mo le se won de fun e o ma le se ati iketa ni pe awon ma ko mo ni physical class ni ki se online physical class won ma joko bayi oga ma do won de ma ko mo yen awon ti o ba ye won salaye fun awon to ba ye eleyi o ati awon ona to pe o po lorisisi ati pe ne odun yi a pe 26 years
0: That in Babo. Yeah,
1: 2000,
0: let it
1: better. That it better. So, I want, that one year, I want to pay, I too far, I want to get to Yato. You want to find me, I'm a phone, any form, one offer, will be to pass up, I want to go near, to Irenity, one form, one offer, I'm a phone, 50% discount. I want be 50 learning one, and a computer one, and a laptop. I want to call register. I'm a phone one.
0: Lofe.
1: Now to call register. I'm 50 to call register. Tonson, Owole, we want. But cost if I move a shit, Tonson, Owole, we want. And they might be laptop for one. I want ya. Total many pay. I need, I'm a bang one, share. Àwọn ọmọ wa ni o
0: lórí àkókò wa
1: bẹ́ẹ̀ ni
0: ẹ bá mi sọ̀rọ̀ bá ni sọ̀rọ̀ tí wọ́n lè pèsè torí yẹn ṣe pàtàkì
1: àkọ́kọ́ kán pè wá sí 08038318196 tabi 070 5762 9844 lẹ́ẹ̀kan sí 070 5762 9844 adẹ̀wà ní number 23 Jagumolu Street ní Laide bus stop ní ìlú Bariga gẹ́gẹ́ bó ṣe máa sọ gbogbo ọ̀nà ló dé ìlú Bariga center ló wà kò síbi tẹ́ ti fẹ́ wá tẹ́ ti dé ìlú Bariga.
0: Mo rò pé tá a bá tún pè ń gbà mí ẹ jẹ wá sá.
1: Bẹ́ẹ̀ni lágbára ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni.

ori buruku ki iwo tulu a ki de se aseremo lona ko se nto mori oloyi lawujo ade afumo bogun ti so mobirin ogun ki tokota ya ma pera won ni were mo ori ti ojobo lola enikan omo ganiya to mobile ya bashiru ashiru gbogbo en te je ololufe abala itekunu abala iparapata baba nso ni pa to kunu abala ya ma ran ti baba wa laje o tu ba de wa le so bana balogun o feran abala yi o poju baba wa injina bi ta to yo moto so won o fi abala yi sere o koda wa ba pari e to ba ndeyin tun a tun la wa loye si lori e a tun jo jiroro lori e oloye a tun lu se mu se ire mako won ni ah e ma fa abala ya sere lori baba ti mi gan na oni fa ni won alaji prince oni ko johnson ti won ti mo fu mo pe won kunu abala yi ni pe to ba pe bayi won ma fi fawuri fun mi e fa just blood bola nikan ni won iyen bola odus another jpo omo bile le mi o mi o fa abala ya sere o eh abala yi o ni se pelu ori o e ka ko bere bayi na ori buruku ki wutulu a ki de se asiremo lona lawujo a ki de se asiremo lona ko se to mo ri oloyi lawujo awon ni won daify e ti won si daify na fun o na ni mo bo wu ti so mo birin ogun mo bo wu ti so mo birin ogun won ti wo pe tori pe ogun lo bi ogun si re alagidi ni ogun re ko gbagbere isaba ma binu ki se pe baya won fi be ni lari o la ko sagbe ni sugbon opolopo awon eyan tin foju pe mo bo wu omo birin ogun o le deni ola ku le deni ola ama bo se re wa to gbogbo loba loba lo nle kiri ku won fefe ayaba nla ni oni mo bo wu omo birin ogun to wa mu awon omo lebi re to so won di eni ola deni ola tori de yi be ba ti n ti fa so fun olarin pe ori ti ojoba lola eni kan mo wa pe akese pe ki tokotarea e ma pe ra yin were mo o tori te ba tin pe ra yin were yo ran mo nu yin iyan mo te ba bi yo ran ka ni ogun ati aya re won pe ra won ni were o se ki mo bowu ko ma deni ola ko ma deni ola ko ma di eni taye npo ge ko ma di ayaba ni won si so pe ki tokotaya ko ma pe ra won ni mo nbo la lo laaro yi oni pe ori yato sori ori to ba buru ko digba to yi oba wutulu abi to ba ri bakan bakan be si re ki ori pogbon ko pogbon ko pe ka kaakiri iyan so pe ko ri nkan ma se rere won ni ori to ba buru ko gbo ntun se ori ti oba ma da ti o sun enikan o le mo olorun ba nikan lo mo ori to ba ma joba ko si omo oba ko si kan na omo oba to ma wa laye ta ma bi to je pe idile oba lati won ti oni won ki won de ori po baba won gbogbo en to ba ti je omo oba lo mo ma le ipo baba re lati debe sugbon ikan pere o na ni ayan ninu won ti odo ba ori wo wa ni ko se ni to mo ori lo mo ori olola la ori lo mo ori olola wo ori lo mo ori ti odade ni won se ni ori ti o ma dade inu agoro de ni ti wa yorun ti o le jigbara leke inu agoro de ni ti wa ye bebe ni ti olumosaji aso ba ti ko na yan inu agoro de na ni ti wa ki tokotaya ma pera yin we ko ise tokotaya nikan ore atore e ma pera yin were mo tori ori ti ojo ba lola enikan mo ngba ta wa lewe won a ma so fun wa pe a njo rin ni o a mo ri olowo un ti won gbe oju a so ka fun wa nbe ni pe be a se jo nko wo rin ori kaluku wa yato sira wa o ki a toju ara wa dara tori o se ko ye pe eni tori ye pere ju laarin wa ta akakun oni o pada wa de olola olola ti yo di olori oba laarin wa lola ta asimo tori de yi e ma fori wori nle aye o ayan mo kaluku ototo lo wa ka dara kende o papo mo ti tai tai na o papo ni kende gbogbo wa pata kaluku na ni amori ori ototo waye won ni a ki de se asiremo lona tori pe ese ipase asere aten ti o sere bakan na lori a ti wa se mo pe to ipase asere leleyi olorun ba nikan loye ori oloye lawujo enikan mo eni ti o para joye laarin wa lawujo lola enikan kan mo olorun ba nikan na loye won di die la la se to mi were gbugbu a lo pe nipa akun leyin la daye ba adile aye na loju nkan wa omo ran kan o si laye mi to le ti pere se mo lo se yan bori e da ba buru laye lati di ori wo ni buru tori de e je ka ma gbare wa mu gbogbo ka si ma ke si ori wa pe to ko dakun ko se wa lenu ola ko se wa lenu ola sugbon e je kaluku wa ka sora nipa mi ma tabuku ori kaluku wa tori pe ori ti ojoba lola enikan mo

0: Eku yale ta o. Ruin yale ta lo nde se ti bo yin latle ishe Bond FM 92.9 keja nek me leko latino Abdul Fatahi Abdul Gafar. Gomina yi kwenye ko abajide son wo lu ti buo lu egbe un la dota nera kuma je aliku uwo ushu. Futi oshu kanu fun awon osise nipele Eko gomina kedere nibi ayeye ayajo awon osise to waye ni ana ni Mobolaji Johnson Arena lati femi imori won fun ise takuntakun tawon osise oba nse nipele Eko nibi eto na nigba keji gomina ipele Eko dokita Obafemi Hamza ati ti soju re nbe to si buwolu owo ohun ko je alekun owo osu fun gbogbo osise laiwo ipo yohun ti kaluku wa lenu ise oba fosu karun gomina kosara fun ilakaka ati ifemiji awon osise oba lati mu ilu Eko tesiwaju si gomina so di mimo ipe ipenija n koju awon osise lori oro ilegbe gbokegbodo oko sibe sibe o sapuju won gege bi kokoro aseyori fun ijoba ilu Eko iti o se yodanu ni gbogbo ika ito sijoba Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti gbera loni ko nilu Abuja lati lo si abewo idagbasoke ise ilu nilu Faranse orilede Kenya ati orilede Rwanda ori na te wa lowo latenu wa oludamoran pataki si Ààrẹ lori eto iroyin atogun onuda ogbeni Bayo Onanuga to so pe ilu Faranse ni Ààrẹ yo kokko de ti won si tesiwaju lo si Nairobi nilu Kenya ege biro ina ti se gbe pe Ààrẹ Tinubu yo kupa ni bi epade apero to jomo ti dabasoke oro aje ni ile adulawo ti France gbe kale be ni won yo tu je imugbalegbe fun Ààrẹ Emmanuel Macron ati William Ruto ege biro ina ti se gbe pe ojo kokanla osu karun ati ojo kejila osu karun ni ipade mi yo tu waye nbe lati foro jumturo oro lori dabasoke agbara na monomono idale ise ile dabasoke imo digital ati bi eto idoko yo ti se lanule leka eto ogbin ati mojuto isoro oju ojo Ààrẹ Tinubu la gbo wipe gbogbo to je orilede Nigeria logun ati gbogbo ile adulawo logun ni won yo jumo so pelu awon alenu loro lorilede meteta na royale ta ni ju bayi lo lati le se Bond FM 92.9 keja nipele Eko temi tope ajai lolotu ago meji lo so ne ja padi froyin apapo titi igba na aku simi o
1: edumare lodiri ewa fakuko o
2: edumare lodiri ewa fakuko
1: oba oke lodiri

ba tin gbo ere to tin dun awon iko efor lagba ti wa ni kale awon baba wa won ke rutun oni tira awon agba afa awon agba limomu awon agba oba oba be kunu ti wa ni kale lati fun ato lori eto efor lagba laaro tuni ati o tun wa nko wa a mo bi to de kan loni bi o fe lo yan oju awo laarin loko laya ni oye wa ati adedeje oluyege ba le leru re abi yo lori ebi leru re ti e je lo pade won lori akosile eto na laaro tuni agbodunun.

0: jaga
1: nih
0: ya. Udah.
2: Oh biasa sih ya ya. Awak tawaku. Eh, awak tawaku. Iya sa.
0: Ah, boleh. Wah, dia pula
1: Ayo lo para balik.
2: Isasogun dade comrade won ni gba oju ile wole comrade won wole baba wa lati isasogun dade baba wa olusoro na eh o ti pe wa won fe ba soro comrade na fe soro lati ikorodu e pe ori eto ti number ti pe ni
1: 07063161 happy birthday to moba de laja adeoye pe pe ni odun mound la daughter 45 years wipe omo badeoye wipe odije fun pogona egbe se pdp ni lu eko ni wipe long life and prosperity ase isamodo asamodo se mi wo lu feto wa na ni ta ori abla ni ki ya ki yin hola bo ba sin wole
2: hello e ma ka o e la sa o we sa ta namba so o olusola lati bo lati gbogbo
1: gbogbo korodu
2: ni korodu. Ok, quel est conseil?
0: Allah,
2: Ronki Nigeria Enterprises Yala Sono. Mama ima try for me. Ni osodi ni ijeta. Olorun lo yo mi mo lo ra so. Lawa yo se ti mi lapo mi. En ton lo ti joko ti mi. Mo ni iwo. En bi ni se ti jo. Lo ni bi lo ja boy. Ah, emi lo yo se ti o le ija le lo le. Olorun lo yo mi. Iya lo fun mi ni owo oko pada. Iya wa Ronki Rokade Nigeria Enterprises Tower number 431 at the First Trust gbogbo won pata adupe lodo yin
1: 07063161916 na ojoko lori to wa eto yin
2: eforo
1: so si ni lenu si tun bu yo si iso se ponla
2: ajaku wait baba wa alabele ti ofe lo mu mi lo bi ojo bi yawo won ni ana ma ba o try dada ni mo fuluku o si wala lejo won si dada mo to wa ki omo mi sun kudus to si ojo yawo o abi so sun omo lana olorun je ko mo na oyi olorun mo je ko lowo leyin wala da mo je ode ba leyin sun omo ta si
1: to si ba le na mo
2: go be ni lo go olorun festus ni lati osodina to n ta abi won ta won awon

0: oríṣiríṣi a dúpẹ lọwọ yin first
1: of all
0: wa darapọ mo wa mo ti ni ko won ko nkan wa kebo wa ko gbe wa darapọ mo wa en ti e ba fe ba ni dupọ na pe number mi 08033462512 baba wo lu si oro na mo gba ati comrade comrade lati kurudu won gba ori bi wole baba wa won ti won le ti test ṣùgbọ́n baba dada ni wọn
1: lọ́wọ́ bá
0: ní ká rí pẹ́ baba wa olùsí ọ̀rọ̀ náà ní sọ́ọ̀sì ní sàṣọ́gun tádé ni baba dada
1: ọlọ́run ni ká rí pẹ́
0: gbogbo wa pata la se de bi ere baba wa baba mustafa ati abalajari omo omo ogun lo na ni lero akeyin na gbogbo nte ba ni wa ba ni dasi eto ni agba lọlọrun iya loja iya wara sidatu ati baba eleran opo emi eleran ninu oja sugun le yai ani e ma le gbe nkan wole loru on se farumenta gbogbo oja a don se ni olorun be le ma ni fara ni e don tori olorun a mo nti a se fun nepa ni
1: lodo
0: awon pe nka awon ta se fun awon psn lati jeje ni lati lo won so lori radio am kankan
1: o kari aye ni o
0: hey so ti ye won so fun pe anbi abade yi o nbi oro de ni o e ba gbo won gbo tan ni na wa mo lat ka a foju kan ina mo won ni ati se ti mo foluku sugbo awon ori na o n so ye ko re yin cd e dide o edide o lo bere n to se wa o tori ngba ba yani ti won pe awon kan won gba ladandi won gba bondi bi ti sele re o e gbowo tan ina wa mo o ina wa mo o lati jeje a ri na o ko won ba ri na to to won ti se bi lana ti won ba ri na ba yo foke ni
1: o ke la
0: to ri be
1: la to ri be
0: e gba wa gugu en te nbe ni sogun le yin ka be yin ba le wa gugu yin eyin cda edide e ba ni bere e won je o je mi nikan le mo ranse edide I mean, it may be them not back all out voting, but in Benko. OMSC, struggle together. I want a meeting by law, law. But when Tobanda, I'm a lawyer or Iledidan, a B or Ne or PSN, LOC, Alim Kilokor, Neos, one for Luku. Nibiti ati nse ipade wa lowo lowo lowo
1: ko paro pe ko si na ladugo arakunrin kan wa mo bibi oke ode ni ipinle kwara ni asori mawo be to na wa ni subal street abi kile
0: be ni subal be ni
1: na si alagba na su se ko ni
0: iya
1: fa fan si sana je lile arakunrin bi gba ti en ba wa saudi arabia ni o le gbe pure water mefa mewa sister lo fe ni o ka lu ko mo mu ti sa wa gbo lo ah oni mo si na ko si na oni wa jesa ojo wonu ipun enu wa ni abi yo ni iwe ka kuna ka te wa ni ikeja se ku ni ikeja disco e ba ni se awon na yi e ba ni sa tun se lori re 0706316169 ojo opo lori ta mu wa la re lori eto wa eto yin e fo la ba
0: kini ki won se o
1: lo ma ti ki ti wa kini ki won se o iyawo gbo mo wa lati ile oko n pa lo pe boya eyan ma bu ran lai mo po mo to bi si be ni obi osu kan ju ose le meji
0: omo ko lana mo
1: omo ko balana mo ti ki la wa se se le bo ni won se se ko ma ba yo se won so si wa ju ni abi won so lo
0: ẹkú ètò kí mama yẹ tẹ̀síwájú láti fẹ́ ọkọ mi nítorí ó ti jèrè àsọtẹ́lẹ̀ àfikínlọ́kọ àsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀ ó ti jèrè rẹ̀ so adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run wọn ni kọ́ tẹ̀síwájú láti wá ọkọ mi ta lọ tẹ̀sí sí wa bóyá bàbá olùsí ọ̀rọ̀ náà ni àbàbá olùsí ọ̀rọ̀ náà lọ tẹ̀sí sí wa bàbá dáadáa ẹni dààmú ojú òní tí wọn ni pé ìyá yẹn ó tẹ̀síwájú kó wọkọ mi ní tí wọn ni ó tètè wọkọ mi o ẹ bá mi kí ìyá wa jí o ẹ ìyá àgbàlagbà ẹ bá mi kí wọn wọn ò ní dààmú.
1: gbogbo ẹni bá lé ọkọ lu wọn ìfètò wa ìṣeré kábíyèsí lánàá tó wà níbi àwọn ìfètò
0: ọba
1: ọbadé ẹmí wá ségun àjàsà ọlásídẹ wà àtàwọn olórí láàfin olórí adébíyìn pé àjàsà gbogbo wọn kì í fètò wa ìfọ̀rọ̀lágbà sí rí eléyìí láàárọ̀ yìí ọ̀yàn ń pàkíyèsí bá sì yanjú ẹ̀ wọnú ara wọn náà ní kọ́lọ̀ ọba fi ó sànù wa àwọn aláṣẹ ní ká jẹ iṣẹ́ yìí ó sì ní oríkì nínú kó máa fọkàn bá mi lọ wọn ní òkú olówó ọdún mẹ́ta ni òkú òtòsí oṣù mẹ́fà òkú ọlọ́mọ àṣẹ ìṣẹ́tọ́ o ayẹyẹ ìrántí ọgbọ̀n ọdún ti pàrọ̀kọ yìí oníṣòwò aṣáájú agbègbè olóògbé aláàjì bashir adisa jaji tọ́pẹ́ mọ́ wọn sí allah ìnana to che won yo waye ni gbagede aje iguro motor park apogbon lolode ni ilu eko ti sojo osimi ojo sanjo yoketo sukarun odun 2026 orikere o adiso opo opo molero moja lekan opo roso opo gbaja opo kadudu oma mami mami ogo ti ide ani un ti oyinbo de nile ara ilu oyun omo rile pete ti ma so wu ni ojo amure esu omo looto esu feyin oro lele gbaragada esu foko lore je omo ajanaku titi jara omo tekun babi ekun ni ojo sori o olukede alaji sewu adini jaji
0: apo mo lero mo ja leka omo riri ti ma so wo ka wa ton ile ayun omo fe esu wa bi ejo pe ti gbe yen ejo gede agbagba ase won ase bo esu se we agbagba kan na buse iku ba yen je olohun omo wada ilu baba mi nu ilu baba mi bi o si aso bi o si ori ru ri na ba ri ku bi apa
1: ri ku bi omo bada tun
0: yo ya mi ni bada
1: okay ani ni baba kan mo
0: ya mi ni aleku so ni opo yi osa ni wa ba wa si so e de la ti wa si be hun adupe ajaku e jomo kini ni olowo oduro ma ji fi pesere awi menu ko nto wu nle baba to bi won lomo iyawo wa jomo mi epo wa jomo jesa osere onile obi omo lele ate kan omo lene ewele mi oni dagba jesa ki mojo bi to gbo kakaka kan mo niyan so bo be ndun oni la ori o bi jesa se fu olugba kweti lolo ni o oluwa lo ki sagbara adupe lo yin e ku toju
1: ni mo ma do fu program to ba je station oraye na ye
0: 2512 eyin te le fe fun wa ni nkan la ba re send nkan si wa baba ti won pe baba oluse oro na won ta ta won ta yo won ma fun alo olohun je owo ti o account number 20 25 32 28 66 UBA Alhaji Akeem Babatunde Amsat
1: na
0: mo ri si
1: o ba si ti ta ri si
0: oro wa na je ka ti won ka ya dupe lo yin
1: o won ni ro la na won ni ka ma la si ko ile kan mi lopolopo ka ma ki e bi ori ola ori ola ipa ku pa ku da baba wa Sulaiman Ajibade Muslimi ni o ta ma lo mi ni santel ti fi mo ki wakati warun ojo Tuesday ni si wo se o leyin aisan rape eno do meji di logore na ni o a wa se fida ti a se ka gbo oku won yen lo ojo Tuesday to nbo iye ni ilisa
0: ni sarema
1: ni kilo ogun lo
0: lo pe ni sarema
1: baba yo mo bibi ilu ibadan na ni oni agbele osa oke fighter iye ni ipile oyo ni ilu ibadan ko lo ba kode
0: ni kalo retu en ko be je gbo kan sika ma hello
1: ka ma lo
0: e ma ka ro baba wa ni da mu kilo nko yin o aya semi white lati agege kini ko se white
1: Yeah.
0: Baba
1: yo do kerin la tan yan je pin ti dori apre baba la ojo sunday lo bo si o
0: ben a lo bo si a jo se ni lagbo lo so adupe o
1: adupe sa ba so mo na ana ko adupe lo wo yin
0: o ma gana eh yawo ba adupe lo yin o akidi arist ti ran so fun wa akim sodiku aka fashion lati le po de gbogbo e koro ni ran so so to ko wa fun mi olohun oba yo ba ndo gbo yin nu
1: eni da
0: alagba
1: e se o
2: As you do waka, coffee start anytime because of smoke and dust. Use comics, make you day relieved.
3: Oga chemist, I beg I need cough medicine. Where if he works, sharp, sharp.
2: Oh yeah, try comics cough syrup. Yes, so comics get active ingredients. We will clear your cough. Just here, drink and day relieved. Comics na confirm. Cough, drink comics. E day relief cough. If symptoms persist after 3 days, go see your doctor.

ni were ni o gbeyin re were du wo ko se bi lomo wo ko to mu ogun oloro nitori aye asa fun o ore ako e sile awon molebi re ajina si o sora ma je apere buburu ma je kaye fi e sare kogbon nitori na ko sawawi fun ogun oloro ile se bond fm 92.9 lo mu ikede yi wa se ti gboyin.

Àmọ̀ràn rẹ̀ láti lè ṣe Bon FM.

mo ki eyan elegbe mi ku dede asiko yi ododo eyan ni eto ti en teti gbo ni bot fm 92.9 ti wan ti wa lori eto yi ni awon modi ti ma ko eko si nipa siso ede abinibi wa eyan elegbe mi nje en gbe asha ati ede yoruba laruge bi oruko temi ni omidan adeola makinde

akale ewe mi ni olomo lo laye olomo lo laye omo o omo osin omo la do ori eni omo la se eniyo omo la ora ere olomo lo laye eni ama si lo bimo omo ni gbe ni niyi omo ni gbe ni ga eru mare ma fu wa lomo dada didi ma fu wa lomo baje nsimi ma fu wa lomo agbe ta ma ba le jo nbo omo to iyo to iyo ju yo fi ta wa lore bi abun ni le bi osin ni le omo eni awi fun ni o je kin bimo ye laye mi bi a ba dagba bi adodo omo eni ni toju eni gbogbo ago ta wa labosun wa ri fi ta oma lara bi ina ba ku aferu boju bagade ba ku afomo rara toni sokoto ni jogun idi omo eni ni jogun eni o je kan mo rere gbe igbodo wa ami ase.

Erege lago meji lawson lu eka san akojopo rin lo dese ti gba yin lati le se bond fm 92.9 keja ipinle eko saju egbon awon kokonu e ajo ton sakoso awon le se ijoba nipinle eko pe fun atuto I sakoso awon eka ilera fun idagbasoke ajo ton mojuto awon eka ijoba bere ayewo fun fun gbangbala sata lawon ile se ajo ati eka ijoba ipinle eko Ara Tinubu pera lo sorilede France, Kenya ati Rwanda fun ijiroro lori karakata. Nile o kere Ara Trump so pe ikede jogomi pelu orilede Iran ti fopin si akolu. Ekunrere iroyin ore latenu Bill Keys Abdurahim Lawal. Gomina Babajide Sanwo-Olu ti buwalu sisan owo idekun oni egberun lona 50 naira fawon osise ijoba ipinle Eko gomina Sanwo-Olu eni to kede owo yi ni bi ayeye ayajo awon osise ti won se ni ogba Mobolaji Johnson so pe won gba owo idekun yi pelu won gba owo idekun yi pelu owo osu karun ta wa yi ki ara le de won latari awon gogo gbogbo nkan gomina eni ti igbakeji Obafemi Hamzat soju fun Bori fawon osise fun ipa ti won ko lori idagbasoke ipinle Eko o sapojuwe won gege bi opakutele itesiwaju o fikun pe won mo awon ipenija to nkoju won lori ilegbe ati igbokegbodo oko ti isejoba won sin sise takun takun lori e bakona ni gomina oba Babajide Sanwo-Olu ti gborin fun are Bola Tinubu ati gbimo alase to ga julo lorilede iyen fec lori ifowosi ipele kini oko ojurin green light fun ilu Eko gomina Sanwo-Olu eni to lede oro inu atejade to fi sita sapeju igbese na gege bi igba otun fun idagbasoke igbokegbodo oko nipinle Eko oko ojurin green line ohun to je oni kilomita 80 ni won ni yo magba marina lo si Lekki free trade zone pelu ibudoko 17 lawon adugbo to se koko bi vi aja Lekki ati bebe lo gomina salaye pe oko ojurin ohun ma gbe ero 1,500 lojojumo ti o si pada lekun si milionu kan lojojumo lojo waju oko ojurin na ti won ni yo ma won ni yo ni agbara lati gbe ero 1,500 laarin wakati kan yo mu adiku ba wonu ko lu oko loju popo ti o si la pare lara oro aje ati awon olugbe ipinle Eko ajo ton sakoso awon dukia ti ipinle Eko ta mo si lase ama ti tenpele mo ipinu e lati ri pe eto ilera gberu si latara iforikori pelu awon ile ise ton sakoso nipinle yi giwa ajo na abileko Adenike Adekanbi so so pe awon eto ti awon ni ni o wa lati ri pe awon onise ilera won mojuto ise won lati ma se itoju ara ilu oni awon olusakoso lo ye ko ma mojuto iduro re awon ile iwosan lori ohun to je pe boya nkan kan baje to si je ki awon osise ilera ki won gbajumo itoju ilera awon ara ilu abileko Adekanbi so pe isakoso dukia ni aye sin o ti koja imototo ayika nikan ononi se pelu ti ohunkohun ba baje ki won mojuto ati gbogbo ohun to baye to fi mo ami ti o ma je bi itoni sona fun awon olugbatoju nile iwosan ewe ninu oro asoju ajo loma ton kole kole ti ni ipinle Eko abileko mojusola Adeleye so idi pataki ti o fi ye ki won ma lo orisirisi awo fun awon goro idadoti si oni eleyi je gege bi isami lati mo ti goro idoti kokan wa fun won ti ro awon osise ilera to ma se ayewo eje iyen ta mo si laboratory scientist lati ma fi mo sokan lori igun gogo si ati awon ipese ohun ti won fi nse ise won lorile ide yi egbe kan ti won pe ni Healthcare Federation of Nigeria lo pe ipe yi nibi apero eleketa la iru e ti won se are egbe na dokita Njide Ndili woye pe opo awon onise ilera lo ma nda ise won se dipo ki won fi kunluku ki ise won ko le tubo jagara si papa julo awon ti won se ayewo eje fun awon to ngba itoju nile iwosan ninu oro ti e are egbe awon osise ayewo eje dokita Sam Fele so pe awon ko ni repetin
lori sise awon ohun ti o ba ye lati ri pe gbogbo ohun ti awon lo lati ma fi sayewo awon olugbatoju ni won pede lori ni ti won pese lori lede yi oni igbimo si ti wa to moju to bi eto na yo sese ase yori Alaga na fun ijoba idagbasoke ori ade nipinle Eko Abileko Ramotala Akinola Hassan ti se irin ere idaraya saju ibo abele asoju ekun idibo amuwodofin ni si ile asoju sofin ni ti egbe oselu APC Abileko Akinola Hassan to gbero lati du ipo na lawon ara ilu darapo mo lati rin irin ajohun ti won si ro egbe oselu APC pe ki won fun lanfani lati soju awon ni ile asoju sofin Abileko Akinola Hassan ke si awon olori egbe APC lati fun ohun lanfani gege bi obirin kan soso to n du ipo na lekun bada green ati lati le se awon eto ti o se awon obirin lanfani bakan na ni alaga ijoba idagbasoke ori ade ogbeni olojede sapejuwe Abileko Hassan gege bi eni to koju osun opo awon olori esin oloselu onise owo ati bebe lo lo peju pese ti won ko worin pelu Abileko Hassan akojopo iroyin lengbo lati le se Band FM 92.9 keja ilu Eko

E ka bo pada iroyin apapo ntesi waju. Awon office asoju ijoba ti amo si Lagos State Parastatal Monitoring Office ti bere ayewo ka kiri awon ile ise asoju ati eka to fi ma ajo ijoba fun idurore ati sise gbangba lasata lenu ise akowe agba ajo na omowe olugbemiga aina eni ti adari eto ise abileko Kudrat lana soju fun so pe pataki ayewo na ni fun ise akoso ati idurore awon to je ti ijoba omowe aina so pe ayewo na o je ka won omo gbogbo kudie kudie to ba wa ta won si kan nipa fun awon ile ise to je ti ijoba lati tele ofin to nde ise won ati gbigbaruku ti won ki won le ma se aseyege ijoba ipinle osun so pe iro to jina so to ni pe awon ile eko alakobere si ti grammar to je ti ijoba ipinle na lo ti denu kole latari aito awon oluko ati gbogbo ohun ti won nilo fun eto eko alaga ajo to ri si eto eko ni ipinle osun temi tope mustafa eni to le de oro yi ni bi idanileko olojo kan ti won se fun igbimo to moju to sa eto eko bo se nlo ni ipinle na so pe eko je kan lara ohun ti isejoba to wa lode yi ko fi sere oni to fi mo awon to wa ni gberiko gbogbo ohun ti won nilo ni joba ngbiyanju lati pese fun won o salaye pe iro to juna si ooto ni pe awon ile eko to wa ni gberiko ni won titi pa o fi kun pe fun ilosiwaju ti olorin ni ijoba ipinle na se gba awon oluko si enu ise to si je pe won pin awon kan lo si igberiko o kilo fun awon igbimo to moju to sa eto eko ni ipinle ohun lati jara mo ise won tori pe o se pataki ki won ni eto ko to di pe awon mo pada si enu eko won ajo to ri si awon ton ya aworan ile ta mo si architect NIA eka ipinle eko ti gbaradi lati se apero won iketa dilogun iru e ti o waye laarin ojo kefa si ikesan osu yi ni gbogbon nla to wa ninu ogba wole Soyinka Center for Culture and the Creative Arts ile ta mo si National Art Theater tele ninu atejade ti alaga ajo na ogba ni Abiodun Fatu Ifisita o sapejuwe akori apero na ti se ere agbelewo aworan ilu Eko gege bi eyi to bo si asiko won ni apero na o fun awon abaniyaworan ati awon to wa leka amuludun lanfani lati jumo sisepo fun ilosiwaju awon alakoso eto olododun na so pe yo fun awon akosemose ni opolopo anfani lati sagbeyewo awon ayipada to ti ba ise sise fun idagbasoke ilu Eko ara ebo lati nubu ni won ni yogbera kuro nilu Abuja loni lo si orilede France Kenya ati Rwanda atejade ti oluba are damoran lori iroyin bayo onunuga fisita so pe France ni are tinubu okoko lo leyin na ni o tesi waju lo si ilu Nairobi ni Kenya fun apero ile adulawo ati France eleyi ti are Emmanuel Macron ati William Ruto ti won je alaga fun apero ohun ni won ni o waye laarin ojo kokan laarin osu yi pelu erongba lati jiroro lori ayipada oju ojo oro to ni se pelu oro aje awon ero igbalode ati bebe lo nile okere are Donald Trump so pe awon ikede kogunmi to wa laarin US ati Iran ni o ti mu ki wahala akolu ko duro ni arin orilede mejeji are Trump so pe labe ofin are gbodo gba ase awon asofin laarin ogota ojo ti o ba fi to won leti pe ohun fe kogun ja ilu kan tabi ohun fe ki ogun omi oni sugbon irufe ase yi ko pa dandan lasiko yi tori pe laarin igba ti Iran ti awon jumo fọwọ si iwe adehun pe ki ogun omi ko si anikeni to kogun ja ara won leyi to safihan pe ogun o ti lole ewe iroyin so pe ile America ati Iran ko si jiroro lori ohun ti o fopin si ogun na patapata bo sile je wipe awon le sha iroyin Iran so pe awon olori ilu awon ti fi awon ohun ti won fe ki ogun ohun ko le dopin sowo si ile Pakistan lana lati fi to ile America leti ope pataki lowo temi tope ajayi to je olotu iroyin yi sugbon kin to mu iroyin to so ni wa sopin egbo awon kokonu e lekan si
ajo ton sakoso awon ile ise ijoba pe fun atunto isakoso awon ile ise ilera fun idagbasoke nipinle Eko ajo ton mojuto awon eka ijoba

dupe lọwọ Ọlọrun ọba ọba tun mu ante siwaju ni ise Bond FM 92.9 adupe lọwọ eyan laduro ti wa o te fi gba kan fi wa sile ni igba kokan ni ise yi te n gbe ipolowo oja yin wa sile ise wa dupe lọwọ gbogbo yin patapata loruko awon alasapase ile ise radio yi loruko mama wa princess omo babirin Wuraola Adenike Adegoke kogi wa le ise yalaji wa abakosile omo alaso nla ari gbogbo awon loga loga le ise yi loruko tuji olale kan ti ajoje akede tu lati daji di asiko yi demi gani atomo belo aya asiru fin kin pe je ki a fi pade si ojo mi ojo re gbe ka ide omo lu abi ma tun pada gori afefe to ba tete ni ago merin abo ni role e lanfani ati ba olumide olale re pade won ma tesiwaju ni si eka ide omoluabi won ni baya ni fun ani igba nle ise Bond FM chinedu ti wa nbi won ma fohun jade lede igbo be nikan ki je kile fe agba olorun ba osu tun ta mu osu re osu ayo lo ma je fun wa o ani pedin lase aladu lase eledumare ajo ma fi aiku degbera ni le kan si ganiat belo asu loruko temi aku si mi opin ose opo e lase loke ipe ire o

adema ya bu ugo ebrela na mgbagbu amam na uche gị dị aka anyị si emekwu ya ị ga-ewere ekwentị gị ugbu a sụọ ya nri ka egbe ka anyị na gị nọkọọ n'akara 070-6316-1916 ịkpọ ijiri na nwayọ kelee mmadụ ole na ole mee ya ngwa ngwa ka ya bụ ofe rọrọ arọ zuoro anyị ri n'ụbọchị taa o gozi ekele ka anyị nọ n'elu ugbu a hello oh onye amakwa na oge adịghị nke igbuo ya bụ oge ịkpọ m ime ngwa ngwa kwuo n'okwu ka nnu ihe ị na-ekwu ka ịnụ nke m na-ekwu inye ohere ka ndị ọzọ kwuo adịmma akara 070-6316-1916 070-6316-1916 ọ akara ị ga-eji wee nweta anyị na nke taa ka ị nwee ike sonye na ya bụ oge ozi ekele nke taa anyị ga na-agwakwa egwu maka na m dị awụ bi no dull moment ọkwa inwe dị.

Ade wata ka ge swena pachia na ogozie kele nkobochi ta imere nkoma we sonyere anyi oburu na onwere kisu we gbambo mana ya bu akpomoku adabataje o maze network bo nye mere ka ga si na monsa bu chukuta mana hancha all of them anyi wata o we buri anu gbalata echi bu nta echi ka bukwa ozi ekele ma akocha akuko wa echefula ki nwe kekero kenke gi ota ka sa pachia na keta chi na du chukuba ha anya la babe makana oro agube.

ekelenge onyoma njem ọnụ ọkọle elekere mbụ gere akụkụ ụwa nke si n'oge ndị igbo Bond FM 92.9 Ikeje Lagos taa bụ abalị abụọ nke ọnwa Mee afọ 2026 ndị a bụ two bishop n'akụkụ ụwa nke taa ụlọ ọrụ Lagos State Infrastructure Asset Management Agency chọrọ usoro a ga-eji echekwa akụrụngwa ahụike n'ụlọ ọgwụ steeti Lagos Lagos State Parastatals Monitoring Office ehiwela usoro nnyocha maka ọganihu ụlọ ọrụ. Donald Trump kwuru na ọ bụ ịkwụsị agha mba Iran ga-ebi agha ime. Gerezie akụkọ ụwa n'uju ya, abụ m Ngozi Nduche. Lagos State Infrastructure Asset Management Agency ekwuola njikere ha dị n'ịkwalite usoro ahụike site n'isonyere ndị aka siri ike na gburugburu steeti a. N'okwu onye General Manager n'Ikeja Oriakụ Adenike Adekombi ka ọ kọwara na ndị ọrụ nchekwa akụrụngwa ụlọ ọgwụ kwesịrị ilekwasị anya na nlekọta akụrụngwa ndị ahụ ebe ha bụ ndị dibịa bekee ga-agbado anya na nlekọta ahụike. Onye General Manager kwuru na nlekọta akụrụngwa ndị a akarịala naanị nhicha kama ka ndị ọbụla gọọmenti nabatara ilekọta ihe ndị a gbasoo usoro atụrụ anya wee hụ na akụrụngwa ndị a dị n'ụdị a chọrọ ha. N'otu ozi ahụ ka Medical Director Sulere General Hospital Dr. M.O. Sijiri kpọrọ oku ka e nwee usoro gbasiri ike ga nabata ka ala anyị dị ugbu a n'ihe ọbụla ha na-elekọta. N'aka nke ọzọ ka Oriakụ Mojisola Adeleye kwuru ka a gbasoo usoro ka mma a ga-eji ekpofu ihe ndị emepụtara n'ụlọ ọgwụ site n'iji agwa dị iche iche mata ebe nke ọbụla emepụtara ga-abanye. Gọvanọ Babajide Sanwo-Olu ebinyela aka ka a kwụọ ndị na-arụ ọrụ ọha obodo nọ n'okpuru steeti Lagos ₦50,000. Ọ bụ n'ọgbakọ ha chịkọbara maka ndị ọrụ na Mobolaji Johnson Arena ka ọ nọrọ kwupụta nke a. Osote ya bụ Obafemi Hanzat nọchitere anya ya kọwara na ọ bụ n'ọnwa Mee ka a ga na-akwụ nke a iji nyere ndị ọrụ aka nagide ihe isi ike chere ha aka mgba. Aka na-achị steeti kelere ndị ọrụ na mbọ ha na-agba maka mwulite steeti Lagos. Gọvanọ Sanwo-Olu kwuru na ọ maara ihe isi ike ndị mmadụ na-agabiga n'ego ụgbọala na ego ụlọ bụ nke bụ otu oso n'otu ihe gọọmenti nọ ugbu a na-enebanye anya nke ukwuu. Aka na-achị steeti Lagos Gọvanọ Babajide Sanwo-Olu ekelela onyeisi ala bụ Bola Ahmed Tinubu n'otu Federal Executive Council maka ibinye aka maka ọrụrụ ụzọ ụgbọ oloko Phase 1A na Lagos bụ Green Line Rail. O kwuru na nke a ga-enye aka belata nsogbu njem ndị mmadụ na-agabiga. O kwuru na Green Line ga-aga ogologo kilomita 68 bụ nke ga-amalite na Marina, Lekki Free Trade Zone, tinyere Station 17 bụ nke gụnyere Victoria Island, Aja na ogologo ụzọ Lekki. Ya bụ ụgbọ oloko ga na-ebu mmadụ 500,000 kwa ụbọchị. Nke a bụ na ọ ga-eji otu awa ebu mmadụ 35. Nke a bụ ụzọ gọọmenti na-agbaso iji wee belata nsogbu ndị mmadụ na-agabiga n'ụzọ tinyere ịkwalite ọganihu steeti Lagos. Ụlọ ọrụ Lagos State Parastatal Monitoring Office adịla njikere ịga mata ka ọtụtụ ihe a na-eme n'ụlọ ọrụ gọọmenti dị iche iche si aga. Ọ bụrụ maka ịhụ na ọrụ na ihe gbasara ego enweghị ntụpọ n'ụdị ọbụla. N'okwu ha oge a na-enye ụfọdụ ndị ọrụ ọzụzụ bụ nke were ọnọdụ n'ụlọ ọrụ ha bụ Lagos State Records and Archives Bureau Magodo, odeakwụkwọ ukwu Dr. Olugbemiga Aino nke onye nọchitere ya bụ Oriakụ Kujoda Lana bụ onye kwuru na nnyocha ga-enye aka wulite ọchịchị na nlekọta akụrụngwa gọọmenti nwere nke ọma. Dr. Aino kwuru na nnyocha ga-enye aka chọpụta ebe na-eri mperi n'ọrụ ma hụ na a na-agbaso iwu ewepụtara ma nyekwa aka kwado ụlọ ọrụ ndị nke na-eme nke ọma.
Otu jikotara ndi na ese ulo bekeporo architects nke mpara Lagos adila njikere inwe nzuko ha agba nke 17 ha kporo ya LAF 17.0 ya bu ogbako gewere onodu malite na bali 6 ruo abali 9 nke onwa May na Woleshenka Center for Culture and Creative Art ya bu eba mara dika National Art Theater Lagos Nozonyi seche otabu architect Abiodu Fatui ka okora isioku ha bunke akporo the movie as timely bunke na akowa oru architect ka nke ya na nziritozi na nkanozo na zoritozo ndi chikobara ogbaka kwuru na otu agacho uzo ha ga-esi ba uloru neme ndi madu ihe obi uto ime nke state Lagos no n'isi ya Ha kwuru na nnọkọ otu a nke afọ ga-enye ụlọ ọrụ ndị dịka ndị ji ego achụ ego ndị na-eme ejije ndị omeiwu ndị ji aka eme nka maka ijikọ aka ọnụ wulite steeti Lagos. Ọ bụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka akụkọ a ndị anyị nụrụ si abịara gị ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke fọrọ afọ. Onye isi ala bụ Bola Ahmed Tinubu gapụ Abuja taa ịgawa mba France, bebe ọ ga-esi gawa mba Kenya na Rwanda. N'ozi onye mgbasa ozi ya bụ Bayo Onanuga ka ọ kọwara na onye isi ala ga-ebu ụzọ gbaa ụkwụ na mba France tupu ọ gawa Nairobi bụ isi obodo Kenya. N'ozi ya ka ọ kọwara na Tinubu ga-aga nnukwu ọgbakọ akpọrọ African France na Nairobi nke Emmanuel Macron na William Ruto nọ na Chikoba ya bụ ọgbakọ ga-abụ na abalị 11 nke ọnwa May wee ruo abalị 12 nke otu ọnwa ahụ isiokwu ọgbakọ ga-arụta aka n'ihe gbasara ọkụ ụlọ ọrụ usoro ọgbara ọhụụ nka na ụzụ nka tinyere mgbanwe ihu eluigwe ha kwuru na nsonye onye isi ala n'ọgbakọ bụ igosi ọkụ na-anụ ala anyị bụ Naịjirịa n'obi isonyere ala isi ojii nwee ezi mmekọrịta tinyere mmekọ mba France. N'ikpeazụ onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump ekwuola na o kwesịghị ichebiri oge e nyere ka ndị iwu binye aka maka agha. Trump kwuru na site na iwu na onye isi ala mba Amerịka kwesịrịrị ịmata ikike ịga n'ihu n'ime abalị 16 ime ka ndị ọrụ iwu mata ihe ndị agha ga-eme abụghị ya agha ime ga na-aga n'etiti Iran na ndị Amerịka ọ bụ ha na mba Amerịka ọ bụ ha na ha Trump kwuru na iwu abụghị na ọ ga-esonye iwu ịkwụsịtị agha ha na Iran kwekọrịta n'ọnwa gara aga. Ka ọ dị ugbu a, mba Amerịka na Iran enwebeghị nkwekọrịta udo n'agbanyeghị ụlọ ọrụ mgbasa ozi Iran kwupụtara nso nso a usoro ọrụ Tehran wepụtara site na Pakistan ụbọchị Friday. Tupu akụkọ ụwa nke taa akụrụ ọnụ, ọ ga-abụ ma igere nwe isiokwu ndị ahụ anyị ji mere gị akụkọ. Ụlọ ọrụ Lagos State Infrastructure Asset Management Agency chọrọ usoro a ga-eji echekwa akụrụngwa ahụike n'ụlọ ọgwụ State Lagos. Lagos State Parastatal Monitoring Office ehiwela usoro nnyocha maka ọganihu ụlọ ọrụ. Donald Trump kwuru na ọ bụ ịkwụsị agha mba Iran ga-ebi agha ime. Ọ gwụla bụ akụkọ ụwa bụ nke bịara gị site n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Ekele m Tope Ajayi bụ onye mere ka akụkọ a rute m aka n'asụsụ Bekee ebe m tụgharịrị ya ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Abụ m Ngozi Ndịche, ka emesịa.

0: Hey, Anene. Kedu ka ime?
1: Ha, Meche. Ogenwa.
0: Kedu zi ka ahụ siri jucha gị oyi otu a? O nwere ka ụlọ ahịa gị dị m n'anya taa. Ọ bụ n'ihi na o teela m bịara ebe a ikpeazụ. Kedu zi ka ebe niile siri gara anya oyi otu a? O nwere ndị bunyere ahịa?
2: Nwanne m, o nwekwa onye m bunyere ngwa ahịa ọbụla. Otu a ka m hazikwa.
3: Amaghị m nọ ihe na-eme m eme.
0: A na-ene. Isi na ịmaghị ihe na-eme gị eme. Ya bụ na ya bụ ihe ji gị aka. A gaghị ahapụ gị.
2: Na-eche wee nụ nwayọọ. Gịnị ihe ị na-akọwa akọwa?
0: Ị na-achị ihe na-eme gị. Ọkwa eziokwu. Ọkwa gị na Chioma ka na-egwodo ihe a unu na-egwodo. Ugboro ole ka m gwara gị okwu banyere Chioma, isi na uche gị dị ya. Na ị na-eri awọ chara acha, nsogbu adịghị. Ntakịrị oge, ị ga-ericha awọ niile chara acha. Chọkwuo mbara ndị nke na-amụke amụke wee tajuo afọ.
3: Hei, gịnị ka m ga-emezi ugbu a?
0: Eji m n'aka na ọ bụghị m ka ị na-ajụ ihe ị ga-eme. Maka na agwaburu m gị ya gboo. Elere m Chioma anya wee hụ na ọ bụghị mmadụ onye ka na-amalite amalite ga-aga mewe enyi. Mana ị kpọchiri ntị gị. Naanị otu okwu olileanya ka m nwere nye gị ugbu a. Ọ bụrụ na Chioma ridaa gị kpamkpam, o rozie na nke ịla ime obodo, bịa nara m ego ụgbọala. Ọ gwụla, apụwala m.
2: Meche, bịanụ, bịanụ, biko, Meche, Meche, Meche!
4: A na-eshi ka a na-eshi, a na-eshi!
5: Ọchịbego nke taa akụrụ n'ọnụ, ndị nụrụ olu ha bụ ndị a. A na-ene, Nnamdi Ezeokoye, Amaechi Chinedu Nwachukwu, Chioma Ọdịmara Ukegbu. Ọ bụ Nnamdi Ezeokoye dere ma hazie Ọchịbego nke taa, isiokwu ya bụ Ụkpa na Okpoko Gburu. Ọ bịara gị site n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9. Ọgbara ọhụụ ya ga-abịakwara gị n'otu ugbu a n'izu ụka ọzọ. Ya bụ, gbakwa mbọ, gee ntị. Maka inye ihe omume a nkwado n'ụdị ọbụla, kpọọ Nnamdi Ezeokoye na-ahụ maka ya n'akara 08024093875. Ọzọkwa 08024093875. Imeela maka ige ntị.

0: ndị ọma na-ege ntị, ekele m gị n'isonyere m n'oge ama egwuregwu nke tata. A na-asị m ga-asị gị Happy New Month. Ya batala na ọnwa nke ise n'afọ 2026. Anyị nọ n'ime n'oge ama egwuregwu. Ana ekele gị na-asị gị ndewo na ịnabata m na nke tata. Aha m bụ Godwin Ijeoma Nta Ogwo, otu onye ahịa. Enwere m shiri mana nwanne m olileanya dị dịka ka anyị si agba ọkụ wee dị mma ka anyị ji wee nọrọ ebe a tata n'oge ama egwuregwu. Mara mara na m ga-enye gị akara ahụ ị ga-eji wee nweta anyị ngwa ngwa anyị malitere, maka na ọ na-adị oke mkpa na egwuregwu abụrọ naanị otu onye na-ekiri ya, na enwere egwuregwu dugasị ihe n'ọtụtụ dị iche iche. Ya bụ na ị ga-agba mbọ ịbịa weta nkwado n'oge ama egwuregwu na Bon FM 92.9. N'akara m ga-ezipụrụ gị kịta bụ 0706 316 1916. Ka m nye gị akara ahụ ọzọ, 0706 316 1916. Ya bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị na studio. Aka m bụ Godwin Ijeoma Nta Ogwo, otu onye ahịa. Enwerekwana m shiri mana nwanne m olileanya dị. Enwere m nwanne m nwoke, ị mara ka o si nke anyị si anọbụ. Gwa ndị na-ege ntị aha gị ka anyị na-aga n'iru.
1: Aha m bụ Ikenna Akụjiobi.
0: Ọ dị mma, Ikenna Akụjiobi, a na-ekele gị biko. Adịka ka anyị ga-esi wee mmalite na nke tata, anyị ga-eji na Premier League nke ndị ọcha gbara n'izu ụka gara aga. Ahụrụ m na ihe dị iche iche gara n'ebe ahụ, dịka
1: Bayern PSG.
0: Ihe dị iche, Arsenal na ha akwadokwe ụzọ pụrụ iche ka ha mara ma ga-agbagote ọkwa mbọ ka ha na-agba ihe a, dịka ka ha si wee malite ka ha si wee mee ya. Ọ dị mma ka anyị lee gị anya, mara ka ị ga-esi wee nye anyị
1: ka ha si wee sọ ya wumpi. Eziokwu ndị ka anyị dị mma na ha gbara Champions League n'izuụka gara aga, ebe PSG na Bayern nyere anyị ihe ndị bekee na-akpọ immersive feature. Anyị fụ ka PSG na Bayern just na-enye onwe ha goolu. Bayern ji soro ọkpụ anọ, PSG asụọ ise. Ọ dị egwu. Arsenal na onwe ha na Atletico Madrid gba onye laba. Ebe a ka anyị nọzi ka anyị nne ka ọ ga-esi gaa this week na-abịa abịa, n'izu ka nka na-abịa abịa, dịka PSG ga-aga na Germany na Allianz Arena ka ha jee maa ma ha na-aga n'iru ma ha na-alachi azụ. Bayern na onwe akwụ aghụghọ obere mmadụ na ma abịa na n'isọmpi futbọl. So ka anyị na-ele anya.
0: Ọ dị mma, dịka ka anyị na-ele anya nke a ga-eji wee mara ka anyị lọtazie n'ụlọ, dịka ka o si wee gbata mkpụrụ na Nigerian Premier Football League nke anyị nwere be anyị ugbu a, ka o si aga. Anọzi n'izu ụka 36 dịka ka o si malite. Ịhụlanụ na Enugu Rangers ka nọ na egwu, dịka ka ha kasi wee nọrọ n'elu. Ha gbaala bọọlụ 35, ya bụ 35, bịa na goolu ha enyela 16, na pọyịnt ha nọ ugbu a bụ pọyịnt 59. Ịhụla ka ha si aga. Ndị Rivers United wee na-esochi ha na gbara 35 otu aka wee nye goolu 6, na pọyịnt ha nọkwa bụ 58. Ikorodu City bụ ndị na-esotezi ya bụ Rivers United, na-enweta ịgbakwa otu 35 na nwekwe goolu 6 na akara 55. Abịa Warriors nọ asọkwala ya bụ mpi 35, ma nwunye goolu 3 na pọyịnt 55. Ndị ikpeazụ bụ ndị shooting stars agbaala 35, ma enweghị nke ha nyere chacha dịka goolu, mana n'otu aka nke ha nọzi na pọyịnt 54. Dịka ka o si wee gbata ugbu a, mara na ọkwanụ echi niile ka ya bụ maachị ga-eme, maka na izuụka gara aga na ha niile zuru ike. Ha niile zuru ike na ya bụ asọmpi, na ndị ga-enwe ya bụ bọọlụ malite echi niile. Maachị niile enwere echi orika nọ na echi niile bụ abalị 3 nke ọnwa Mee, dịka ịbakwa na agba nke 36 nke enwere. Ndị ga anọ n'ụlọ ya bụ Baro Football Club ha ga anabata ndị Economy Warriors nke gboko ka ha ga so ya bụ mpi nke ha na ọkụ elekere anọ nke uhuruchi ọ mgba nke a ga ma ndị Bayelsa United ga anabata ndị ogbo ha Rangers Internationals na Bayelsa Yeneguwa ebe a ka a ga anọ so ya bụ mpi n'otu elekere anọ ahụ kwa ya bụ ndị Rangers unu ga-amalụ nnukwu nsi kwuru ama Bayelsa ọ ga-enwekwe home advantage wee gbaka ha arụ mana otu anaghị ngwugwu a na-atọ atọ adịghịkwanụ mma ịtụ mbọ Bendel Insurance ka ga-anabata ndị Katsina United ma ọ bụkwa na ọkụ elekere anọ nke echi ọkwa na Bendel na Bini ka ha ga-anọ wee nabata ndị ya bụ Katsina United otu aka nka enyi mba Football Club ga-anabata ndị Remo Stars elekere anọ ahụ hei aba echi niile ga-akpọtụ na akpọtụ ha malitena na tata mana na aba ehe ya bụ na azụcha ahịa tata mana echi niile bụ asọmpi
1: echi mana ema na Remo Stars kwa n'onwe ha sikwara ike
0: ehe ha siri ike bakwuo n'obodo siri ike amanụ ka ndị aba ga-esi wee nata
1: dịka ema na ndị enyi mba na na goolu awụghọ nwanne na nwanne
0: otu aka nkwa ka ha ga-esi wee mekọrọ ya kun Califat ga-enwekwa na ha na Kano Pillars nwekwara otu egwuregwu ankwa echi niile na ọ bụrụ na ọkụ elekere anọ ya bụ na stadium ọtụtụ stadium niile dị n'ala anyị Naijiria ga-anọ na egwuregwu echi niile Niger Tornadoes ga-anabata ndị Kwara United echi niile kwa ma ọ bụrụ na ọkụ elekere anọ Rivers United na Abia Warriors ga-achịpụkwa ya na Port Harcourt Township Stadium ya bụ ebe a nka ha ga-anọ wee sọ ya bụ mpi Shooting Stars ga-anabata ndị Nasarawa United kwa etu echi niile ahụ kwa na ka a ga-anọ wee sọ ya bụ mpi ndị Warri Wolves ga-anọzi wee chere aka chere ndị Plateau United netu elekere anọ ahụ ndị Plateau ga-esizi Plateau wee gbawa ogologo ụzọ wee jebe Warri ka ha na ndị Warri wee jee chụpụ ya n'otu aka nka ndị Ikorodu City ha na ha na atọnụ nke a bụ na ha nọ n'ụlọ ya bụ ndị Ikorodu City ga-anọrọzie n'ụlọ wee na-anabata ndị ogbo ha bụ ndị wiki tourist bụ ndị ga-abịa ka na ha bịa sọ ya bụ mpi unu ahụrụ na ka o si wee gaa amara m na olileanya dị ka na-egwuregwu nke a anọ n'ime ugbu a maka na nke gara aga Chineke mere ebere abụrụ na amarago mbere abụ nke bụ oke dịka izuụka gara aga tupu amalite Renault Stars gbatara ọkpụ atọ ebe Niger Tornadoes enwere nke ha sara chacha ọkwa aka ha si wee gbaa ya Abia Warriors ji ọkpụ na-abọ wee merie ndị Ikorodu City satara naanị otu abịazie na nke ọzọ Kano Pillars ji ọkpụ abụọ a satara naanị otu wee merie ndị Rivers United enyi ndị Rangers International Football Club of Enugu jizi ọkpụ abụọ a satara naanị otu wee merie enyi mba na ịhụrụ ka ọgwụ egwuregwu nke asọrọ n'ikpeazụ n'izu ụka gara aga tupu anyị abaezie mgbe ezumike ahụ nwetara ugbu a ọ dị mma anyị ga-amanụ ka a ga-esi wee tulee ya bụ egwuregwu ugbu a ka anyị ga-atọpe ya bụ ụdọ ka anyị malụ ka gụwa na onwe gị bụ ka isi eche papa enyi mba ma mma uche gị ọ dịkwa ya akara ị ga-eji wee nweta anyị na studio bụ 07063161916 ọ dị mma ka anyị nabata onye mbụ na-akpọ anyị n'igwe ọ bụ onye na-akpọ amara m enwe ka a ga-esi kwuchie okwu ọ bụrụ na ị nọrọ ya
2: Kalụnwankwọ Ah, I want to know if you know the idea.
0: Ọ dị mma, Dalsọ, Pepe Nyimba, Dalsọ na isonyere anyị na oge ama egwuregwu na Bond FM 92.9. Anyị na-aga n'iru, ọ dị ka anyị si wee gbata ugbu a. Afọrọ m na Chief Christopher Mba, President The Ultimate Fitness Club, afọkwara m ozi unu kunu si akwadobe maka ya bụ egwuregwu unu nke afọ a. Dịka Chief Board Chairman unu bụ Chief Chinedu Lucky Adomike, ego na-eji ije ọka etiti si wee weta, amaram na unu na-akwadobe ka unu ga-esi wee sọọ ya bụ mpi nke afọ a, ka ọ bụrụ nnọọ na ọ ga-lara ikwu lara ibe na Festac Town dị na Lagos. Ọ dị mma, dịka otu anyị si nọrọ na oge ama egwuregwu nke tata, ịma na bọọlụ a, ọ dị ka enwe maachị enwere tata.
1: Anyị godi Arsenal Nottingham Fulham, maka na Arsenal onye
0: ama m na ekwe ha na-asị na onye ọbụla na-agbado iru, mana asị na mgbe onye tetara ụra bụ ụtụtụ ya, aka enwere onye ma ihe asị na nwere ike ime n'iru, otu a ka o si wee dịkwa, si ya bụ onye ọbụla kwado n'ụzọ pụrụ iche maka adị ama ama ejiri ụtụtụ ama nje ahịa. Ọ ka o si dị, mana ka o si na adị, anyị na-asị gị nwana onwe gị bụ onye egwuregwu papa Enyimba, anyị kelere gị rinne maka isonyere anyị na oge ama egwuregwu nke tata. Dịka otu ọ na-asị na alawa ayara ọrụ abụrọ na ọlụ ogwuru n'ubi, kama na ọ na-abụ alụtụ ezu ike. Anamekele gị Chinedu Chukwu, Dalụsọ onye ikpara anya aka n'igwe, mana olileanya dị n'echi niile ka bụkwa ụbọchị. Ikenna, kelee ndị na-ege ntị ka anyị pụọ.
1: Anyị mekene unu amara asọmpi mụ a n'anya wụ Man U Liverpool, dịka isi mana ichika
0: adịmma. Ndị pool na Mayu, unu ga-amalụzie ka a ga-esi wee sọ ya bụ mpi echi niile. Ejiri m ohere a wee na-ekele gị na ige ntị na-asị gị ndewo. Godwin Ijeomanta Ogwo bụ aha m, otu onye ahịa. Enwerọ m Shade, mana nwanne m, olileanya dị Chineke abụrọ bọmbọị. Anyị pụọ n'ikuku ka emesịa.

0: Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na telefon. Shirin da ke bayo mai saurare damar bugawa domin ya bayyana ra'ayin shi akan maudu'in da muke tattaunawa kai tsaye a nan ɗakin watsa shirye-shiryen mu. To, Hausa yake cewa wa'in ta bidaga-daga na ƙurya kan shakashi. Yau kan shirin ba daɗi, sai dai masu saurare su yi haƙuri da mu. Saboda akwai abin da na so in magana da shi wanda na shirya tun a satin da ya gabata, amma kuma yau da sahen nan sai abubuwa suka canza a sanadiyar wani zagaye da muka je wurin aiki jiya da kuma yau. So mun bi ta wajajen yana kwaja Idimu, Inane da sauransu. A gaskiya halin da na ga mahi yawancin mutanen mu ƴan arewa suna ciki, abin ya ta min da hankali ba kaɗan ba. Abin da nake so in jawo hankalin masu saurare a nan shine, idan na ce ƴan uwanmu, ina nufin Hausawan mu ƴan arewa waɗanda ke sana'ar bara a jihar Lagos, abu ne wanda abin ya wuce misali, kuma babban abin haushi kusan kashi 95 daga cikin 100 waɗanda ke mabaratan nan wallahi lafiyarsu lau. Ba ciwon fari, ba na baki, in ji malam Bahaushe. Babu na kasa ko ɗaya, babu wata rashin lahiya, kawai mata ne da ƙananan yara ke gararamba a kan tituna a jihar Lagos. A shekaran jiya da muka fita, na ga irin yadda 'yan sanda da 'yan kai-kai suke kora mabarata a wajajen Igandu, duk da ba su kama ko ɗaya daga cikinsu ba. Haka abin ya faru a yau ɗin nan, irin yadda na ga a titunan na yana kwaja bakin roundabout, in ka ga tsibin mata lafiyarsu lau, waɗansu ma masu ƙananan shekaru, suna gararamba da ƙananan yara suna bara a kan tituna. Mahi yawancinsu wallahi lafiyarsu kalau. Na yi interview da wasu daga cikinsu, na ɗauki bidiyo, na ɗauki hotuna, amma an ce wai ɗaya bayan suka ciki ya koma kirari, domin ko mun so ko mun ƙi, ƴan uwanmu ne, wuri ɗaya muka fito da su, babu wani dalili da zai sa kuma ka ɗauke su ka sa su a social media kamar ka ɓurmama cikin ka wuƙa ne. Amma duk da haka dole mu faɗa mu kanmu gaskiya, duk da haka dole ne mu faɗa mu kanmu gaskiya. Abin ya kai wani abin ƙyama wanda duba da kake in ka ga wa'innan mutanen wallahi sai ka ji kunya kuma sai ka raina kanka. A gaskiya peace be lillahi, akwai buƙatar a ɗauki mataki game da wannan matsala. Ina ƙara nanatawa, mahi yawancin mabaratan nan na gani wallahi mata ne da ƙananan yara, kuma ba su da nakasa ko kaɗan a jikinsu, wanda ke nuna cewa akwai matsala ƙwarai da gaske. Duk wanda ya san jihar Lagos ya san kimanin shekaru 23 da 4 da suka wuce, akwai lokacin da aka yi wani tsohon gwamnan jihar Lagos, gwamnan mulkin soja da ake kira Kanal Muhammad Buba Marwa, ya samar da wani gida inda aka tara masu nakasa, aka yi musu makaranta, aka keɓe su, kuma suna nan zaune a wannan wajen. Kuma mahi yawanci duk inda ka ga mabaraci mai nakasa yana yawo a Lagos, to za ka ga a wajen yake, suna da tsari, suna da makarantu, suna da ƴaƴansu, suna da matansu, suna gudanar da harkokinsu. Amma dalilin da zai sa a ɗauki yara sama da 20-30 mace biyu ko uku su ɗauki yara ƙanana mata, ƙananan yara 'yan shekara 7, 8, 9, 10 suna biyan mutane, suna jan rigunansu, suna neman sadaka. Ka zo za ka wuce ma wani zai ɓata ma riga, sai cuma mai ma riga ya riƙe shi, yana nuna maka baki wani wani ka ji ka ba shi abinci. Wannan akwai yadda kai. Kamin mu tsunduma cikin shirin, bari in kira Malam Dahiru Dan Adam. Yana ɗaya daga cikin shugabannin da ke kula da gidan mabarata da ke jihar Lagos, wanda shi kan sama kaho ne, kuma suna da tsari na nakasassu a cikin wannan gidan da nake kira na Okobaba. Akwai buƙatar ai mutum ka hanci, shin laifin waye? laifin mu ne ɗan arewa mazauna Lagos ko laifin shugabanninmu ne daga arewa ko kuma ina matsalar take. Ya kamata a duba a magance wannan matsala. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Alhaji da har da adan kana jira?
1: Ina tare da kai Malam Usman.
0: To kana tare da ni kuma kana tare da masu saurare.
1: Eh hakan.
0: Ina fatan ka ji mu tashi yadda ni a cikin wannan shirin. Malam Dahiru, muna magana ne dangane da mutananku.
1: A'a, gyara.
0: To, in gyara kamar yaya?
1: Eh, mutanen mu har kai, ai ba haushe ne, to dai abin da kace.
0: To, mutanen mu.
1: Ba zan yi kira ne daga safe kan shi huta ba.
0: Kwarai da gaske. Na'am.
1: Wannan maganan da kace yi.
0: Na'am.
1: Akwai abin da ba kai ba ka sani ba.
0: Na'am.
1: Yanzu an waye gari ƙananan yara waɗanda ba ma su taɓa haihuwa ba kwata-kwata.
0: Kana nan yan mata kenan.
1: Akwai waɗanda ba ma su taɓa haihuwa ba.
0: Na'am.
1: Yan mata ne.
0: Na'am.
1: Kuma suna yawo da ƙananan yara a hannunsu. A inda suke cewa in ka gansu da su a matsayin tagwaye.
0: Wallahi na gani, yau ɗinnan ma na gani.
1: Alhamdulillah.
0: Yau ɗinnan ma na gani, na ga ƴan mata ɗauke da ƙananan yara.
1: Alhamdulillah.
0: Kwarai da gaske, wata daga gani ka san bata isa haihuwarsu ba.
1: Bata isa ta haife su ba, inda za ka gwada ta kace to ta ba su nono a gabanka.
0: Eh.
1: Ba zai yiwu ba.
0: Na'am.
1: Idan kuma ba masu shan nonon ba ne, in ka zauna da kyau za ka fahimci cewar bata taɓa haihuwa ba bare ta kula da rayuwar yara.
0: Na'am.
1: Kuɗi take nema a gabanta, kuma mutane da yawa suna magana a kan cewar in ka taɓa su zai ce maka wahalar rayuwa ba kuma shi ne gaskiya abin ba.
0: Na'am.
1: Yanzu misali zan baka.
0: Na'am.
1: Ana tafiya Turai, matasa na ta tafiya suna kashe kansu a ruwa.
0: Kwarai.
1: Kuɗin da za su sa su biya.
0: Eh.
1: Ba su ta ake kai su ba.
0: Eh, kwarai.
1: Misali kana da 1,500 ko miliyan ɗaya.
0: Eh.
1: An ce za a kai ka ka sami ingantacciyar rayuwa a Turai.
0: Eh.
1: To wannan miliyan ɗaya inda za ka ajiye ta a gida Najeriya ka hakura da kaɗan kana juyawa, in Allah ya tsaya da yin Allah ya sa mata albarka, kan gaba za ta zama miliyoyi da yawa.
0: Kwarai da gaske, haka ne Dahiru.
1: To waɗannan ɗin da suke zuwa Lagos da sun man neman kuɗi.
0: Eh.
1: Ana kawo wasu da sunan ɗin sun zo Lagos talaucin su ya kaye.
0: Na'am.
1: Ana sa iyayen yara marasa tunani suna ba da ƴaƴansu haya, waɗanda a duk wata akwai abin da ake ba su.
0: Na'am.
1: Akwai kuma waɗanda ana ba su idan aka dawo za a kasa a ba su.
0: Na'am.
1: Kai abin ya yi nisan da ba ka tunani ba.
0: Kuma
1: ba ku waɗanda suka inganta abin a nan Lagos, Yarbawan da kansu sun inganta shi.
0: Kamar yaya?
1: Yawa, alhamdulillah. Ni na sani ina bara kuma na sai dabara ta yi.
0: Na'am.
1: Bara ba sana'a ba ne. Ba kuma wani abin tunkaho ne da ita ba abu ne na kasawa, wanda dukkan yana bara, to ka tabbatar da cewa abu ne wanda ya kai da ragar nan.
0: Gaskiya ne.
1: To amma sai abin da yake faruwa idan bai riga ya zo da kuɗin shi zai yi sadaka ko bauta.
0: Eh.
1: Idan zai ba makaho ko gurgu ko kuturu naira 500.
0: Eh.
1: Ina mai tabbatar maka zai ba waɗancan naira 10,000 a hannunsu.
0: Waɗanda ba su da na kasa. Na'am.
1: Ka ga waye inganta abin. A rana ɗaya za su samu kuɗi ne yawan da na kasan shi in shi ke samun waɗannan to za ka samu bara da yawa yaron.
0: Na'am.
1: To amma yaya za a yi a kawar da wannan?
0: Shi ne babban kabad.
1: To yadda za a yi a kawar?
0: Eh.
1: Yana da nisa. Amma kuma ba ya da nisa.
0: Na'am.
1: A nan jihar Lagos idan ta ga dama za ta iya kawarwa.
0: Na'am. A yi kamu kake magana?
1: Na'am.
0: A kama su?
1: Ai, ba kama wanne kaɗai matsalar ba.
0: Na'am.
1: Idan an kama su, kowane jinsi da kake gani yana da baka gari.
0: Eh, gaskiya ne.
1: Idan kama waɗannan in ka ce su biya 100,000 ka fito da su za su baka.
0: Gaskiya ne.
1: To.
0: Don na san lokacin wani lokaci a can baya da aka yi an kama mabarata ana kai su wani gida ne a Ikurdu ake tsarewa ko
1: haka magana
0: ne ana sa kudin biyali kuma mutane da dama suna zuwa suna karbuwa kwarai da gaske na san wannan lokacin
1: kaga idan har za a yi irin wannan su zai wahala
0: na'am
1: amma yan arewa da suke nan
0: na'am
1: kasan yan arewa sun ga sharan kan ruwa kasan shi sharan kan ruwa ba yi da alƙibla ba yi da abin da ya riƙe
0: gaskiya haka ne na yi da magana ka kwarai da gaske
1: kuma yanzu idan ka miƙe a nan jihar Lagos
0: ba
1: wanda za ka miƙe ka nuna ka ce shi ne shugaban yan arewa kawai kowa ya ga dama zai miƙe ce maka shi shugaba ne
0: kwarai
1: da haka ba a fahimtar da za a yi a haɗa kai da gwamnati
0: na'am
1: a kawar da wayannan din
0: duk wayanda suka zo a san hanyar da za a bi a mai da su gida
1: yawa in an mai da su gida yaya za a yi kar su dawo
0: gaskiya ne
1: tunda mafi yawanci akwai rena kaɗan ne ana ganin ana ɗin sana'ar da za a ci a sha amma kuma
0: ɓangaren
1: da aka ne yanzu ya yi kuɗi
0: alhaji ɗan adam mun gode kwarai da gaske mun gode kwarai da gaske ana tare da sashen Hausa na Bond FM da ke nan GRA Ikeja da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shirin na telefon wanda ya kamata a ce mun yi wa kanmu faɗa domin sanin halin da 'yan arewa suke ciki a jihar Lagos. A gaskiya fi sabilillahi akwai matsala ƙwarai da gaske. Inda kai ɗan arewa ne kuma mai kishin mutanen arewa ko kuma mai kishin kai to dole ne zaka ga cewa irin halin da mabaratan nan suke ciki kuma mahi yawancin su mutane ne wa'anda ba su dauke da nakasa ko kadan wadansu su ma ƴan mata ne ba su taba yin aure ba amma sai ka gane su dauke da kananan yara suna bara. Assalamu alaikum Alhaji Ahmadu. To kamar yadda dai aka sani a jihar Lagos akwai gidan mabarata ko kuma gidan da kasassu da aka tara mutane inda gwamnati ke iyakacin kokarinta domin ganin cewa ta dauki nauyin ko kuma ta kebe mabarata daga bin manyan tituna sai dai su koma gida duk wanda ke da niyyar bada saraka ya je can ya same su. Wanda yake wannan ba karamin mataki ne gwamnatin jihar Lagos ta dauka ba ganin mahi yawancin mutanen da ke bara da nasu hito ne daga arewacin Najeriya kuma ba mutanen su bane amma duk da haka nan aka samar da wani gida na musamman wanda aka ware saboda waɗannan nakasassu kuma akwai makaranta ta addinin musulunci akwai kuma makaranta ta zamani wadda ake koyar da ƴaƴansu ilimin addini da kuma na zamani amma duk da haka nan mutanen nan sun yi namijin kokari ba su rusa wannan gidan ba sun bar mutanen mu ɗaruruwa suna zaune a cikin wannan gidan duk da haka nan mutanen mu kuma su ji wannan ba sun mai da Lagos wata jar duniya sai ka ga mutum ba na kasa ba ciwon fari ba na baki. Assalamu alaikum Haji Ahmadu. So abin da ke faruwa kenan zan bai masu saurare dama domin su bayyana ra'ayinsu akan wannan matsala. Lambar da za a same mu ita ce 0800-337-6731. Hello?
2: Assalamualaikum.
0: Wa alaikum salam wa ake magana?
2: Yunana Usman Bagari Fashifa.
0: To muna jin ka Usman.
2: To ga wata malam wannan maudu'i da ku dauko abu ne wanda gaskiya akwai laihin talakawa a ma'ana al'umma arewa sannan akwai na gushu a gabani.
0: Na'am, me yasa ka ce haka?
2: Abin da ya sa na ce haka. Gaskiya gwamnatocinmu sun kana mutane talauci ya yi yawa ba zaman lafiya yanzu kamar ni ba kaɗai ne.
0: Na'am.
2: A yankin mu yanzu akwai wanda wallahi ni na haɗu da wani ƙoho ni dai ya ban dalila ne. Ya kai ya mun yi tubi da shi a ibe shi kamfanin Dangote ya kai shekara 10 da ya zo ya dawo nan.
0: Na'am.
2: Ba kwanakin bayan yankin nafin suka je suka kwashe mai yaya abin da ya tara ya je ya karbo yayan yanzu yana nan ya dawo Lagos.
0: Subhanallah.
2: To kaga wannan masifa wadda al'umma kuma samu zaman lafiya ba dole ne shigaran ba a cikin duniya.
0: Kwalai da gaske.
2: Laifin talakawa kuma na biyu shine mu Hausawa ko mun ɗauki bara
0: gaskiya haka ne kwarai da gaske don ba wata kabila da ke bara arewacin Najeriya in ba ba haushe ba
2: alhamdulillah in ba za ka manta ba yara ne ake kawo makaranta a yanzu da ka fito ka ce bai kamata a kai yara ka take su ba baka ba malami komai ba ka kai yaya ba abinci ba komai suna ta yawo ai daga nan aka samu asalin bai
0: gaskiya ne
2: to ya kamata al'umman mu su ji tsoron Allah da yan mata da waye ko ni na haɗu da yarinya budurwa wallahi ba ta shekara 18
0: subhanallah
2: ko 17 kyakkyawa ina kan mota na kalle ta nace mata ke me kawo kinan wallahi mai gida wata babba tana kusa da ita sai kai me kawo ka yana ta a gani ni gina kani na kan tare ina tuki diga mun ina ta to abin da ya kawo ka shi kawo ta
0: Allah ya sauka mana mun gode kwarai da gaske mun gode hello hello wa alaikum salam wa ke magana
3: mame daga ajiya
0: muna jin kama Ahmed
3: lafiya
0: kalau
3: wallahi din magana da kafan haka ne izo kai ajiyan nan ba za ga mata kana da kawai da yara kana hannun su haka
0: kullu da gaske ga su suna yawo wajajen yana kwaja idimo ina ne da sauran su
3: har ayya wanda bai ma
0: shekaran jiya ma na shiga bi ai da dare wallahi da dare wajen karfe 8 mun hito haka da gansu akan manyan manyan tituna
3: sune suka sa kare na mu gaba ɗaya ma dai gangan ga baka
0: kwarai da gaske
3: da gaskiya kan ba da irin wasu mata kana nan su daina irin wannan abubuwa bai dace ba ne
0: mun gode kwarai da gaske Allah ya saka
3: amin
0: hello
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa ke magana
4: kana magana da Abdullahi Umar Gargawo
0: muna jin ka Abdullahi
4: Ahmed yayin wannan ga abubuwan da aka yi gaskiya wannan maulidi muna jin daɗin sa sai gaskiya kuma an so samu na inda kai muna kai kai ne wallahi
0: na'am
4: gaskiya ku da ake hanya ku ba saman babban titi ba ku ganin mu abin da mu gani mu da kawai
0: na'am
4: to wallahi duk wannan in mutum na da nakasa an san yana da nakasa
0: kwarai da gaske kwarai
4: ka dora maka ne ba Allah ka dora ma
0: eh
4: kuma bara akwai wanda Allah dora mashi akwai wanda dora maka ne
0: kwarai
4: wallahi nan da muke kawai in kage irin waɗannan maza mazaje ga sunan mutum da sanda ce lahiya lobe ma dogarata da ka hada yake azata yana yawo kororo kororo yana biya yazo inda mutane waɗanda ba bai kamata ba ne hakkin toce ka shiga abinda bai kamata ba shi su kai mutum da yazo inda hakke yi ma sallama ya ware bara kace mai gaskiya in kai mai magana lihinka ma zai gani
0: kwarai da gaske
4: to haka in kai akwai ma wanda randan wani aboki na yaje yace mai tsayi ne yace mai yanzu kai wani yanzu kai matsayi na musulmi mutum ce cha wanda baka da matsala komi ka zo kana mara abin da ya bude baki yace ba don ku muka bara ba
0: mun gode kwarai da gaske da gudunmuwarka mun gode kwarai da gaske mun gode hello
5: Assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi wa ke magana
5: kana magana da tasiri sa haka
0: muna jinka tasiri daga ina
5: daga Yukurdu
0: to muna jinka
5: takari da Allah na jo dan uwa na yayi wata magana akan cewa laifin gwamnati ne na'am ni ma ina goyen bayan cewa akwai laifin gwamnatocin mu na arewa amma mafi yawa masaran daga wajen mu dai
0: na'am
5: saboda ni a ra'ayina ba komai bane face son zuciya na mutanen mu da kuma kaskantar da kai
0: kaskantar da kai kwarai da gaske
5: kasancewar mafi yawa daga cikin wanda suke fara ba su rasa ci ba ba su rasa sha ba suna kokarin sai sun kara ne ta halin koka ga
0: subhanallah
5: hakan yake haddasa irin wannan barata barata saboda muna tare da ire-iren su ga sunan da yawa kun bincika abin da suka mallaka a arewaci da yawa daga cikin wanda suke dagewa ta kasuwa ba su mallake shi ba amma hakan bara suke
0: gaskiya ne
5: to kaga haka yana nuna cewa kawai kokarin sai an tara ta ko halin kaka ne mafi yawancin mutanen da suke daukar sadaka suna ba su basu kai tsodata ba a hakika amma sun ci tsodata zuciya
0: mun gode kwarai da gaske
5: saboda haka tsakani da Allah wannan da laifin gwamnati amma mafi yawancin laifin nan
0: mun gode kwarai da gaske
5: yawa ina fatar Allah ubangiji ya sa masu wannan
0: amin amin amin amin mun gode hello hello
6: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa ke magana muna jin ka gado
6: wato bayan da aka yi da wanda kai
0: na'am
6: wato magana gaskiya matan nan masu bara nan gare
0: eh
6: to duk ba haushe da kan da arewa
0: eh
6: sai saka gito kansa
0: eh
6: ko kuma ya gita gon su
0: eh
6: dare ne ya bace
0: wallahi gado gaskiya ne yau na gani da idanuna
6: kawar za a ga mata lafiyar su lau
0: kwarai
6: kai bincike in suke ba ganin ta ba
0: kwarai ba na kasa
6: suna barawai
0: kwarai
6: ni a to fahimta
0: eh
6: wannan talle ga tana mata da matsala ta mata da lahinta
0: na'am
6: ne sabili da kowa kuma na magani
0: wato garo na yadda da maganar ka amma wallahi mahi yawancin mutanen mu sun hi laifi akan wannan matsalar gwamnatin jihar Lagos wallahi tana kokari
7: yanzu abin da suna gane.
0: Na'am.
7: Su waɗanda matan ga masu barna sai sun ka dahe wanda ka bukata ta musamman.
0: Eh.
7: Sun ka dahe musu kasuwa.
0: Eh.
7: Kwarai da wannan ga ni gurin musamman keke ko saman bodis. Ka ga da bukata ne.
0: Kwarai da gaske yana nuna kasa.
7: Sun dahe wannan bukata ta shi. Sun ka sun mun ba sai da atta kwarai.
0: Allah ya sauka mun gode kwarai gado.
7: Kuma da sa hannu duk wanda ga lahiya lau mace gurin ba ko makaho wanda duk Allah ya zana bara kama shi
0: gaskiya
7: ina hujja kawai
0: mun gode kwarai da gaske gado sipili ta ko sipili uku uku biyar bakwai shida bakwai uku daya. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana? Na'am, to muna jin ka.
8: Gaskiya wannan mandu'i da ka kawo mana Allah ya saka maka da alheri, amma ni kullun
0: eh
8: mun ya za a yi magance wayannan abubuwan ne.
0: Shine babban tambayar da muke wa kan mu.
8: Wallahi yau ya fi shekara 30 na tunawa akwai lokacin da General Hassan Usman Katsina.
0: Kwarai da gaske, ina da hira wallahi.
8: Allah, ni magana a BBC, yi fada ce wai duk duniya wai sai in ka je maka zaka ga Bahaushe nake fara. In ka je Fakafal Bahaushe, Kalaba fata Bahaushe nake fara, Legal Bahaushe nake fara, wai dan Allah ba za mu makan mu fada ba dan Allah.
0: Wallahi gaskiya ne, yanzu na in kai yammacin yamma daga nan haka je Kotonu, ka je Togo, ka je Ghana, ka je ina ne, ka je Burkina Faso, ka je Cote d'Ivoire, wallahi zandala ho sai ga hagini masu bara.
8: Wallahi gaskiyan haka ne.
0: Gaskiya ne.
8: Ni na fata kwal kwana na an shekara na shida a fata kwal.
0: Na'am.
8: Kullum ba mai bara Bahaushe. Saboda Allah, saboda Annabi, dan Allah mu ma.
0: Kara ma su ba suna kasa, dole ne a yi musu uzuri.
8: To
0: amma waɗanda ba su da kasa komai ba shine babban matsala musamman.
8: To ka gani
0: masu ɗaukar ƙananan yaran nan suna bara a kansu.
8: Ko shi Hassan Usman Katsina faɗin da ya ta yi ba wai na masu na ƙasan ba ne, marasa na ƙasan kawai don mutuwar zuciya.
0: Wallahi.
8: Ka rinka birin fara fa shago, to Allah shi kauta Allah.
0: Mun gode kwarai da gaske, mun gode. Mun gode Yusuf. Hello. Hello.
9: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wa ke magana?
9: Kana magana da Suleiman Adamuraya.
0: Muna jin ka Suleiman.
9: Awon lafiya.
0: Alhamdulillahi.
9: Masha Allah, mun ji abin da kuke tattaunawa kai.
0: To, sai dai mu yi hakuri, abin ya shafi kowa.
9: Wallahi, abin ya shafi kowa, sai dai hakuri
0: kai. Ai shi ne.
9: Wallahi, dama abin ya zo, wannan abin ya riga ya zo kamar ruwan dare.
0: Ya hazama.
9: Wallahi, ga maka ko'ina da ina haka nan suke, wallahi suke yawo lungu-lungu sako-sako, wasu ba su da wani nakasa wallahi.
0: Wallahi, akwai wani aboki da muke hira da shi da sahi. Yake muna wajaje yana kwaje da shi, yake cewa wallahi ya ga wata yarinya mai bara wallahi da iPhone a hannunta.
9: Inna lillahi.
0: Wallahi yace kuma akalla iPhone din na in bai kudi ba zai kai 300-400.
9: Ka jama, Allah da ya kawo muna da.
0: Ka gani ko? Mun gode kwarai da gaske. Mun gode. Hello. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana? Hello?
10: Hello?
0: Muna jin ka, ke magana? Ka Abdulrazak line naka ya kasa kasa, bana jin ka.
10: Hello?
0: Hello?
10: Ayin lafiya.
0: Lafiya kalawa, ke magana?
10: Abdulrazak Kano.
0: Muna jin ka Abdulrazak.
10: Da fani da Allah wannan abin yake kawai dai mutanen mu dai Allah ya gane da su, amma wallahi kawai san zuciya ne irin mutanen mu.
0: Na'am.
10: Wallahi akwai wani mutum yana na gada sango wanda fri.
0: Eh.
10: Wallahi a nan gurin yake kwana. Duk ma yana yaran shi ga yana har ya dugo a gurin.
0: Subhanallah.
10: Wallahi kullum muka je za mu wuce za mu tafi kasuwa Ileko. Ai za ka gani a kwance. Haka za ka je ka dawo ka tar da shi a gurin.
0: Ikon Allah.
10: Kuma irin wayannan matan tabbas suna nan suna yawace.
0: Suna nan a titi wallahi ko ina ka bi.
10: Wallahi akwai wata ma ba ma sai mana magana saboda sun ga muna kallon.
0: Allah ya sauka.
10: Amin kawai, Allah ya gane da su.
0: Mun gode kwarai da gaske.
10: Yawwa, Allah ya taimaka.
0: Amin, amin. Hello. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana?
11: Ana magana da Abdul Kadir.
0: Muna shi ka Abdul Kadir.
11: Gaskiya wannan yanayi na ji daɗin da an ka ɗebo shi don an ɗebo min inda kai min kai kai.
0: Na'am.
12: ne
13: saboda wallahi harkokin nan wallahi sai dai godiya kawai ga Ubangiji mu yan arewa mun nakasa kanmu da kanmu yan uwa sun nakasa muna kanmu da kanmu
0: gaskiya ne
13: saboda wallahi wallahi yanzu haka yau din nan lofahiyen nan da daga wata yarinya
0: eh
13: yare bi ma shi da kai ne yace shi wallahi in ma za ta aure shi zai auren ta
0: ka gani ko
13: aiwa ko guda ba tai ba abinda an gare ta shekara 17
0: ikon Allah karamar yarinya
13: karamar yarinya sha bakwai ka kosa yar shekara 17 saboda Allah bara ka ga wannan wuri an togar ta kai
0: ko ba na kasa a jiki
13: ko kadan wallahi ka san ko kadan ba ta da kasa ko dai ga jikinta
0: mun gode kwarai da gaske
13: Allah dai ya kyauta kawai
0: amin amin mun gode
13: kuma wani Allah sa mutane su gane su komo duka gaskiya
0: amin amin amin amin mun gode kwarai hello
14: hello assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana
14: kana magana da Abubakar barka da aiki
0: muna jin ka Abubakar
14: to wannan matsala wannan magana da kuka dauko
0: eh
14: mai gida magana cikin ne ko kuma mai dadi amma a lura da yanayin shugabannin mu yanda suka aka haddasa mana abu yanzu ni ma kaina baka tuni ne
0: na'am
14: ga inda na hito wanda na hito shekaran jiya ana tsola da sahihan ta'addan nan da rana suka zo suka yi tayar bayar da suka bar jama'a suka kwaci wayoyi suka kori kowa dabbo wallahi akuya yanzu da rana an tayi to wajen da mai sai dan ta kama wasu sai da daddare su tawo yanzu sun je ne a wajen daddare
0: subhanallahi da rana ka ta
14: wallahi ni kiyama da rana da ko kuka ci da wani abu yanzu ido da ido za su zo su ce ka ba su ko kuma kai musu dole kai to ya zai ba haddasa talauci ba wannan bare wasu ba da sansu suke yin tabbas gaskiya tsakani da Allah wani babin ce ta kai ga babu gaskiya an ce abin da ya koro kusa ya watsa wuce ya wuce zafi ne
0: gaskiya ne
14: wasu abubuwan kan da niyya wasu kan ba niyya dole da ga ƴaƴa ga sirkai ga jikoki mutum bai da abin sai da bai da abin
0: Allah Allah ya sauka
14: wallahi na gaya ma yanzu babura za su zo su iske mai sana'a mai wannan bumburu su baka baburan suka cika masa kanki su ta yanzu su ta yi su gama da kai da wayar ka su kwace yan kuɗi sai sun lalace ka sannan su gaba
0: Allah ya sauka mun gode kwarai da gaske mun gode kwarai da gaske mun gode mun gode mun gode yawa wato akwai labari da wani aboki na ta Obani akwai shugaban kungiyar Arewa gari ya waye na jihar Lagos Alhaji Safwan Muhammad Sani Zarewa shi ne bani wannan labari kuma shekaru biyar da suka wuce yace sun kama hanya da shi da waɗansu mutane za su je arewacin Najeriya za su je jihar Kano daga nan Lagos so suna cikin irin motar nan ne Lanzirius ko sai ya ta waye musu a Zaria sun tsaya za su yi sallah su ci abinci to wanda suka tare da ita daga cikin motar bar taba zuwa arewacin Najeriya ba kabila ce yace sai ta ga almajirai dandazo dandazo wata na tallan masa sama da almajiri 20 sun bita wata tana tallan kosai sama da almajiri 20 sun bita shikenan sai take tambaya ta cewa su waɗanga almajirai nan waɗanda ke yawo suna biyan masu abinci ko kuma ka zo ka sai abinci kana ci ko kana waje mai shayi kana ci sai ka ga yaro ya zo ya yi maka tsaye sai ga an gewaye ka sai take cewa shin su waɗannan waɗanda ke bara nan ina uwayensu yace sai kai ne wani irin gingirin ya ma rasa abin da zai faɗa mata kwarai da gaske shikenan sai ce mata sai ta ce mata tana ganin cewa ashe waɗannan almajiran da ke bara suna ƙanana ire-iren su ne idan suka girma suka yi zuwa kudu suna yin bara kenan bara tun ana karantun yaro na karami yake farawa in ya girma ya kai waɗansu shekaru to sai ya bar garin su ya bar yankin su sai ya tafi waɗansu wurare yace kai ne yayi gingirmu ya ma rasa abin da zai ce mata saboda shi kai ne yace a wannan lokacin kunya ta kama shi Alhaji Safwan Sani Zarewa ba wannan labari idan ban manta ba idan bai manta ba wannan lokaci can da ya wuce yace abin ya taba shi kwarai da gaske hello hello labari idan ban manta ba idan bai manta ba wannan lokaci can da ya wuce yace abin ya taba shi kwarai da gaske hello hello
15: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana
15: ina magana da biyu na Alhaji Tajo da ke garin my wife
0: muna jinka
12: yawa su waɗannan almajirai da ake magana a tare da su
0: haka
12: domin Allah kana ji da kyau
0: muna jin ka
12: wasu suna baza capacity suna yin kasuwanci ne
0: da su na'am
12: yawa ba ɗan matan ba ba kuma wanda suke da ɗan dama dama a cikin su ba haka suke ta wannan kokarin gaskiya
0: na'am
12: yawa sai rike wuta lalle sun mai da wannan abin sana'a gaskiya haka suke
0: na'am
12: kaji da ni da yasa to kuma kamata ta yi dibike dai a bangaren arewaci a ana kokari a kan su amma ya kamata su ma su rika tsayawa suna duba su ga abin da ake musu
0: gaskiya ne
12: insha Allah
0: to mun gore kwarai da gaske
12: insha Allah
0: yawa hello
16: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa ke magana
16: Umar Faruku ne
0: muna jin ka Umar
16: wato gaskiyar lamari kana jin ku
0: ina jin ka
16: kani da Allah matsalolin nan lalle babu dadi
0: na'am
16: to amma a da a ce a kama maka ko gurgu ko kudu da kan da Allah ba ya dace ba
0: a'a dama ai wannan magana da muke ba mu yi maganar masu na kasa ba kowa ya san halin da ake ciki a arewa kuma kowa ya san cewa shugabanninmu na arewa babu wani tsari da suka yi mabarata na kokon masu na kasa
16: yawwa to
0: kuma dole ne a rayu ko ba komai dole ka ci abinci
16: to yawwa
0: kuma babu wani tsari a kasar da aka yi masu na kasa muna magana ne akan waɗanda ba su da na kasa a jikin su
16: yawwa
0: yawwa
16: to alhamdulillah na gode
0: to mun gode kwarai da gaske mun gode yawwa hello wa alaikum salam wa ke magana
16: kana magana da malam Aminu ne kankara daga Sango
0: muna jin ka malam Aminu
16: ana magana akan mutane almajirai gaskiya abin da suke yi ba su ke ka ba wallahi saboda kuma mutane ana iya kokari
0: na'am
16: saboda wallahi ko shekarun je wani ya wuce ne lafiya kalar yake amma bara yake
0: na'am
16: to gaskiya abun nan gaskiya ni ma ban ji daɗi ba da haka
0: to mun gode kwarai da gaske
16: yawa don Allah ya kokari gwamnati akwai mutane ya kokari a hana wannan abin
0: to mun gode kwarai da gaske hello
17: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa ke magana
17: aji usman barka da yake mai magana shi Ibrahim daga nan aja
0: muna jin ka Yusuf
17: wato game da magana da yake akai shine gaskiya abu na farko ne da zan iya cewa akan wannan maganar shine game da iyayen da suke ba da kananan yara ta hawa da su
0: ana tahowa da su kwarai da gaske
17: gaskiya wannan abun bai dace ba wallahi bai dace ba kuma gaskiya takarwa wajen zubarwa da kamar al'umma azan haka tare da wani kegan
0: kwarai da gaske wannan hadaddiyar matsala ce ba a yanzu bane saboda ina iya tunawa tun margayi Hassan Usman Katsina yana raye akwai lokacin da ya taba hitowa a ana wa'azi a masallacin Sultan Bello lokacin tafsirin Al-Qur'ani a lokacin azumin watan Ramadan. Ya tashi yace don Allah yana da bayani yana so a bashi dama ya magana. Ina da jawabi yana na aje a cikin computer dita. Haka bashi dama ya yi magana dangane da waɗanda ke bara ba tare da nakasa ba. Tun a wannan lokacin sama da shekara 40 sun ka wuce Sheikh Abubakar Gumaina wa'azi yana tafsirin Al-Qur'ani a masallacin

0: ka dina ciniki harkar kasuwancinka sai ta lalace rayuwarka ta zamanto cewa duk abin da baka taba sai gaba ba albarka a wannan abun wanne yana daya daga cikin illolin kambun baka to da haka duk mutumin da yake buƙatar gani na ko yace son ƙarin bayani dangane da abin da ya shafi cututtukan da na bayani akai zaka same ni abbatuwa a nan a trailer park ko kuma ka neme ni a lambobin waya kamar haka 08034300307 08034300307 matsalan da ya shafi rashin haihuwa ga mace ko ga ɗan miji matsalan da ya shafi ciwon sukari wanda ya zamanto ya dade a jikin mutum ina bada maganin sa wanda ake warkewa wanda yake fama da cutar ƙaba idan ta kumbura ta yi girma ina bada maganin da yake tsiya yadda cutar ƙaba wanda yake fama da matsalan tari ko matsalan sanyin ƙashi ko ciwon hanta ko ciwon ƙoda ko zafin tafin ƙafa ina bada magani akan waɗannan matsalolin kuma ina da na'urar da nake aunawa na gano cutar in bada magani dangane da matsalar rashin aure ko lalacewar aure ko kuma lalacewar harkar kasuwanci ko kuma matsalan da yake nasaba da kwakwalwa ha kawai mutum za a je a yi masa sikiri domin ya kama shaye-shaye ko kuma ya kama wata mummunar ɗabi'a wacce wasan shi da ita ba to sai ka zo ka same ni abbatuwa a nan a trailer park ko kuma ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka 08034300307 matsalar mutuwar barin jiki cuta mai karya garkuwar jiki matsalan da ya shafi fannin gilashin ido matsalan da ya shafi rashin fitar fitsari ko yawan fitsari ko fitsarin jini matsalar da yake kamuwa da matsalar ciwon ƙashi ko ciwon baya ko amosanin ƙashi ko matsalar da ya shafi amosanin cikin jini wanda jinin mutum zai gurɓace ko jinin mutum ya riƙa yin ƙasa muna bada magani akan wannan matsalar muna bada magani ta jiriba wanda duk inda mutum yake a duniya muna addu'a Allah zai biya ma bukata akan duk abin da kake bukata me neman gani na ina nan abbatuwa a nan a trailer park ko ka neme ni a 08034300
1: ana tare da sashen Hausa na Bon FM da kiran GRA Ikeja da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu a cikin wannan shirin na telefon mun lega kasuwa ne domin mu rage bashi na waɗansu tallace-tallace 08033357781 hello
2: hello assalamu alaikum
1: wa alaikum assalamu ake magana
2: baban gida argiga daga makoki ba fu
1: muna jin ka baban gida
2: wato shi amma wannan magana wannan gauran kidi ne kowa yana ciki
1: kwarai da gaske
2: wallahi matsalan nan baka cewa ko baka cewa dama
1: wallahi baka cewa
2: saboda haka abun ko za mu da hankalin ga wurin ubangiji Allah yayi wannan nan bare amma na gori baka dai ashe kai dan kallo gori ka dai ashe
1: gaskiya
2: karanta shi ka tunan yara kanana matan aure zawarawa ne mu ga sunan baka ta hanya
1: wallahi
2: abun ba ta din kallo abun ya kasance wallahi ciya mai
1: kwarai da gaske
2: shugabancin mutanen arewa a kula mu kuma nan mu dauke mu sa abun a gaban mu da mu fa Allah gaba Allah yayi wannan bala idan abun ya baka ba da kan kallo
1: Allah ya sauka mun gode kwarai da gaske mun gode hello
2: assalamu
1: alaikum wa alaikum salam wa ke magana muna magana da
2: Ahmed daga Shamanu
1: muna jin kama Ahmed
2: wa har ga Allah mu ana samun wai mabarata wanda suke da lafiya
1: Muhammad sai ka dan bude bakin ka
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: yawa game da mabarata da ake cewa wasu suna nan da lafiya su suna yin bara wallahi wasu ba a karin suke wannan barar ba
1: wannan ba su lafiya ko
2: wanda suke da lafiya
1: yake masu lafiya na'am
2: eh masu lafiya wallahi wasu ba da karin suke wannan barar ba dole
1: na'am to mun gode kwarai da gaske da fahimtar ka mun gode kwarai da gaske amma na so kai muna karin bayani sai dai saboda layin naka ko ya tutsu ne hello
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa ke magana
2: a tsere dan Kano ne dawo
1: muna jin ka
2: bai wai da ne ba dan haka a tafi sana'a

0: Na'am.
1: Inda ya za ce wai ba ta rai bane, in ba ta rai bane mutum zai kama sana'a man. Ai sana'a ba ta da karam ba ta da babba.
0: Kwarai da gaske.
1: Ah, to kuma ya ce wani wai ba ta rai ba?
0: Eh.
1: Ai dai kamata wanda ba gane ba ma.
0: To mun gode kwarai da gaske.
1: Yawa Allah ya
0: kina. Amin amin. Mun gode. 08035767731. Hello. Hello.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wa ke magana?
2: Ah, ga ira na awal da ke nan magana.
0: Muna jin kamala awal.
2: Wannan abu da kamar da wasu suke cewa abin kamar sun dauke ne sana'a.
0: Na'am.
2: Saboda ni dan adam ko ta idi arziki ko
0: Na'am.
2: Kamar da su wannan mata da ke fada masu wanda da karban su da lafiyar su.
0: Eh.
2: Wasu ma ba zaware ne, wasu ƴan mata, wasu kuma dai zan tsofi tsofin da haka, amma dai da karfin su.
0: Eh. Kwarai da gaske.
2: Na akwai wanda ma irin in sun ga wasu sun zo sun samu alheri sun koma da yi.
0: Eh.
2: Sun dai suna nuna cewa ga abin da suka samu.
0: Eh.
2: Wasu ba suna akwai wanda suna gida a jan su. Suna za su yi kokari su yage daga nan gida inda gidajen da suke aure za su yi kokari su ce za su taho cewa sun ga wannan an mata da suka je da wannan alheri.
0: Eh.
2: Su ma yanzu ce za su taho don su samu wannan alheri.
0: Mun gode kwarai da gaske.
2: Da yawa akwai wanda sun yage auren su sun taho neman kuɗi wai kawai su ne su samu.
0: Mun gode kwarai da gaske, Allah ya shirya mana. Mun gode. Hello. Hello. Hello. To. Hello. Hello. Hello, wa ke magana?
3: Umar ne daga Agege.
0: Muna jin ka Umar.
3: Wannan maudu'i da yake tattauna kan sa ya zama ruwan dare da duniya.
0: Na'am.
3: Wannan Lagos State.
0: Na'am.
3: Shi kai na direban a daidaita tsawo ne.
0: Na
3: kuma ɗaukan wata mata da yara guda biyu.
0: Eh.
3: Daga nan za ta je gindin gada Ablewa. Ina jin ta ba ta san ni ba wace ba da ina jin ta tana cewa ɗayan.
0: Eh.
3: Idan muka je in ba kai in ba ki bara kin ka ku ji ba sai ya miki nan nan duka nake na haula wata. Yara ƙanana guda biyu sai ya miki nan nan duka in ba ki bara kin ka ku ji ba.
0: Subhanallah.
3: Na juya na kalle ta na ce to Allah ya shirya zuciyata kawai.
0: Amin amin.
3: Saboda haka abun sai dai addu'a kawai.
0: Gaskiya sai dai addu'a.
3: Kana dai zubar mana da gaskiya.
0: To mun gode kwarai da gaske. Hello.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wa ke magana?
4: Muhammad da Umar Baka.
0: Muna jin ka Muhammad.
4: Ba wai na fara lega ba yan jiga.
0: A kai ko ai ba a cewa ba a jami'i gaba ɗaya haka.
4: Haka kan falawan ga dayan kaya musu ka jin su.
0: To.
4: Ga su nan su dai wadda ka an zuba kayan kasuwa uku.
0: Na'am.
4: Ga su nan kawo an zuba kayan kasuwa.
0: Mm-mm.
4: Ba wani ya fata su ba haka
0: nan. To mun gode kwarai da gaske.
4: Kana kaya haka ji an shiga wakacin.
0: To Allah ya saka ga mun gode. Yawa. Wato akwai wani sarkin guragun Oshodi Alhaji Badamasi Tukur Tsaure. Wata rana mun taba hirar shi a nan gidan radio. Shi ne sai yake ba mu labarin cewa akwai lokacin da gwamnatin jihar su ina jin Katsina ne ko jihar Katsina ne take cewa za ta taimaka mana kasassu ta koya musu sana'o'i domin su zamo masu dogaro da kansu. Shi ne sai aka buɗe wata masana'anta aka tattara su, yace yana ciki, yace wallahi abin da ake koya musu a wannan lokacin saka ta kaba, irin wundi na kaba wanda ake yi dina a da, wanda yanzu babu shi ma amma dai yana amfani da shi. Yace ta irin wannan saka ake koya wa mutane to a wannan lokacin. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana? Hello?
5: Hello, na magana da Nasiru da Ijibo.
0: Muna jin ka Nasiru.
5: Yawa, da abin da ke gaskiya wannan mutane za ka ba ta kuɗi ta zama kai da kansu.
0: Na'am. To mun gode kwarai da gaske layin naka ba kyau. Hello. Hello.
6: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam, wa ke magana? Hello. To. Wa alaikum salam, wa ke magana? Kai, line naka ai tu sai ka hakura ka sake buga. Hello.
7: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wa ke magana?
7: Abubakar ne daga Zando.
0: Muna jin ka Abubakar.
7: Gaskiya wannan maudu'i ko maudu'i mai kyau.
0: Na'am.
7: Kuma magana gaskiya sauran mabarantan nan din nan ba na suna ba hai suka.
0: Na biyo idan da dunin da sahin nan mun biyo ta yana kwaja.
7: Inde hakko haka nan.
0: Na gina mai da nuna kwarai da gaske.
7: To sauran din nan ba na suna ba hai suka dukuwa. Sun ka duko daya da can are wasu su duko to haya duk sati da ban ka ba uwaye su ga ko kuma duk wata. Sai su zan ka zuwa da su na saboda wanda adda yar karon ba ta yi samun kudin bara dan saboda ba su ba da sadaka suna tausaya mai yar karon ba.
0: Na'am.
7: To shine dalili
0: idan ka san wani lokaci akwai tausayi yaro karami ya shiko da guri ya rike kai shi maka bai sha abinci ko yana maka abinci abinci abinci. Dole ne ko kai zuciya ka sai in ba ka komai aljihun ka.
7: Gaskiya idan ka duku yaran nan karon ba sai su sai su zan ka biyan mutane su zan ka abin da ai to sai mutane zan ka ba su saraka.
0: Na'am.
7: Sun kuma duk sati ga adon suke ba uwayen su kuma duk wata.
0: To mun gore kwarai da gaske.
7: To ka ji yadda abubuwan yake Allah ne su
0: da shi. Amin amin amin amin mun gode. Hello. Hello.
8: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wa ke magana? Muna jin ka Shaibu.
8: Yawa. Ai wancan guda biyu wani ya ce da wanda suke fara.
0: Eh.
8: Rafin su ba ta sallan su bane shi kuma kai ya ce a'a. Da sallan su ai ga kyalle su sana'a.
0: Na'am.
8: To ni da kani ga Allah ni ma abin da ke gani ba wasu wasai ba ta sallan su bane su ba gaskiya ba.
0: Na'am. Me yasa kace haka?
8: Eh?
0: Me yasa kace haka?
8: To kaman wanda wani mai magana na farko da ya fara magana ya ce
0: abirin
8: su a ungosu ana suna wasu ka zo yan bindiga su zo suka wata mutane suka halibe su suka faci masoyi suka samu wasu
0: kaga
8: wanda ya samu ɗaya da ransa fagu zai gudu ba inda ya je ya jefa. Sannan shekaran jiya shekaran jiya daga garinmu an yi mota nan cikin daji nan cikin daji da mata da maza mu da an kama su wani mutum zai fi su da an dabi su. Kaga yana wannan yanayi duk sadan mutum ya samu ya gudu. Inda ya fada to zai fada kuma ka samu kanka inda baka san kowa ba ya za ka yi.
0: Gaskiya ne.
8: To ka kuma sana'a da yake magana ya sana'a shi wanda yake wallahi karamin kuɗi da sana'a Allah wallahi tallahi.
0: Gaskiya ne.
8: To Allah ya taimaka Allah.
0: To mun gode kwarai da gaske da fahimtar ka. Hello.
9: Hello, assalamu alaikum Alhaji.
0: Wa alaikum salam, wa ke magana?
9: Kana magana da Mamman Abdullahi kaka dan Niger da ke nan.
0: Muna jin ka Mamman.
9: To
0: kai Alhaji
9: ka
0: za
9: ka yi gwanda kake riwa da yanzu ban baka wata yar
0: budurwa
9: ba.
0: Cikin masu
9: manan. Kasan
0: na ba gada ɗaya da cikin mabarata nan yaki haƙi
9: ba. Sannan kuma ni na kamata ka tuntubo don ni yana da kusan 80 lahiyayyu
0: guda ɗaya gurmu waɗannan
9: masu
0: sandunan
9: nan.
0: Mun gode kwarai
9: Muhammad. To aina ma kowa da kowa ta alheri.
0: Mun gode kwarai da gaske. To shikenan ba damuwa. Hello.
10: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wa ke magana?
10: Usman Ibrahim Tulau Shehu ne, Shehu Godin da yake magana.
0: Muna jin ka Shehu.
10: Ya aiki ya al'amura?
0: Alhamdulillah.
10: Na ji maudu'in da kuke tattaunawa, Allah ya saka muku da alkhairi.
0: Amin amin.
10: Sannan yanda ka faɗi maganar nan yanda ake tattauna al'amarin nan kuma gaskiya ne.
0: Eh.
10: Kamar yanda wani ya ba da ra'ayinsa na cewa wasu na yi ba da sauransu wasu kuma dole ne.
0: Dole ne ta kama kwarai da gaske.
10: Yanzu da kai ke gani muke magana nan da kai ni ma nan kaina makaho ne. Amma wallahi barin nan dai kawai sai dai Allah ya sauwaje. Ana yi ne wasu don dole ne suke ba don son rayuwarsu ba ne.
0: Subhanallah.
10: Wallahi wasu suna yi ba don son rayuwarsu ba ne. Ni dai sai yi magana a kan kaina. Ni nan kaina na ina yi ne ba don son rayuwata ba ne.
0: To Allah ka rahama mana asiri.
10: Amin don matsayin annabi. Kana magana da Shehu Godin daga nan Gwagulori.
0: Muna jin ka Shehu. Mun gode kwarai da gaske.
10: Yawa.
0: Amin. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana?
11: Usman Abdullahi Abubakar daga Anambra.
0: Muna jin ka Abdullahi.
11: Dan ba sai ya mu dai ya
0: gurin. Alhamdulillah.
11: Na kun ba da mawdu ne ka amma kuma tsaba kin wadannan da kuma kada na ba gaskiya da ni ko wani kauye namu.
0: Eh.
6: sau biyar marayu suna gida.
0: Subhanallah.
6: Muka kore ta abin da muke
0: da shi. Eh.
6: Sai muka dan sai yan uwa suka dan sai yan bindigo biya da irin su ka abin da saboda aka ji suke kwana da
0: sa. Eh.
6: Ni fa ta dawo gida.
0: Eh.
6: Kawai sai aka je da dan sanda ko dan tambarai suka ba yan sanda da sojoji aka je aka samu wadannan mutanen.
0: Kai layin na
6: gaba na kira ni bata gaba shi wannan lambobin da ku ba ku amfani da su sai lokacin da kuna program.
0: Na'am.
6: Ina ni kira France ne kuma wannan mutum da aka ce an kama mai kuma san ma shi wallahi ba fara wa dama kuma su aka gaji ce wannan kuna fatan makan su. To amma yanzu ga shi gwamnati ta je ta kamo shi wai ta ce an kamo babban farawo.
0: Allah ya sauka. Mun gode kwarai da gaske. Amin amin. Mun gode kwarai da gaske. Mun gode mun gode mun gode. Mun gode Abdullahi. Masu saurare a nan zamu da sa'aya a cikin wannan shirin namu na telefon da fatan abinda muka tattauna a kai ya ƙayatar kuma ya nishadantar da masu saurare tare da ilmantarwa. Yanzu ka a madadin dukkan abokan aiki Usman Tunawke cewa sai wani sati mai zuwa idan Allah ya kai mu.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكتي أجايا موكو أسانر دكو شهرران ببما لمنن مالن أبو بكر بالحيكي مالمن دونيا تكي تلا بارنسا malamin da ke zagayawa ƙasa ƙasa a fadin duniya, malamin da kuke gani a Tauraruwa TV a Arewa Tontufo a manya-manyan gidajen TV na duniya har na ƙasashen Larabawa, Allah maɗaukakin sarki yayi zuwan Malam Abubakar Bilhaqi Lagos. Malam ne da kansa ya zo, ba aike ba, ba saƙo ba, zai gabatar da aiki ga masu jinya, masu larura, masu damuwa da tagagara. Ana ta neman taimako a je nan, a yi a nan, a yi a can, a yi a yi a yi. Ba a dace ba, ko wata irin jinya ce Allah ya jarrabe ka da ita, ku yi hanzari ku zo gurin Malam Abubakar Bilhaqi a nan markas, a nan agege a markas kusa da gidan marigayi Abu Ilorin, gida mai lamba 32, yana kallon makarantar Sheikh Adam Ali, Sheikh Adam Al-Ilorin School, a nan markas agege. In dai jinya ce a jikin ɗan Adam, in dai rahin lafiya ce a jikin ɗan Adam, da ikon Allah da yardar Allah, in ka zo gurin Malam Abubakar Bilhaqi matsalar ta ƙare, cutar da ba a san kanta ba, cuta an yi aune-aune, an yi gwaje-gwaje, ba a ga jinyar ba. Malam zai bayyana ranar 4 ga watan 5, ranar Litinin. Wannan Litinin ɗin Malam zai fara aiki da ikon Allah. In ka ji, ka gaya wa wanda bai ji ba. In ka ji, ɗan uwanka iya da larura ka aika masa ga Malam Abubakar Bilhaqi. Da sunan Allah yake aiki da ayar Allah, mutane suna ta samun lafiya, mutane suna tawawarkewa. Ana godewa Allah tabaraka wa ta'ala. Ina ƴan mata wanda ba a samu mijin aure ba, yaro yana yin shaye-shaye, yaro baya jin magana, yaro mai gardama, yaro mai taurin kai, ku zo gurin Malam Abubakar Bilhaqi, matsalar za ta ƙare da ikon Allah. Matar da bata samu rabo ba, ku yi hanzari ku zo gurin Malam Abubakar Bilhaqi, za a dace da tsarkin mulkin Allah. Matsalar da ba san kanta ba, ku zo gurin Malam Abubakar Bilhaqi. Haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya yi wa Malam Abubakar Bilhaqi baiwa, ba ƙaramar baiwa ba. Duk matsalar da ka zo gurinsa da ita da ikon Allah, Allah zai ɗauke ta. Za a dace, za a yi farin ciki, za a gode wa Allah. Duk wanda ya ji ya gaya wa wanda bai ji ba, Malam zai yi aiki ranar Litinin da ranar Talata da Laraba na wannan satin 4 ga watan 5 da 5 ga watan 5 da 6 ga wata, a nan markas kusa da gidan marigayi Abu Ilorin. Ga lambar da za ku kira 090-6430-8769 ko kuma 070-8261-5176 ko kuma 080-38-20-70-30.

0: adupe lodo Olorun Eledumare adupe o mo dupe lodo owo Olorun mi fara lara mi emi dupe mo wa mo teyin to wa nle o de mi na se ti na dupe sugbe mi fara mi emi dupe lodo Olorun pe mo ni mo nlo ni jejo mo to wa pada wa ni emi ojo ko wa ba mi ojo ko yen o tun ko ba mi laye Olorun tun wa pada wa so mi de ile ise lati wa sese lati wa produce eyi wu mi ki gbogbo eyin eyan gbo lati ile ise 92.9 bond fm ibe la wa bayi o awa number 1
1: adekunle faji we oni gbogbo bi o
0: mo tun gbogbo eyin ti man ki ke to di pe mo bere eto mo ki gbogbo eyin oba te n gbo mi patapata ka bi esi o mo ki yin o ade ape lori bata ape lese olori a sise bi pe o irukere adokini o mo yi ko tun mo yi ko si o mo ki yin o mo ki gbogbo eyin bale te n gbo mi kara o le o mo ki gbogbo yi o ben mo ki gbogbo eyin bale te n gbo mi mo ki yin o mo ki gbogbo eyin ya mi patapata ngba ti ya mi bi mi tan to gbe mi leyin lowo te si n toju mi mo dupe lowo gbogbo yin o mo dupe lowo mo ki gbogbo eyin to tun je yi pe eju mi lo mo ki gbogbo eyin to ye pa jo je dede mo ki gbogbo eyin temi na ju lo wi pe e ku dede asiko yi o eni tun ni Saturday akoko ninu osu yi ninu osu karun
1: bene osu me
0: adupe itun ton lo nu fa
1: o n ton lo
0: lo mo ja je gbese
1: eni ba je gbese ko ti mo pe asiko n to bo bo ba da me fun on the first oni to wa kan kole kun ni mo de o
0: ka bi ese Eledumare wa dun wa nu olohun ni se gbese ni titemi olaide olohun o je
1: olohun ni se temi na ni gbese mi ni je gbese
0: ba ta kokko sha mi fe mi na
1: mo sha mi fun ore mi mo ti se sinu
0: o da ti wa lori eto yi wu mi lati le ise 92.9 bond fm ata o ba yo mi olaide olohun je lo ko mi mo mo boya se ki wa
1: mo wa adigbe ni mo wa emi omo yin se ki na to igbele akisode mo ki n kabo sori eto wa eto yin eyi wun mi eyi te ti reti be ni gege bi olohun je se so lekan o dagbere ni jejo tori pe mo se gafara die si bi odo oga wa kan bo oluwa seun pe mi na debi bai laya talafia le mo se baba won baba to wa ni waju atawon yin iya omodele agbale oyunle ati ase ebi e ka bo sori eto eyi wun mi
0: oda e je ka lo soke lo ta ba de ka wa so ta ba wa e te ma ba da si gbogbo iyara lele ni

0: to si le mu polu West Ham. West Ham to wa lu yen bi ba ti ba ko yan loro ohun nitori pe problem wa je fun Arsenal leyin form leni Arsenal West Ham lokan bi ti wa to Arsenal ma ti ni problem gan ni yen West Ham si de ko ni fe ba ko na relegate a fe fi Arsenal laju bo si wa lori akaso tori ati relegate e ti sumo o ti kan ra pe ohun lu sowo Brentford leyin 3-0 ototo ni le onile next le next match e ile lo wa lati gba lejo Arsenal gangan ko fe relegate ko fe ku fe sako nbe ni la London derby match to wa benin yen Arsenal West Ham Fulham Tottenham merin yen London ni won
1: ben
0: ki wa lu ma afa ki Arsenal wa fi ohun te ategun ko ngba league ko wa lo si relegation problem wa nbe yen West Ham ni fe gba won second leg ti e lati pe ko mo ma na Arsenal tori pe 3 points to hun na fo yen ohun afi ko ninu relegation water lati bo soke ṣugbọn ju we lo ko se la we afani to wa be oju pe iko Arsenal lo ma ni problem second leg to wa koju West Ham to fe ko ni relegation water bi ti problem wa gangan niyan ba kan na to sapin yen na o na won yon problem lo waju e to no fe pade Aston Villa to fe pade waju na
1: be ni leyin Aston Villa
0: wa
1: a tun pade Leeds United
0: o se le Leeds
1: Aston Villa Chelsea
0: Everton
1: problem
0: wa fun na
1: ben
0: as relegation yen na o ti sumo gbogbo lati relegate fun le pe confirm ni to ni ye labala be yen ṣugbọn Arsenal gangan to fe gba league an fe ba pade yi ni problem fun to wa pade West Ham ni le ti West Ham gan to fe sako ni relegation water ah anybody mi ni o okun mi ti o ti so o leyin e lo ma koju
1: West Ham na nsin ta ba ni ka wo awon to fe badi leyin idi to ti lose leni a pade Arsenal a gbalejo Arsenal to ba gbalejo Arsenal tan a lo ba Newcastle
0: egutegun se
1: last match Leeds United
0: awon yen se yo se fi bon sori o bi te pe to je pe to yo fi le gan ni pe Arsenal yi pelu West Ham ma le junta lero ni yen o ma le gidi gan Leeds ati iloku e fun iko West Ham o se le se rabara
1: ro me United the last game
0: nkan to ba
1: gba ni fese won se meji lo ma determine ti Arsenal no ndere to ba da ba leyin ti o ba lo ki West Ham nle o ma lo ba agbalejo Burnley
0: awon ile
1: ti
0: relegate
1: ara Crystal Palace ina London team to
0: pe won o kin ba ile le lo ba won ti problem wa fun iko Arsenal yen Man City si die to pe Man City yen na mo so fe nkan pe next match leyin ti doyin to agba iko o ma play Everton o ma le fun na je o
1: ka da ta ba de wo awon ifese won se London team lo po
0: ju London ni oruko ni won ni fe gba fun awon bi ti won mo pe ko fun awon pa tori laarin awon fans won na won sa ma n soro for ju mi tori pe ara o iko labaja o ni gboro fi ko
1: ina awon tin da in London e te ma n dun ta sna ba sa se yori ni
0: idunu ti won ni tori eyin awon ma fi ma takoro sira won ni tori pe ile sile ni oro London oro London derby bi ba te pe enikan wa lo sodi enikan wa musin enikan wa so won so ma awon daada ko jina sira won de ko mo le ma ta ko ro se se lawon de pe ah e labaja o sa ta won to nbo yo a ni gba fun arabi ti won mo lati fi wa pa bi ti problem wa gan nunu fe so se ni ara won ni in London ni yen olorun sha nu ni e olosu wa to nlo be lawo lawo ina iko ba Arsenal sha le na ko ni yen
1: eh to ba ti di 8 o'clock ni Barcelona
0: o Arsenal
1: be
0: mo mi ti moto
1: lo
0: la le kan
1: Eh ta ba ni ka wo ri akaso yen na Barcelona 85 points na wa ba.
0: Bora wo ba lose ko ni ko se
1: nkan to ni. Deke ba iko Real Madrid wa ni 74 points.
0: Won ti ba ka mo re pe number 2 yen.
1: Villarreal yen lo tun wa ni pe ohun na fe ta ton si number 3 yen tori o tun na alatako ele ni 5-1 lo fi je be. Be ni ba 68 points lo Atletico Madrid na 63 points. O da go ohun na ti top point si li bai. O si nkan kan be mo. Those points.
0: Champions League la ba.
1: Owo sale yen ni o wa ni kokan ti mo ri to ya mi lenu Sevilla iko Sevilla yi man. Iko Sevilla wa ni 18 to je pe o sese ka won na lo relegation. So ni sa ta wa ibai o sese ka ki Tottenham lo relegation o tun sese ki Sevilla na o lo relegation. Sevilla je
0: ipo
1: ti won ba gora won. Point kan na la won meji na de jo.
0: Ife so won ti gba so ti gba meta le ni 30 territory matches won ti gba won si lo so ye 38
1: okun 5 matches.
0: Narun ni La Liga lohun. Ni orilede Gẹ̀ẹ́sì ni England
1: awọn kan ni mẹrin awọn kan ni marun
0: mẹta mẹrin jubẹ lọ so bo se wa ni orilede Gẹ̀ẹ́sì niyan so yen kun sọwọ won bayi pe mo bi ja so yen pe Arsenal se problem to ma ni awọn to be face yen awọn to wa relegation water ni ibi ti wa lati wa fun iko Arsenal ni sa yi niyan to ko ti sise la se pe lati bere pepe ko ekun face awọn to face bayi to ogun to wa ni waju ti e ojo ti Iraq
1: o lo si Iraq
0: le se gboro fun lawa night rotation lori odan to n tẹ siwaju. Did

0: ni ayin ko se lo si ajegunle e lo kakakiri e lo musin e lo si gbedeko ke lo sawon won tutun be tori pe awon gbogbo to da lo ni Nigeria Nigeria won wa nbe e pe won da gojo gojo won ri yan sponsor won ni won re ni gbagbo ti won lo fa iyan ni ma fi ja si oro ese kikan ni to waye laarin agbaje soldier boy ati ah eri seri ko lo n saanu wa ni ayo ri ori Nigeria a feran re ere idaraya to po dada mo wo oji orisisi ero to wa ni suru lere lose to koja ri fe son se yen o koja be inu lekun itakun orin to raye wole won ni fe si oro ere idaraya to po gan lolede sugbon opopolopo igbaruku ti ti o se fun won lo fa ijakule lo ba lo mu yen ba oro ere ballu ati ere idaraya lolede Nigeria sugbon jogbe lo ijoba e ma ri si oro epo abi nkan mi jugbe lo awon nkan mi wa se pe mo wole lolede yi tawon yan si ni fe si lana na portable omo la lo mi enu bara ro o je buruku ya ngba ni lupo ti awon ese ese oloyi o ba kai kai kai kai ah
1: ngba ba wale keri
0: pa kadaive ise lo se kare kare eh no
2: ari ba lo
0: so pe o ko ma lo bi abi ran 3 5 6
2: ari leyin ba yan bo de mu so fo joro ran se o leyin ba lo so fo joro ni o ni ko ohun lati mint pe bura ba isin pe iyawo nti bimo nkan to
1: o
2: ti wa ta ka ti antelejo ye se le ba jo e ara le o ti le lo kadaive
0: lori antelejo mo wo ija yen pe ah iru omo o lele ye o se yi wa yeran ya bayi kini
2: o le mu ye ko je e ba ko
0: ko ma so mo la yan lo se laarin yen aba wo ile lasan ah no o gbiyan o ko awon osise awon en lo to ko da leyin
2: awon songo
0: e be legun wa leyin bi kilo de ni o re gi lo kegun ni kilo che re
2: olo ologun
0: awon ese to mu ni ronu de gbe yan yo le para saju lorun
1: o ti lo
0: kaka ebe ko go mu mo pe fa so yen ma we ma ri niyan tori ija yen koja be iyen la ko na o ga julo owo egun ai ti ra so advantage ra so ni pe
2: ani portable re yi ko rese ju tori awon ese to ju yen yo bi ese gun yen ko ri bi de be tori ka lo ra awon ese yen ju ni ese yen ni o ba fi wiki yen
0: ese alagbaru lo nju gere ni yen o to da ni gan o mu ori esa
2: ba e la
0: o mo ni a fi la lo san ni kare indo indo wa o lele
1: sagiri ni jan
2: amo ye ka gboriyin fun awon to oga
0: jan
2: tori ise lo kini e ko kini e ori se
0: oro wa je koro re oro re ese kan lo le Nigeria o je ki o di ari je pe yes awon yan ni fe si won se jare tan lati wa wo opo o ticket ni won ta
2: ben
0: pe ah ni won dun pe
2: o da commentator go oyinbo na lu oyinbo commentator lu lu to pe
0: ori iba
2: awon orisisi awon oyinbo lo wa to go tun je eh na ah yen gbon o tun gboriyin fun Nigeria lo
0: to ni phone ki doctor yes to ma ba lo ba yin ba lo yi ah
2: imagine awon meji won se professional boxer o sugba won yan turn up be
0: ran 1 ran 2 ran 3 na ni 11 fe gba sugbon olohun o se lo olohun o se lo e adupe jiwa gbe na aye de na la bi se se gidi gan no la de yi to so ma waye ni ti orede Nigeria MPFL te pe iko bara FC yo ma balejo Economic Warriors la go merin gidige
2: ago merin yen na ni Bayelsa United ati Enugu Rangers wa ma mu
0: kan na Bende Insurance pelu Bende ati Insurance e la yo ma balejo Katsina United la go merin gidige na
2: o ya na uzo bu eyin ba na ma balejo Remo Stars ago merin yen na
0: Ol Khalifa pelu Kano Pillars la go merin yo la na ni o
2: Niger Tornadoes ati Kwara United wa ma mu kan le la.
0: Akan na Rivers Aworuru Rivers United FC pelu Abia Warriors lagme na lola ode yi.
2: Shooting Stars amagbalejo Nasarawa United ni ago merin yen na.
0: Warriors pelu Play 2 United lagu merin lola wa ko me lo si Premier League orile Gesi je pe so se nbe na. O koja abe a ma ri big match laarin Olumide ati Bayon le wa no engineer to Ima United. Oh my god. Come on shele.
2: Eh Man United ola won ti de pada won ni o de pada
0: ki n gbe rago lati ba wa yi ah eh
1: ba le ko le
0: ti o ah ko to ba le nko ti mo so ju da lo ni e ko to ba le nko ke se to gbe wa le nko
2: le wa mu no de re ohun na ohun na fi be li fe
0: ne ba wa ke lo run
2: be ni a de ma mo pe
0: awon ko giri yo ni
2: awon e be se won se yan ojo ma mu kon le pelu ara won ni be ni
0: ṣugbọn la before yen AFC Bournemouth si ma wa ninu agbalejo iko Crystal Palace gerege la go meji ni osan la
2: to ba da go meje yen e ba tu ye o ma gungun lada pe Aston Villa a ma agbalejo to ti Ospor iko to ti na to e gbo fe pada go fe lo relegation ko ba di pe awa na ti gba Premier League ngba kan ri ba yen si championship la ngba
0: ti a to gbo rogun rogun so fi
2: o be ni aga ga ko ni mo pa tun tun to ti se gba ba yen si te pe
0: ba yen to wo fe ku mo si agba mi relegation
2: relegation
0: ah si mo na o tori pe laarin ati West Ham ni ay fa ya le ni sire West Ham ti o ti ku na lati ja olubori o ti ya meta sodo to n ba se do wa le na Aston Villa yo fun ni anfani lati te suwaju
2: Ben.
0: To ba la liga to gagara le Spain Celta Vigo pelu Elche la go kan gerege losan la ni o
2: Getafe ati Rayo Vallecano amamu kole to ba ti de
0: 3 Real Betis la go marun abo pelu Rio Lovedo lola na tun ni
2: o ya la se kagba ko Espanyol ma gbale jo Real Madrid to ba da go mejo yen ni asekapa la liga ni ola
0: awon mo mi alaso fun ni la mejo gerege ni ti Germany lohun lori ede Bundesliga nbe St. Pauli ati Mainz 05 meji abo gerege lo ma wayo la ode yo
2: igor Borussia Dortmund alo ma ki Borussia Mönchengladbach Borussia derby ni ni ago merin abo be lo se lo nbe
0: Freiburg ma gbalejo iko Wolfsburg to ba du won rumo lago mefa abo gerege na ni lo la de ile Germany ati kasa de nbe na ni o
2: be ni e je ma so fun pe awon ifese won se kon lo lowo lowo bayi nibi ti iko PSG won ti se kini won ti gba amisawon to pe on lu alatako won lowo bayi
0: siwaju yen ori to se loke ni pe o ti di tutu
2: o ti di tutu bayo iko lore yen go so pe o
0: ba se o fe lu advantage pe o ma Champions League yen
2: lo
0: fe
2: lu yen
0: ka ko kia snap pe no to pe o gan la fuji pass sunu alabi o ti di 1-0 ninu awon da won se du mewa pere to se lo bayi
2: Arsenal so fun pe eyin olumaiti e wa ni mi ni ani se bayi 9 minutes iko omo yen Victor Gukores
0: omo de pe
2: owo rogu rogu na fi lora
0: won ati bukara
2: sa ka lo si
0: welcome back ni bukara sa bi se me sugbon ibe ni o ah ti le so lori nkan ma che ki mi nu fun gba mi o 90 minutes no se nlo 90 minutes nlo o le possible ki ayi pada wa ninu fe son se yen bo se ngba lo yo tori 1-0 nigba mi o le pada di 4-1 mo yan lowo tori Arsenal na lo ti gba tu ori pelu ko wolf bi won ti be se kuna ni yen wo fun Arsenal pata 2-0 o le di tutu mo won lowo ni le won na tun ni kilo wa nsele
2: eh sugbon Arsenal na iko Arsenal na ti mo gbe tawon ba fi le jabo nu awon nkan ba awon ifese won se to ku yi ko le se awon lanfani gidi pe wa yi 1-0 to wa yi iko Arsenal ati mo won ni sai pe Boko Haram football kan lo ma n gba le njo meta yi te pe ah ki fe jade ani iko akoni mo gba Atletico Madrid te pe a mo pe ohun gangan ni oba awon ni boss ohun go tun complain pe ah kilo de eh de jade wa gba bo ani ifese won se
0: beruja
2: ti Atletico ba di bomb ba Arsenal ti wale ti Arsenal ba di bomb Atletico ti wale
0: o se ngbon sora won serve ni
2: won sora won serve ni bit ah
0: o je ko wa yan ni tori pe wa jade ton iya ma je
2: be ni Atletico no tell o ti e mo tori igba to jade ton pelu Arsenal merin lo je
0: be be no se sora won serve tori won pe awon gbo ti won ni lo waju ni na won gbe ra gan
2: back
0: na Arsenal ti wa ah fun iko Atletico na ati ademola lupon lo waju yen o koja be
2: ba nsin o ti e ti wa fully rested
0: won ri sa won na won rested player na tori pe jo Tuesday no no wa second leg fun iko
2: second leg yen o
0: gbo o ma ji
2: be
0: koja be
2: e ni la liga na nko e bi Arsenal she score na Alaves na within 11 minutes na ni Alaves yen na ti gba ball sa won
0: lu awon ati
2: Atletico bi ba lowo bayi ayo kan si odu be
0: ṣugbọn ni ti ba ni wa kusin pelu RB Leipzig won si wa ni omi odo nwa shin gba lara awon meji nbe na
2: eh ni Serie A nko 40 minutes na wa bayi Como ati Napoli ko ti se nkan to gba ball sa won na awon meji
0: ni abala akoko ta mo si half time laarin ko Cesc Fabregas ati Napoli to dabi Eko Saudi Arabia Saudi Pro League na eleyi eh awon kokon na me ni half time ta mo si eya abala akoko Al Fateh ati Nahomi FC eh kon so Al Fateh je ni half time labala alakoko o iko na ni iko ti omorede ni gẹẹsi ti yẹn wa ni awọn yoo ngolo gbojuba tari bọgan sinu awọn amọ yoo ngolo gbagbọ sanwọn fun nbẹ Denmark FC ati Al Khalij 1-0 ni laarin iṣẹju mẹtaleni ọgbọn 33 minutes bẹẹ ni yẹn ṣe wa naa ni abalabẹ naa n kọ Bahamam ni to sọwọ sanwọn
2: awọn England naa lo wọn
0: iṣẹju meji naa ni yẹn ti ju wọ sanwọn fun ikọ yẹn lori akaso yẹn bẹ ikọ Al Nassr naa lo ṣe wa loke tente ti wọn dagoyoyo fun ikọ Ronaldo CR7 ah ni fele se mo tori ah a ma kase le ni ka ma lo bayi bayi o pada ke lo tun ji olami lekan ijo meso abere gberun ti guni ni gbugbu ara agbarajo ti gbujide ni koja e seun di yon pelu asleyin ti e se fun wa lori ori eto yi a ma fele se lo emi na tin toto Nuruddin Salahuddin legit ni gege bi asan ba fi pade ijo mejo pelu aso na ba mi alawura bi
2: adupa lowo olorun oba to ba bere to de ba pare ope pataki lowo eyin lolufe wa na te fi gba ko fi wa sile Ibrahim Olalekan IB Sports le mi nje e seun

0: alero pe tale se bi o emi so ye ri lo nsoro se ti igbo ee o e mo gbe ku nbe te ba gbe ku nbe ma oda 92.9 Bond FM e ma tele wa kala
1: Bond FM 92.9
2: fela ni kan play
3: o ti aso la fe
2: hip hop ni kan play jo
4: se yin le jo ni en ti ro en te pa e wa n da soro ijo
5: ah de ro nke lenu e emi ti fan anu ijo ale oni e da yan mo
2: o pele o kilo fa to tonu
4: Baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
2: Baba agba te ni be gi loju se o. Mo lu egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
5: To je pa lohun lo yo mi, lowa n te koluba. Mo bo lowa ara tita, oro si so mi jaga ara bayi. Atelese to mo mi le mo, iye ti da fi seyin. Ewo ni keyan ma ta gege bi keke Mario. Olorun gba wa, lowa isan fini pamo, awon fini sesin. Ide mi ja, oju to ba fa koko eni sofo. Aje egun wa lodo baba agba. Baba agba wa ni number 20, Amoka Street, Dele Ara bus stop. Abarojeru Ikotun Lagos State Ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
6: gugu apata la mo wi pe alafia on lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa Eba wa ki gugu awon ti won gbo wa ke si daruko yin
5: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati gbo so mara ile ore mo ki gugu awon baba mama atawon aburo wi pe a oni faisan lugba
7: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaranje Road Ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859 08068216859
5: lori awon aisan kan si keji ta man soro nipa eni aisan nu san tabi wo to ni awo ka bi aro molegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi aben to ti ni jamba moto ri aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi a pariro ese kikan elomi o ma rin lo ba ibato ma bo lese ti o fe jabo to ba tin ra awon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma bu oso ni gbogbo igba kati rin o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aye ara o ma ja ni elomi apakara lati oke de sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan no ma ma se pipipi inu agbo are to ba tin ra won kan bayi
7: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaranje Road Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de Ikotun roundabout ewo marua to nlo se Abaranje Road tabi te ba n gboko bo Abaranje Road ni ke bere e bo le ni Dele Ara bus stop apo to yen le ya si number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaranje Road ni lu Ikotun
5: Baba agba teni be gi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e kokon toju rewesi okan yin na ke gbera file bayi pe Ikotun ya lodo baba agba teni be gi loju ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaranje Road ni lu Ikotun e ba ti de Ikotun
2: ero ba ni soro te le fi pe mi 08068216859 08068216859
5: eyin na ma bo gan ni afiji iroyin o ta foju ba awon mi o ti e lawo fe logun bile mo e ma so be e ma so be owo ti wo fi ngba le omo ye owo to nsan lodun ti ile to gba to dress inu e ndagu ara re njo toju e te ba wa de mani na laina ma ba so pe na la baba agba te ni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agu ara mo logun ko ti se o tin be iwo na danwo ko ma bo
7: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaranje Road Ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859 08068216859
5: iwo dati ni dogun fun boya orin wonku wonku orin on te koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin loju ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te nwo to je pe ba se rin e ma fe re ni e ma re ni bo se nse yan were were to fi ndi oni yen ki se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa tewetegbo
7: ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abaranje Road Ikotun.
5: Lodo baba agba teni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin onte koluba ati ni di oran fun wo iwo gan gugu obadi gugu eyin lo ti bi wala elomi ma nbo lo kan bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma ma je kiti e o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
7: ma bo sodo baba agba a wa ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abaranje Road Ikotun.
3: Ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
5: gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi de te ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati se gbanse doran ni te lomi ti ba gbo lon saanu wa to ba gbo wan gbo ka to se igbanse ni be se ngbo mi pa dele mechanic ni elomi e ni le ba soro ntori pe lomi o le nawo sagu are afi orisi ko si ntani ko ra fun nawo ti o ni se e ma fi ra yin sere agu ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo eleko si se e ma so be gbogbo wa la logun ko te ti o logun sugbon olorun oba fe nikan si je nikan lo bo lo nse ma ko se ti ma nbo sodo wa olorun ti n gbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere pe boya nrin bata nbo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni dogun apa oromi egbe kara oromi ati gberagan baba ni pati yawo le lo ogun lo ni ogun mo ni olorun bo ni jarogun angbe ni sugbe ni to ameri o andi magidi mo pe ka to rin olorun ni je keri sugba adua la so ran ju ka gbe igbese ipo to n woju olorun to n be gbogbo ona ti soro kan si keji ba fi wa lagu are to n fura si tete ma bo si
7: number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abaranje Road Ikotun.
5: Lodo baba agba teni be gloju.
3: Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
5: E tete kole. Te ba ngbo lale e jide be ndaji. Te ba ngbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo. Ke ma bo. E wa fun imoran atalaye ati ona abayo. Lori tewe tegbo ti o mu kara yin o se kebe kebe sagbadewe marugo takebe lodo baba agba teni be gi loju ilu maka onisegun ibile to n fewe ategbo somaraye lori elomi ni mato ti o toju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na loro ara wa ara dabi mato ni ta ba gbe mato sona ta ba n lo bada bibi ta ba n lo ta ba service e mo ko le taku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu ton gbadun ton ijo toju ara eri tan ma wa soro pe bye bye le ra wa o ti wan judo iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be gloj gbogbo bi ti mo nde pata adura na ma nse fe mi boya gbogbo ara lo nte ni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa ri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
7: ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abaranje Road Ikotun
3: ero ibanisoro wa 08068216859
8: baba gba teni begi loju opo lo ti nowo nowo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun to lelomi ma so pe Ikotun jina o
9: baba gba teni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won gbe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera fayo bayi pe Ikotun ya lodo baba gba teni begi loju
5: kini ndo laamu kini won ti nawo nawo nawo lere aisagban ni lowo olorun ma jaari ogun wahala ya n lu pipipi ayin to ejo birin lete n gbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won so ron gbo birin ni gbogbo tokunrin to birin lo ni ta so yo sugba won to ba won wa woju olorun to nbe lona to light san kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be gi loju ona abayo olorun lo se to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe n se olowo lowo bayi mo pa sa tarun tan ba ti bimo ma bo si
7: number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abaranje Road Ikotun.
5: Tete ma bo ko ma bo bi mo se soro yi lokunrin lobirin lomode lagba olorun bo ni so wa den ti o ma tiro a to se a ofi won se yeye sugbon nkankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kicha ara abi eja o ma nje ko week ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti ewo tete ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba teni be to ba ti degan won no ah baba won ni itowo la ma do be a ki n gbokere ma dunu obe teyan ba je obe labekuta loni to ba n gbelu eko abibadan njo keji o ran ma lo pe lo ba ara wa to ba ti da ni ele wa ti foro oye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se ngbo mi ba yen dide fia e ma bo pe o be je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba gba te nbe loju
7: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
5: e wa ke wa janfani ewe ati gani afiji eyin na didi ke ma bo kino o si o kino yu elenu wa lati damu oluwa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe karaku tai tai jenje nibi ni ele iwo sibi ni olodun oni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ta ti e chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se nbi ati ayewa tin to ba ye ka ti pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te nlo ni kankan ba epi te mo boya boya won le te ni mo to wa ti dagu ara to wa nbara je awon am ko wa to de ko ma nbara je were were were ti o ma ba nu ni ara nu eje inu egungun olodun je kari sugba de yan ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba agba se nbe loju
7: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
10: be baba agba te nbe loju wa
7: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
5: e ma le ti na wa be ti de likore eyin e mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan la so e jori tan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ataisan to na ilam o ti se lori awon kan ta n pariwo na ni ati so boya awon ti sise igiri ojabo loke boya awon ko pe ri ojabo elomi ba accident fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya on fori abi nfin kankan gbadi kan a ma wa fa wahala ti damu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e tun ranyan bo se ma ri ni te o ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu omi ara sinu ejara a ma wo ka a ma rin ka imi wa to je pe ki de tun se to banu to le je pe ofa o le je tala fefe afefe buku ni fe luwa
7: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ko to roundabout e wo marua to n lo se Abara Jerol tabi te ba n gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bole ni Dele Ara bus stop apo atun ele yasi number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol ni lu Ikotun Leko nbi
5: ibe baba gba wa ero banisoro te le fi pe mi
7: 08068216859
9: 08068216859 en de ba so pe ko to ju ne awon do wa laja awon do wa ka ki do wa nbe bu re tan gbe ra tan yoju ti ikoto ifi na la fi so fun pe e mo je ka fi akoko yin da ola e dide nle bayi e ma bo nilu ikotun bi ti baba gba te do sin be number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol nilu ikotun ikotun jina o
11: Ha, ragbenro wa wa ra le.
12: I'm a born a profession.
11: O da, se won lo ri bo se rin ni. O ri tan te koloba. O tun rin won kun won kun.
12: Ijo olun ma da bayi. Ah, nkan kan ma n ba eni yi fa.
13: Ma je ki ofojo pipe tabi awon isan. To le fa ki ati gba pa gbese odi ni ra da owo le. Ori keri ti ara nro ni. Abo nwu ara tita, ara njani je. Ko ri o ma gba ye, o le ruku. Ati bere mu nkan nile di ni ra. Bo si se eyin didun. Abi egbe kara re nkuta ita lati oke dele. Ke yo ma rin ko dabi pe nkan ra lese. Bata ti bo lese elomi. Ko ni mo. Elomi a ma rin a ma ta gege bi ke Mario alore isan ti gbon ni lowo tin dani wole ti finish esin baba gba te ni begi loju ero bani soro won 08068216859

0: Aki gbogbo eyin eyan wa nile loko ni gbogbo bi ti e tin gbo wa bawo ni weekend yin se o ndun mo lero pe e n gbadun gbogbo rin ti amu wa fun yin lolokan ojokan leni Saturday yi inu osu tutun May ta mu loni abosede sokun bi lo n kiyin pe aku weekend
1: eni ma ni ojo keji bi ere bi gba melo ele ojo keji osu karu o ile npe mo ile npe su adupe lowo olorun olomaja asha isan te ba ngbo ore sauti arewa ore to lagbara gidi ni pe aye nbe ni laye omi ninu omi loke lojo onojo ofurufu gan awon kon gbe be ari ohun na lawa ti wa yi o bi yan ba lowo yo gbadun oyinbo ti lo ami bose oyinbo ti lo kolonja ba won eyo dudu iwa buruku abi ero dudu ni ki la fe se ta ma fi da bi oyinbo olohun ti gbe ijoba le fun oyinbo tori e gbogbo nton da wole bayi emi ni kan lokun ti won ti ri se sugbon bi ti won ba de e ba gbo ori siwaju se ri pe ogbani yo oni ohun da won mi kan ohun wo pe ye so ma de de ni sha wa wo pe wa mo fi yo sile na kun jo bi on ba waye yo tun raye aye nbe leyin aye o a si

ti awon oyibo ti won ti ri se o si mo pe are ile America o so ni ose to koja lo asisi are wa ti yaya to soro ti asala fi se o se mo de number Trump lowo ibe je mo le woni leti mo ba ro pe gbo n koroko o ni pe lati nu pura won se nlo ibon omo keke ki awon mo ile iwe ba gbo iroyin to lo ni ose to koja lo lagbara akeko o da pe mo odun merin la ko ni to lo ni ibon pa eyan mesan omo akeko egbe igbagba la koko e o ka to ra fo si wewe o baba e ti se lo pari ba gbo ibon fi na ni awon oyibo ti ri se ka ma lo bo ka ko ma yibo bo se ba po owo po nle oyibo ta okere iru e le sele Nigeria ke yo ko dede gbe ibon ko de di gwa abi ofin olode ke yo ko ma lo ibon o Nigeria ko ri be o ofin be Nigeria kan so ti wa ni ofin be o.

Okukura Wai Ogawa BS Media Laji Bola Muibi Ekuro Leoga

alagba Segun Ventures mo rowo yo Segun gbe ile jo le po ti pe Olumaye ti all right.

Mopilo ori kan ni Sunday to koja lo. General manager wa pe mi, won ah Oluma eti ki lo de fo yin le nbe na. All right. O se wa nu o. Atewo la bala o me ni o ko. Ago meje ku seju merin.

0: alẹ ro pe talẹ se bi o emi so ya ri ilo nsoro se ti igbo ee o e mo gbe ku nbe te ba gbe ku nbe ma oda 92.9 bond fm e ma tele wa kala
1: atoro aforiji ina mono mono una ni o seju a iroyin agbaye la mo fun lati le se wa bond fm 92.9 karidu nigeria to fi kale so ni gbogbo ninu jaro ikeja leko nbe lati iroyin sajuno eja farabalẹ gbọ koko to nbe loke tenti awon iroyin ohun na ajo to mojuto eto kule kodo ti nipinle eko o di se atunse si iwe yonda awon ti o si dada to bi psp o si kun oka kiri agbegbe akowe egbe oselu nnpp alaji buba galadima ati so erongba egbe oselu alatako bi peter obi rabi ukwakaso bi won si fe se ase loju egbe oselu ti won fe lo darapo mo lojo aje monday otuna ajo isokan agbaye ti ketoto olori bi won se kolu awon akoroyin de ayajo ajo tawon akoroyin gba yonda ile kuba benu atelu ofin titun ti ile america se igbejade iroyin na re lekun rere olumide olalere no niroyin ile ise ajo kole kodo ti nipinle eko lo ma ti gba iwe ase kuro lowo awon ile ise adani to nseto ile kole ile kiko bi psp atawon imi lawon agbegbe kan ti ise won ti kuna nipinle eko latara igbese ati mu agbega ba ise won ni ona ti idoti yo fi dikun jojo nipinle eko oga agba yoyan fun ajo loma dokita muiwa agbade gashin ohun lo gbe ipenija na jade o si ni ohun gbe igbese yi lona ti atunto yo fi ba ise akole kodoti ni dokita gbade gashin se lalaye siwaju si pe ajo loma ti sewon atunse kankan san agbegbe ti idoti ti poju atawon agbegbe ti losiwaju ti riba o wa se lalaye pe labe atunto yi awon ile ise akole kodoti yokun yo ma tesiwaju lati ma pale mo idoti nibi ti won tin se ise won tele nigbati awon ile ise mi to sese bere ise yo ma lo si ibomi ti ise ti kuna tele goda o jamo wi pe opo lara ile ise na lo mo mo yonda ara e ni bayi dokita agbadigeshin to je oga agba loma o wa so pe erongba ajo yi ni lati gbianju ma mojuto ati kon si awon ale loro lona ti ilu eko yo fi mo toni toni ijoba ibile mbuse ti duro lori ipinu ewu lati mu eto imototo lokokodun pelu bo se bere si ni gbe slab pepele to wa lawon ori koto ogbara to ndi omi lowo ni adugbo buhari street lati dena omi yale ati ogbara ya shobo igbese titun na ni alaga ijoba ibile mbuse ogbeni aruna aruwe to buwalu pelu ajosepo ile ise kan lati mu agbega ba eto imototo ati lati dena ajakale arun kaakiri agbegbe na ogbeni aruwe so wipe ohun momo lo ko inu koto ogbara ni o lati ba dena omi yale papa julo bi a se nsumo asiko ojo fun ide yi o wa ro awon olugbe atawon to ndoko lati satileyin fun eto ti alaga council na to gbe kale nipa yago fun ile dida sinu koto ogbara o si ni ifowosowopo ara ilu gan o se pataki lati je ki eto na ko fese mule idan oja worobo olokuwo kekeke ni won ti salaye gege bi eto gbogbo to nse atona mimu agbega ba eto okowo to si nseto pepese ise atoto ati ilese lugbe eyi ni oro to jade latenu alaga ijoba ibile badagri ogbeni babatunde npe nigba to ndohun si ibere ti akoroyin wa temi to pe ajayi to nbi ogbeni npe so pe eto okowo kekereje o je igbese ati wa ise fun ara eni ni to si mu adikun ba wala aisi ise lode pelu eto gdp latara idi eyi alaga ijoba ibile badagri na o wa se lara pe eto okowo ti an so npa e jija ida adorin ninu eto oro aje orilede yi o si se ileri pe ijoba ohun yo se ati leyin ti o lorin fun ile ise to ri si eto okowo ati idasesile nilu agbadarigi ibasima to si ni yo bere mperewo ninu osu karun eja gbo die lara nkan to so
2: odupe pupo ebere te tori ta ba soro nipa basima apapo awon onise oya onise owo ni o oya aladani ni o awon to ni hotel ni o awon to ni ile ise ni o apapo won lori eto awon na ko awon kan to nje basima te ba n gbo nipa Lagos se n ba of commerce abe won ni o wa adaju se ba of commerce ile ina
1: ọgbẹni upẹ wa kan sara si igbimọ to nṣeto afihan ọja trade fair naa labẹ idari alaga to jẹ alhaji idris yaya amọ̀ràn gidi ti lọ si ọdọ awọn ọdọ ilẹ yi lati gbiyanju wa iṣẹ kan ṣe ti o fi ẹbun wọn ti o si mu wọn tẹsiwaju alaga ijọba ibilẹ kokka aguda siri ọgbẹni aziz ogidan oun lo mu amọ̀ràn pataki naa wa nibi eto fifi ẹbun wọn eyi ti wọn pe ni miss kokka aguda beauty pageant eto waye ni olu ileiṣẹ ijọba ibilẹ surulere ni ipinlẹ eko ọgbẹni ogidan sọ wipe eto yi wa fun lati fi ṣawari ẹbun laarin awọn ọdọ ni to si fihan pe ilu aguda jẹ ilu to n ṣafihan ẹbun aṣọ adire nipa mimu agbega ba eto igbafẹ ati eto ọrọ aje naa o si ni iṣijọba oun yoo tubọ kan sa karamasiki ọrọ eto ti yoo ṣafihan ẹbun laarin ilu ẹja gbọ ọrọ latẹnu alaga ijọba ibilẹ kokka.
3: I want to tell them,
1: ni kokka aguda siri ọgbẹni sulaimon aviz òun náà sọrọ lórí èròǹgbà ìjọba ìbílẹ̀ náà ó sì fi ara ìlú lọ́kàn balẹ̀ pé ìjọba òun yóò túbọ̀ ṣàtìlẹ́yìn tó lọ́rìn lọ́nà tí àwọn ọ̀dọ́ yóò fi jàǹfààní ètò amáyédẹrùn nínú ọ̀rọ̀ ti ẹni tó jáwé olúborí fún ètò 2026 miss kokka aguda beauty pageant abilékọ john oyinkosola òun ló gba ẹ̀bùn owó tó lọ bí ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà àtàwọn ẹ̀bùn náà tó jọjú ó sì dúpẹ́ gidi lọ́wọ́ ìjọba ìbílẹ̀ náà tó sì ní ìgbàgbọ́ tó jinlẹ̀ nínú àwọn ọ̀dọ́ agbègbè ọ̀hún ó wá kíálá àwọn yòókù ẹ̀ tó kópa níbi ètò ọ̀hún síbẹ̀ ó ké sí àwọn ọ̀dọ́ láti túbọ̀ ní àfojúsùn tó lọ́rùn bákan náà kí wọ́n dúró lórí ẹsẹ̀ wọn lórí àgbáyé lẹ́gbẹ́ láti iléeṣẹ́ wa bond fm 92.9.

0: email genuaba@gmail.com. Dr. Genu Aba Fila Loni, Bobo Iwe Sotoloni, Igbiyoju Eda Loni. Bani Igbiyoju Eda Loni, final decision, Umbele Wallon, Aku Kole Dati Bobo Amba Kiri Lata Aro, Aku Ojo Ojo, Aku Popo Shishi, Pelu Ashe Olon, Enele Loni, Jede Wala Wala Ma Jede Shewa, Aoni Foju Jani Towa Oko Wa Bale, Abale to Wabale to Mabale Talafia, Aki Kabo, Surya Kotuitu, Enu Agba, Nikoni Tawa, Bond FM, Eleiti Dr. Jenny Aba Fila, Shia Agba Terwe, Wipe, Kama Fi Kola Wani Ogbo, Imo, Ati Oye, Kini Wuta Ngbe Ya Wulure Tui, Owe, Owe, Ati Onwa Aloko, Toni Shikpe Lua Shati Ile Ishe, Ile Yuruba, Ati Ofi Budo, Paro, Shida Da Labayi, Lai Yewe, Itojuwa, Alafi Arawa, O se pataki o je Dr. Jenu Aba Fila logun love so pe ka gbiyoju ka toju ara wa o kudie kudie lagu ara o da gbiyoju ko se ayewo o nbo mo ese ti sori eto ni idi sugba la ni mysterium adotoluwa ti o de jogo
1: baba ta lo je fa beregun yo
0: be ni ko seni to je fa beregun yo mr eniyan owe lesi oro oro lesi owe toro ba sonu owe la ma fi wa Enu agbaleto ni koni ta wa ile ti Dr. Jenu Aba Fila se agbeteru e. Owo we ko wa ti ma tu fun yin lose yi, ti ma tu fun yin, ti ma tu fun yin, ti ma so itumo e fun yin daada ati awon ise to nse. Amo lakoko be je ki ma so fun yin pe ilera loogun oro. Owo ni Dr. Jenu Aba Fila fo rere pe ka gbiyoju ka toju ara wa, kokunrin toju ara e, kobirin toju ara e, komode toju ara e. Ki agbalagba toju ara e. Olorun je ka ran won aisan bi idakole. Koju o ma dede su lojiji ki gbogbo ara ma gbo ri ko ma da be ri wipe won sheki wa bayi igba mi elomi eje ruru ni ti e a ma di wipe to ba yewo o wa ni number kan to ba wale o wa ni number kan gbogbo aise dede ara patapata ki je ki alafia ko wa ara lasiko idi ni yen to se pataki fu wa lati se ayewo elomi atese Atowe la ma gbo to je wipe awon eyan ma wo pe ki lo se daddy ti daddy shake ki lo se mommy ti mommy shake olohun ni je ari wahala kuni da ka sise ka se wahala ka ko oro joto ko wa je wipe owa iso kekeke ko ni fun wa lanfani ati je gbadu ara wa kuda kuda kuda e je ka se aye de wa ara wa bo ti to bo ti ye eh awon toju to ye

peye awon itoju to nitumo awon itoju to le je ki alaafia wa lara wa e je ka se e ma je ka ma wo wi pe ma se procrastination kuda a o ni sise fu omo elomi je elomi isoro oju ni ti e to ba ste ba sumo te ko loju bayi la to ri ko le ri la to kiri elomi kokoro nu eje lo ndamu e to je wi pe a ma gbera elomi ka ma mi gule gule ni ko ma ti rejina rara ti bere si ni mi gule gule yera ewu igba to ba se ayewo toto la ma na anfani ati mo toto lati se fun e oni Dr. Jenny Abafila fo rere e wi pe e se ayewo toto ke le gba itoju to peye e fe pe won fun ayewo ka to se itoju ara eni e pe sori 070 76 86 1203 le ko si 070 76 86 1203 tabi 090 44 59 59 08 tabi ke lo si ile ise won iye ibi to tin se ayewo to de se itoju awon eyan to wa ni number 12 Bashiru Adeyemo Street Almoru Bus Stop Itoki Agbado Ogun State e le ko si won lori genuealba@gmail.com awon gogolo ma gbe owo wo la fe tuyawo lose yi awon to se idawo si owe wa lose to koja mo ma daruko won to ma nafani ati wa gba ebu iyan meta lo je wi pe awon idawo si ebu e ibeere wa o peregiri daada won de o da won e ba ti fe ba ti fe ama je ki pa awon owe ose yi awon owe ose ka fi kora wa logbo ka fi kora wa ni mo tori asa ti ise le yoruba ko gbudo parun Dr. Jenny Abafila loni kilo ohun to nbe fira kilo nba e loko je ailera wo lo nkoju e ijo mo wi pe gugu ohun to gbianju ati wa lo sokoto aposokoto e lo wa olohun de wi ati egbo lati se iwosan lori gugu ailera to ba nba omo eniyan fira ni olohun ma ja rogo won aiso to le dani gule da igbesi aye eni ru aiso buruko ni yale wa o fun ilani loye ati itoni sono lati dekun ailera ara e ma bo mi Dr. Jenny Abafila so wa ni number 12 Bashir Adeyemo Street

0: email genuaba@gmail.com. Dr. Genu Abba Filanoni, Bobo Iwo Sotoloni, Igbiyoju Edaloni.
1: Very Igbiyoju Edaloni, Mr. Niyo Enu Agba Leto. Thomas Oripe Suru Baba Iwa, Agba Toni Suru Ongbobo Loni. On fi owe yi a ma fi parowa a ma fi sira wale ti a ma fi ran wale ti pe gbogbo ohun ta ba nse eh e je ka lo suru si o tori wi pe nigba mi oro ada be ni pe keyo magba oro ada be ni pe ka fa kaja bo ti le hun ko magba bo ti le hun ka fa ko ja to suru eyan to ba ni suru lo ma ri igbeyo oro lo de ma ri bi toro ma wo si lo ma kese jare lori e o fun parowa fun wa ni pe agba to ni suru orun gbogbo loni tori ko si hun ti agidi tuse agidi ma nba ko je wahala ma nba ko je ni suru ma tun ko se ni to ba so wi pe ese girigiri nile anjofe anjofe kuta ore ni kan won fin pe yan sakesi lapade kan won de fin royan de ti wi pe eh sora se to ba wa lowo e o tori pasiko to ba wa lowo e to ba ndo to ba ndu o le so pe rufe owo eyan bayi lo ni fe rufe owo eyan bayi lo wa pelu e bi ko se pe to ba da olohun o ni je ko da fun e o ko ni da fun yin ko ni da fun mi won fin si wa leti won de fin ran wa leti ni pe ese girigiri ni anjofe anjofe kuta a ore ni kan o awon owo yi awon agbalagba yoruba ma pa fun yo pe keyo sora se to ba ndo to ba ndo fun e boro le aye se wa niyan irawo to rawo ni pe kuro e je ko ri mi ti rawo ba jura wo lo iwo ko lo ma fira ero olorun ba mi lo fira lo fi eda on awon agbalagba yoruba ma fi je ko eyan ni pe se pele se medo olorun ba mi la nkesi iwo ko lo ma fira ero iwo ko lo ma so pe o nse iwo ko lo ma polongo are Olorun lo ma n pologo eyan lo fi so pe irawo to rawo ni wi pe e kuro lona e je ko ni mi o ti rawo ba to rawo eh Olorun lo ma n fi eda o Olorun lo ma pologo e won fi so fun gbogbo eyan to ba ro boya ipa ohun agbara ohun lohun le fi de bi to hun de pe ki se wa o ere ije ki se fere to mere sa o je jije ki se futa lagbara o bi ko se pe Oluwa ko ile na mole mole se la so Olorun nikan lo fi eyan owo yen won fi ti yo leti won de fin pe yan sakesi ni pe se bo ti mo olohun lo nde ni la
0: Dr. Genu Abba Filanoni, kilo to nbe fira kilo nba e lokoje ailera wo lo nkoju e ijo mo wi pe gbogbo ohun to gbiyanju ati wa lo sokoto aposokoto e lo wa olohun de wi ati egbo lati se iwosan lori gbogbo ailera to ba nba omo eniyan fira ni kolohun ma ja rogan wa aisan to le dani gule da igbesi aye eniru aisan buruko ni yale wa o fun ilani loye ati itoni sono lati jekun ailera ara e ma bo ni Dr. Genu Abba Fila so wa ni number 12 Bashir Adeyemo Street

email jenuaba@gmail.com. Dr. Jenny Abba Fila Loni, Bobo Iwo Sotoloni, Igbiyoju Edaluni. Ti awon agbagba yo baba so fun yan wi pe opo yibo fi dudu se wa oronu e o le leriwo owe ni o le ni eriwo won so fun yan wi pe ki se gbogbo nkan to dan ni wura ki se gbogbo nkan to mu adu dani lo da be ni po sun o be igba mi nkan ti o da ma dede mu adu abi idunu dani le se gbodo ma be lohun wi pe ibi to foju jori olohun ya wa nbe o ire to foju jori ibi olohun so wa nbe ko to wa sona ko wa ba ati se opo ibo fi dudu se wa oro onu e o le leriwo o tumo si wi pe sora se to ba ni ti nkan ba nda bo bawo eyan ko se abo re laaye ko to da be ni pe o ndo odu fu e ko sora se aye ta wa yi nigba mi ti fufu ba wa loke o sese ki dudu ko wa ni sale ehe boro le aye se wa owe yoruba ni Yoruba ma po fun yan nigba mi pe a ki yan gan bata loju eni ti o ni bata tabi ka so pe a ki tojo ni ka mesoka ko ni bata to fa idada ko ma wa so loju awon eyan wi pe bata temi loju eni ti o ni bata iro a ki tojo ni ka mesoka tabi ka so wi pe bisu eni bata andawo boje ni owo won fi pa pe wa sa kesi wi pe to ba yoko panu ko ma ran ku bombo o tori pile aye o gbege o fin po asa kesi won de fin kilo fun wa ni pe aye o se nlo bayi igba o se nlo bayi ko sora fun ibere wo la fe bere lo se yi e je ki kokko so won to gba ibere wa na mumbo e je ka doke lo Dr. Jenny Abba Fila Loni, kilo wu ton be fila, kilo mba e loko je, a ilera wo lo onko jwe, ijo mo wipe, gogo wu ton gwi yonjwa ati wala shokoto, akpo shokoto e lowa, ono wude e wia ati egbo, lati shen yu son, lori igbo gwa ilera, tubamba ome ni yon fila ne, kala wuma jarogon wa iso, tole dani gule da igbesi a ye ni ru, a iso vuru ko ni yale wa o, fwi lani

0: sukan wo temi to so mi ti ran awon tu
1: mo yan ni yan iwo na ma repete ko o ma duro amo ma salasajo jeje ni o ibi toro densin sa rora ma se kolohun ko falubarika si ni o.

0: of God. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run ti ń gbà ni. Ìṣòro ńlá wo ló ka ọláyà ọ̀rẹ́? Níbo logun ti ń jà ó tó lè sọ fẹ́nì kankan? Wá pàdé Jésù oníṣẹ́ ìyanu ní gbogbo ọjọ́ Monday nínú àdúrà àgbàṣẹ́gun. Mighty hand of God. Nílé ìjọsìn Rapture Proclaimers Evangelical Church of God. Tó ń bẹ ní number 31/33 Adeyẹ First Street, Lagos Abeokuta Expressway, Car Wash Bus Stop, Ìyànà Pájà. Níbi tọ́lọ́run ó ti máa gbọ́wọ́ ọmọ mi fún mi láyọ̀. FA ṣiṣẹ́ ìyanu. Hello, mommy. 08032825416 08050604508 Mighty hand of God ni gbogbo ọjọ Monday ma bogun re mole Jesus yo fun Olona Abayo
1: jije
2: mo ki gbogbo ti to n gba mi ni oruko Jesus be ni mo gbadura fun o on ton pe ni idamu odun ko ni kan e ekun odun o ni kan e egun odun o ni ba won pin be to ba nfi gba to fi nbu omi ekun mu o ni ri mu nbe o mo gbadura fun o aso ogo won o ni ya lara e gbogbo ona ti okunkun fi mu yan sin le ru loruko Jesu owo won o ni ba o on ta npe ni anu Olorun wa ri mu lodun yi loruko Jesu mo ma gbadura fun o ategun ta fi nserere ko ni damo lese ta ba si reni to ti damo lese Olorun o gbe efu koja gbogbo e da laye to ti wa ni atimole okunkun akanmole okunkun ide okunkun owo Olorun ko wa ori ko tu o sile ko gbe jade mo gbadura gbogbo e da laye ti oju npon to je yi pe gbogbo bi to se rere si ibi lo npada wa bae nibe ami kami to nso ire di bi mu e lowo ko pare ami to wa lara eyin to nje ki nkan re di ibaje mu e lowo kami yen pare iwo to je pe won ma npuro mu e kaakiri ni gbo gbogbo won abemi taye fi mo ni to e to nteli e kiri to mu kawon eyan ma ri e bi ibi nkan na ko doku ami yen ko pare mo gbadura fun o iwo taye ti gbe sepe ti wo gan ri be npo jebi loruko Jesu epe yen ko ma dire ohun to ohun to nse bi epe ninu aye re ko be si direre lato ni lo wa ranu Olorun o adura re agba wa si serere gbogbo ti to n gba mi yi ipe ton pe eyan pe seyin ni ya alagbaja seyin ni baba alagbaja e wa gbe oku e ni bi bayi o ni gba lodun yi o ipe ton pe eyan ti blood pressure eyan to ma rise ti o ni take control mo o ni gba ru ipe yen won ni pe e pe le ejo na o ohun te eyan sun ninu leti ki ji laaro o ni ba won sun o ode aja wole o ni ba won lo ile te eyan wo ti ki jade mo o ni ba won wo abo Olorun dari lori daju loju e lodun yi o ni ki o pele o won mo ki e ku orire ni be ni ko ri o Jesu Oluwa wa amen ni o ni e je ka lo sinu iwe Corinthi ori iketa iwe Corinthi kini ori iketa sugbon e je ka ka ese lati ese ikeji la yen o ni je bi enikeni ba mo wura nye si ori ipinle ti ati fi lele oni ti enikeni ba mo wura fadaka okuta iyebiye igi koriko akeku koriko le ori ipinle yi ese ketala ise olukuluku eniyan yo han nitori ojo na yo fi han nitori pe ninu ina liya o fi han ina na yo si da ise olukuluku wa wo iru eyi ti se ese kerinla bi ise ni keni ti o ti nse lori re ba duro ohun o gba ire bi ise enikeni ba jona ohun o padanu sugbon ohun ti kala re ni a o gbala sugbon bi eni nla ina koja ese kerindinlogun eyin ko mo pe tempiri Olorun ni eyin ise ati pe emi Olorun gbe inu yin ketadini ogun bi enikeni ba tempiri Olorun je oun ni olorun yo parun nitori pe mimo ni tempili olorun eyi ti eyin je eyin ayan fe olorun to ngba mi ni wakati ati owo yi te ti re sile daada gbogbo patapata la nwa eni rere ko se ni tin we ni ibi laye eni re la nwa baye se wa da teni re wa so won yin lo le oun teni keni oni lowo lati fo mo la keji oun lo nbere lowo araye eni ti oni sore ko ma lo soti o ko rire ni ba sore fun ti o lo soti eni ti o sore ti oni wo eyin wo oun ni won wa sugbon ta won ba se ti won ataja ateran ni o moye ti won fun o ataja ateran ni o mo pe ile ofe lo ngbe ataja ateran ni o mo yi pe ofe na gba o sile awon na sanwo ile iwe omo e sugbon be nikan ba se fun won won so do ta yi atorun iru eyan wo lo nwa gana ibere mi nu iru eyan wo ni o iru eyan wo lo nwa iru awon eyan wo lo n toro lowo olorun o n bere alaanu o n bere olore awon kan ti ewa to je pe won lemi anu lati le ha tori pe aye ti wa baje ta awon eyan fi bi so lore to lore nra ko ba to lore nse won wa wa gbe sori won fi kewo en ti o fe sori tele to tu wa ri nkan kewo sugbon wa lo ba won ni mosalasi e ba won soosi e ba won lori oke ke ma gbo adura won iru eda ti won ko je si enikeni ni won mo toro lowo olorun pe ko ran si won ibere mi re ti olorun ba wo eyan bi ti e to ran si o so o dupe eyan bi ti e odaju bi ti e alaroka bi ti e elemi esan bi ti e apanimoyan da bi ti e apuro mo ni bi eni nla yen bi ti e elero ibi bi ti e tolorun ba ran si o ko mo bo se ile aye to bi bi omo tabi bi oko tabi bi aya tabi bi omo oya se wa layo se wa ni ayo eni ti o n toro lowo olorun iru eyan to n bebe lowo olorun se iru eyan yen lo je olore ti o ni fi gba kan bo kan ninu omo to n gbodo e so gbadura bo se si omo yen keni kan na ni bi kan pada so mo abomo omo e be bo se lu omo to n gbodo e gbadura olorun bi mo se iru eyan ti mo je so omo to n gbodo mi iru eyan be ni ran sawon omo temi to ba le gbadura yen bo se n gbohun mi ko mo sami si so le bere pe ru eyan to je si yawo e ni ka awon obirin ti e o ba pade so le gbadura gbogbo bi to ha foto oko e de ni ki e mo to fe fe na ma ha foto e kiri atori onisegun ati ile afa ati ile baba lawo ko ma control ri e ko ma control okan e ko ma control owo e o ba ti lowo lowo iwo ni ko ma gbe fun ko gboro fun ya re lowo ko gboro fa buro re lowo baba ti o fi se fe bi ti e bi ti e nikan ni gbadura ki olorun ko gberu yawo be fa won omo ti e na tani o ta lo nwa tani o ta lo ntoro o ni koko wa sun mi loni ta ni o ta lo ntoro tolorun ba gbe iwa re ati se re sori won so jere se na ni jo se re se si owo re ati wa re se oni ko ba se oni pa o lekun ta ni o ta lo nwa so lo bi mo abi bo se wa yen ko gori oke lo abi ko wonu adua olorun jo bi mo se je sawon omo lomo be na ni gbogbo en to mo mi ba ti pade bẹ́ẹ̀ náà ni kan ṣe máa jẹ́ sí wọn so le gbàdúrà yẹn tíwẹ̀ ò bá ti dá mo bẹ̀ mọ́mọ̀ bímọ àwọn ọmọ onínú re gan sì ń jìyà à ń bọ̀ sí ọmọ ọ̀ka ẹ̀lẹ́ o bọ̀dá yahoo ẹ̀lẹ́ o mọ̀mọ́ yahoo ah aye lenje abi se yin yo se abi mo so ni lowo ni ran yin be ni sawon omo e o ni ni ile ise nla tori yo pada fold up ni ki se pe o gbogbo wa lati mo pe nkan tan pe ni love come and why san be o awon kan ni ko si dajo kankan lorun paye lo wa iyen gan buruju toro lowo je ka won mo re tete sori re won doke won gagan won kan jabo lojo kan gbo isubu alagbara mo lariwo won kan wale won ni le se gbogbo o fold up then ni nti mo so ndun bi epe abi epe ko omi je ki da ki gbe afi to ba to gbe san omi je ki gbe o afi to ba to gbe san igba te ma console ara yin e lawon oyinbo le ngba pe won ti ko wa leru e ngbowo yin pada fine awon black ara wa ta tun gba ngo sawon na tu ko yin leru ni o ti di wa yin o ti di se yin abi e ti e be ru pe kini kan wa ti won pe ni esan wo bi iwe ti mo ka o ni gbogbo se wa la o fi na be wo se se re o ni jona ele o lagbaja omo lagbaja se mo pe ni won gba to ma tin fi oruko re pe omo lomo re esan esan re oke lori omo e ah talagu esan ba lu somo to bi oni sunkun talagu esan ba lu somo re oni kuku oro talagu esan ba lu so ani kele yin talagu esan ba lu se wahala oni wole gbo me orin to nda yi to lu orun ba ba o gbe sara aye oni ki o pele un ti mo nso re sori iwo to se to daran tolopa mu o to di ese tabi to se won mo ma ku e ku orire eyin mo si le da sori Mr. Lasegbe ta lo ma mu mi ah wo bi igba ma mu o ojo ma mu o wakati ma mu o ile ma mu o gbogbo tolorun da ni o bere ah wo bi igba ti mo se ko se da lohun to mo eh on tolorun da to mo o poju awon ti o mo lo bo wa be ru onkohun ebe ku ti ni o so lohun abi sa me so pe o ku o tori jo ba ku ah sori iseju kan pere leyin iku e ohun toju e o ri just 1 minute ah wa regret po si aye gbe mo ki lo loni o gbogbo ti to ngbo mi ta ni o ta lo nwa ise re se o ni jona se wa ga o ni jona ta ni o ta lo nwa so le toru toro ru eyan bi ti e fa won omo e awon omo omo e so le gbadura kan pade ru wo pa ni bi se ele oga le se ti wa ri taya oju yin ti wa bo ara yin wa wale ha ibi te nwo tele eyin na ti wa den to feel form lenu gate so elomi o ti e to pada ki won ko to pada wo ile ise to ti retire elomi o to pada wo be tori ise ibi to ti se opolopo aye lo ti baje o ya lowo re be nke baba re lo ni ile ise sakini wara aye ki lo si eh ma make sure wi pe o lo ni ile ise yi se yin na o de pada lo ele wo la lafi ara yin aisan ti bere die blood pressure diabetes mi so gba won to ba laisan yen ni won ni eyan buruku o sugba won kan wa olo ma fi pinre ise fun won ni elomi ninu won stroke lori taya re ha mi o ni gbogbo eni to ba saisan ni elomi aye lo fi se o sugbon olorun esan ma nfe lomi na gbo mi eni ko sorun apadi e ma wori n to kan do mi ni wi pe eje ma run eje ma soro so na won to gbi eje re gen adabi ti ba se okun idodo lo so wi po adabi teje kan na o ba gba arin yin koja gbogbo iwa to wu lo mo je ele o bodo ologun owo iya ologun owo en ti o ba le je eyan ele enegbo wa gbo awon kan se ni bi 100 odun seyin e lo woran won ma se nrare n to dun meju loro yi ni pe eyin te daran e ni duro je awon mo lanu won se mi e ba si ti ya gan e ba ti mo bi mo ta ni o ta lo wa on te pe logun owo yen ola ni mbaje iwo mo to fura pe baba re se iya re se lo mura adua o lo mura o gbogbo awon ajonu to ba won gbowo ni o pada mu osin o bo ba sise tere je yen baje 100 ti patipalu ma firi 10,000 ninu e to ra awon ajonu to supply daddy awon ajonu to supply mommy won ma collect lowo omo o daddy e no supply you iwo ma donate ni o asiri e mo so fun eyin to ba ti mo pe ara fu opo kini yi o mo e mo ba won pe ogun e mo je nbe tete lo pe un ninu adura oro mi o tabi alagbara lo laye abi en to ba alagbara lo le je un orita onje orita mo ndi mo gele ngba mi tani o ta lo nwa ani t'olorun ba gberu eyan bi ti e pade awon omo e soju alai re o da si oni koro ah wo bi ni kon le du waju mi ko ro ko so ma fo iti e wo lu yawo e bi eni lu bara so sa bi mo birin sa won mo re na oni bo birin pa lo won ba se dajo yin eyin emi yun wa gun kan ni kese oju yi la won mo se mo sunkun wale e wa mo ra plaster te mo fi le oju omo yin loju ale nitori pe olorun esan ohun lejo ntayo olorun to dake ti o soro se mo pe nkan gbenu re ni won ni olorun be ni bi gbogbo ori ohun gbogbo so to ni mi o rupe gbagbo po to ni te ba gbagbo po to igbe aye la bi te n gbe yen ni gbe ele o eyan mo nile ti n pari arugbo lekun eyan sise 36 years lodo ijoba o gbowo pension wa ra le lodo yin o wa mo die die e si gbe le yen egbeta o tu de o tu pariwo e ton awon boys yin kon le won danu omo to tele e tu lu arugbo wa sunkun sori ile ele o se be ri bayi awon omo yin se nri e ba era won orisirisi damu to n ba yin e kuku ka si kadala le pe lies mo peyin le ntuka dara yin ko fun rara yin ah eyin o n beru ekun ni ekun abosi ni kan soso ni o lesson ekun omi je ekun iyan je ekun idaloro ki gbe o ekun idaloro ki gbe ko si ni da afi to ba to gbesan be ni sunkun dake omi je o ne dake eru ba yin won laye oda se weda ni oda ni abile ni oda ton ma laye oda mo awa ni oda iwo atemi laada esin we ni to da awa o setan ati da han ah o ga o aye ti tenant tin gbadura ki landlord o ni soro ko le tel tale fohun o ga o aye ti landlord tin se ti sawure komo ko tenant ma sorire ki gbere won ma wa sodo hun ti won tin seto sinu igbale fi gba compound gbogbo kan ni won ire aye won ko ma wa sodo e o se abi o je abi so sa abi mo so su opo obi mo on le se ma ran mo mi won ran lo lu ebo won pada ma fowo nje ranse si lati Nigeria ni omo mi o de lu oyinbo odun mokan la gba won lo wa odun mejo gba won lo wa lo bere ki lo se ki bo won tin san fun o ki lo mesan yi wa e toro anu ke to se pe le ota yin ke pe na ma tu pada da le yi lori bi ojo tori nigba mi ki sota esan ni mo tu repeat e elomi wa ise aye ni adura ti won yin o ki npe gba togun ba tan e gan won ma dogo sugba awon kan wa iran diran ni ya won nitori pe ogun esan oburu jai Daniel ta lo nwa so le bi olorun fe oluwa eyan bi temi oni o fo mo mi eyan bi temi oni ran si mi ele o boda eyin na ti di landlord o wa nwa tenant gidi iru yin la ma fun kiate ka lo fe en to ba se ba mi o fe en to ba se ba mi o fe jo tori olorun ile to gbe to fun cut notice to fe jade to da wo bara ogiri ilu to la gbogbo to la sibe to yo ero de ba o ti gbagbe okay now ti asiko re ti de bayi basiko go re se de lasiko e to esan re na ntele oh olorun mo ti je oni tenant ti o yo roof to ba fe jade nle elomi o yo tap omi elomi o yo sink yo so le da oro ton ba ni kilode a lo lo se sibe won ti gba pupo lohun ran ti awon ele o ina ti wa di landlord bayi ka wo be se se ngba te ni wa kere won ma npo we kan won na ni ba ti gbalẹ ni le ngbe eni tun le se ni le ngbe bi landlord ba ni e gbalẹ oran ni ton ba ni e tun le se oran ni e ti wa di landlord bayi tenant o gbodo rin le mo ele o wakati esan o mo ntele wakati re ni wakati esan asiko simi ni monde bayan wakati esan igba to ba re agbara tegun oro mo igba yen ni mo ntele eyan ele o madam arewa o ngbenu le awon to loko to ngbadura ka won jere oko won kile awon tutu awon sokoto to dabi patalasan e mo wo kiri nule e fa so fere fere saya lai wo ko mu ara ko oni bale ninu ile won lo ma joko si banko ni ke le ri yin wa ma ki won mesan mewa e mo exchange phone number e lo ma pade ni bi kan se baye lo nje ma wo ri se bi won na ma to loko awon to se saju e won ti wa nle oko nsin alabagbe loku ton bo ko won gbe beni ko sala fokoto ko sala barin mo beni on teyan ba se le yan o je se wa reyin woli eke ton mo lo ton moro lo ba foto orisirisi n ba pe re lo omo ge ti married man n gbe e jade o ti gbagbe pe won na o di married woman o wa de le o wa menu soke awon woli oran na wa n be ton be la won be on fun ni nkan to gbon so nje fun won be bomi itura fun won jawe joko je fun e mo popun ta ba ti jawe joko je fun bo je tutu nu leyan na ni opolo re o se tutu lenu se eledare na o tutu kadara re na o tutu financially ko ni dabi ti tele mo gbo nkan ni o worst fun hein e mo ko ma affecti destiny won sa omi ton be bu fun mu yen o jiya re wo bi njo mo kan to ba fun okunrin loogun kini ta wi ta kun to ba wi nikan lo ngbo asiko to fun ni kini yen ma loyun fun o to ba loyun fun kini yen affect brain omo to ba bi fun a affect smart omo yen o ni smart bo se ye ko smart brain omo yen o ni sise bo se ye ko sise seyin o mo ni oh e gbo tani o ta lo nwa se eyan bi ti e lo nwa ojumo ojo kan se won be lohun ke eyan bi ti e pade e ele o so gbo na abo tutu so le fi esu re fomo re abe pe won fi ose so le fi osu re fun ebi re ape abe pe won fi ose tani o ta lo nwa ta lo nbe lowo olorun ki lo nbeere n to bere yen to ba dowo re iwo le se ru e fe yan ise kekere owo nla o le ise kekere owo nla ki se adura omo le awon alagba fe pe kekere fe ma se yan ojulowo seni opolopo ise lo wa ladugbo tawon yan wa professional kiri gbogbo se fun carpenter mi o sunkun asa lo ni si owo to tu jolo to mo esi mo bere ibukun lowo olorun we are as ikalokun owo yin e ma so na o e ma gbadura ko wa san to dun mi tawon to gboruko jesus ori I am born again ba bi eda onise o to pere nbo again iwo ko wo se fun ni weekend Friday Saturday I'm telling you to ma have it Tuesday won ma pada pe e pe materials ti won toro wu e won fi se weekend won si mo pariwo Jesu si le ri megaphone lowo won yi wo bi o le kan lon labuku o ara le labuku re wa ta ni o ta lo wa won ti mo bere niyan sese re le lana koja sese re o ni jona so de biere to ba de be so gbere olohun e so kuroro awa la gan olorun olohun ke seka awa la gboto olohun olohun oditi in gba wa awa la gboti e olohun to da ke se ni nbinu olohun to da ke se ni nbinu especially leyin te mo ro pa fo olohun da lo se o si ti wa da ke bayi o ti da ke mo everybody ti wa ba wa faye re be lohun sumo lohun je ki si owo re wa re lojo tumo abe olorun e le fa wa de ru bo lohun iwa la fin tu olorun loju mo gbadura fun o ibi asise re olorun o tu o se ibi ikose re olorun o tu o se ibi to oju aye re ti sokukun olorun o to mo le si o ni ri binu olorun mo o ori ofe ati yi pada olorun o fu o jesu oluwa wa amen
0: Ogwa agbara Olorun tin gba ni isoro nla wo lo ka olaya ore ni bologun tin ja o to le so be ni kankan wa pade Jesu onise iyanu ni gbogbo ojo Monday ninu adura agbasegun mighty hand of God ni le just rapture proclaimers evangelical church of God ton be ni number 31/33 Adeye First Street Lagos Abeokuta Expressway car wash bus stop iyanu paja ni bi ta Olorun o ti ma gbowo omo mi fun mi layo FA sise iyanu hello mommy 08032825416 08050604508 Mighty hand of God ni gbogbo ojo Monday ma bogun re mole Jesus yo fun Olorun

kenik la. Kapeng alam lo se tofi kuf. Alam gan lo pa. Officially aso ike ko sin ka ka to abosan. Ki si apeju awa arugbo. Arugbo. Ti ko le da se so ya mo nitori ogbo. In Oluwa so ike yo ma bo alai ni dipo re. Apeju aboyun. Apeju eni tin re ma. Apeju ala re lasan. Kilode nitori pe eni to ti dagba to ti dogbo ti won ni ko ma bo alai ni dipo siyam oro re o le yi pada ki arugbo pada wa dewe ki agbalagba kujo kujo ko wa dodo ko si n tojo be sugbon awon aboyin awon eni tin re ma won pada bima to ba bima ta won si ni ko eni to loyin ma ti eni tin re ma na to ba ti gbo mu lenu ma won si ni ko eni tin re ma ma oro won jo teni tin sare ni to se pe to ba ti gbadun o ti ku oni po pe on sare tori e awon san pada ni aboyin ti o wa so so yam eni tin re ma ti o so so yam baka meji inu ko je pe nitori itara ti won ni won se so so yam erun gba won fun ra won ije ti won ba ni ki nse mo le

0: ohun ti won fe jiroro ni bi atunse a se ba ohun amusagbara idasile ise ati mimu ayipada ba imo ero okowo ati ayipada oju ojo iroyin tesiwaju pe apero ti are lo fun yo mu ajosepo to domoro wa laarin ile adulawo ati orilede alawo funfun iroyin ni soki koni juba lati le se bonde fm 92.9 olufunke adisa ni oroko temi ese be se nteti siwa eku ikale
1: edumare lojiri ewa fakuko
2: edumare lojiri ewa fakuko
1: baba oke lojiri ewa fakuko
2: edumare lojiri ewa fakuko nibi kapede ati polowo o se royin

0: yan fanda ko mo nkan to hun ri o
1: yawo le ni sa mo ti obi
0: e bere lowo awon to wa lati mo le wa dupe ti e.

0: ti mo ti gba pe opolo to ji e stop e emi lo so ni goro e le chance sese fun mi mo ti pate odun ti mo ri mo ti jump e bad energy mo ti dump e never see never my face mo ti cross e owu ti la ninu bolo ko kilo de tolo ko binu olopo firigbo osile fun afeni to ni kokoro
1: ko si ronbe firigbo osi eni tolorun ba ti fun ni kokoro eni agbara wa ko o anu la rigba la tu fi wonu osu karun so ye je ohun na ni en gbo yen somori master kama ki baba wa jo nseto ni eku ise nbe yen o eku osu tutu o awise onigbongbo oba oluwa segun adeyemi ajasa baba wa ni won landlord wa ni won ni le se bond fm 92.9 won ye ma ki wa eku ise o enle nbe yen o olorun a ma fun yin se o bond fm a ma gboro si o te ladura na ni awise onigbongbo oba oluwa segun adeyemi ajasa happy new month sir bond lawa 92.9

Bond FM lawa 92.9 awon eto wa nte siwaju lokankan AJG niba iti ago mewa tin koja iseju meedogun a madarapo mo woli Olatunji Talabi baba lese kese lori eto olorun atunda olu agbodunu

0: loruko baba tomo temi mo lati ki wa taabo leni sori eto lese kese oluwa to bilobo deleke teti mo si mc gigaloluwa on loruko temi nibi leni baba wa ninu oluwa baba ti olorun ti owo won sise ami ati se yarun papa fun akoko ti a wa yi baba woli olatunji talabi tati mo si baba woli lese kese baba e ba nki gbogbo ara le pe atoku wakati
1: ibare o olorun atunde olu
0: ibare olorun
1: gbogbo eyin to ngbo mi ni asale yi ase ti anu me jade wi pe wo ni foku omo ka mo le
0: ami loruko jesu
1: gbo mi dada o
0: teti re o
1: iwo iranse yi omo to bi ni imole re
0: yes sir
1: ise re ni imole re
0: yes sir
1: bo se shame loruko jesu aye oni pa imole re
0: ami loruko jesu
1: ara mi ni eliyi
0: yes sir
1: si awon eniyan
0: 17,000
1: e gbo mi dada
0: e teti o
1: eyin ta ara mi si loni

0: to announce for me. Timoni Adare. Tobati Diarona. Mama we on jet Fugo Guinea. Bosherini.
1: To o no, let's go and Baba will leave for a lara way. Baba will Lisa. Ah, lope me yoni walk me. Won won so fun mi pe oro aye won o ye won pe aye won wa loju kan na aye won o lo si waju ko lo eyin ibere mi wa re baba woli iru awon eniyan bayi se eniyan lo wa ndi oro won ni abi bawo lo si je sir
0: shari bere te bere la le
1: yes sir
0: ki ga lo luwa
1: baba woli sir
0: ibere abami ni Shari bogu anyi to ngba mi ninu le
1: yes sir
0: e farabale o opolopo ninu anyi to ngba mi ninu le yi le nla isoro koja
1: kusiro nbe sir
0: elo miran ninu yin ise re ti daru
1: be ni sir
0: elo miran ninu yin amari e o romo bi
1: kusiro nbe sir
0: iwa ira sai wo yi odun to ti mari o bimo e ma gbo o
1: yes sir
0: ira sai o ngba mi ni ala yi o dede gbo mi
1: at all
0: wo yi odun to ti graduate oh rise just of all any kan gbo mi ni ale yi ori aketi aisan lo wa
1: kusiro nbe baba wo
0: e je wa su asiri time fun yi ko si soro ti eniyan la koja nu aye ti o lowo eniyan kan ninu bene se ari opolopo eni ti ko mo crazy
1: yes sir
0: eni ti o ni oye lo ma so pe ko si aye bene eni ti ye re o si lo ma so pe owo se eyan eyan o se o
1: se o
0: giga loluwa
1: baba woli
0: sa gbo mi o
1: mo gbo ka
0: eyin to wa ninu le ni ale yi mo fa tu asiri kan fun yin e fara bale bayi ke gbo mi ni odun kan omo bere kan wa ba mi o wa fun adura o lo ti wa ninu oko for 15 years o lo wo de loyun o wo bimo
1: fodun me dogun
0: bene o lo lo si hospital o ni won ni ko si nto se ile omo be ko si ka to seun sugbon ko de loyun ko bimo won ni ki oko re lo se ayewo oko re na lo se ayewo won ni ko si ka to se sperm e be o wa oke awon mejeji wa duro fun odidi odun man dogun won te bimo egbo mi o
1: e te tin yin o
0: aye wa ni abi orun o
1: siro nbe sir
0: o to je ki iwo to ngbo mi lale yi ko pe ninu ogun ni pe iye re o si o ma pe aye wa o ma pe awon eniyan to re ni si oye awon gan ni ogun aye e o ma e wa gbo o o ma bi wa ba mi o wa so pe o wo bi mo lati 15 years mo wa ni ko je agba tuwa o ni adua mo ni bani o ba kunle mo ba fi emi wadi ko oluwa kilode to ma bi yo fi bi mo oluwa lo na won to se ninu ilu ta ti bi a ta lo se oluwa lo se ni ilu ta ti bi oluwa ninu ojo to se gbeyawo oluwa lo se oro yen ga o se mi oluwa wa ni won ti tele lo ilu e ni ilu ta ti bi oluwa wa so mi kan ta ba ti lo ilu aye o
1: yes sir
0: ko si onje ko gunya ko pera se ri ara to ma pa yen
1: yes sir
0: ko yo gbogbo egigun e ko je kiki ara ko si obe kusi ka gbe dani ta ba ti de ilu e
1: yes sir
0: ti gbogbo eyan ki fun mi layo ai wo re kaabo tori gba to se pe yawo ti o bi mo itiju ojo lo lu e mo baba ti wa ki o oluwa ni ka be si saf
1: come on, fawo yen lo nje
0: come on, fawo yen ni
1: ma je come on mu
0: eyan meji meji eyan meji meji lala ba se de lu e abe ti gbogbo eyan ki wa ba ni mo ni ka bo nje jade abe be si saf onje nigba tan gbe onje fun gbogbo eniyan iya kan wa jade arugbo ni yayi iya ti ma wo 90
1: arugbo koje koje
0: bene lo ba so pe fun mi layo ta lo ko e ni kan to se oni ta lo ko e
1: ta lo ko e ni kan to se yi
0: wa ni ko se an to ko oni ni odun ma dogun sayin nigba to se igbe yawo oni o je tan fun oni egigun eran na fi si

0: ba mu so wo
1: se gba mi dada
0: agbo yes sir
1: iye iba wonu le o da na mu egigun ere
0: eh latodun me dogun
1: 15 years
0: Jesus Christ
1: o da na mu jade
0: Jesus Christ
1: o ni idi to fi gbo pa niyan o ni tori pe o ti wa se onje bayi o ti phone ni ere gidi o ni ko ja lo iye ye ba lo gbe ago kekere ago ti won ma lu gogogogo
0: church e
1: sugbon ti e kekere bayi ni o ba ni ko ja lo lo ba lu gogogogogo lo ba mu lo si ori orori baba fun ilayo to mi ori ru eri o emi gangbon aye wa ni abe oro
0: o si ronbe ba
1: o ni kokule o ni fun mi layo ti wa se kan to e ko se o ejo gbo pa ejo ejo
0: mo
1: ejo se o nigbata kuro nbe o su keji fun mi layo loyun
0: Jesus Christ
1: e ma wo bi ti aye wa o ti o ba si ran woli ko si bo se ba bimo ni aye
0: Jesus Christ
1: mi o ba ti o ba je pe olohun to fi ran yin mi pe
0: lo woli
1: ka gunyan lo si lu e e ko ja ile sha ni be mi o di daruko se agbo mi sa
0: agbo yes sir
1: agbo mi o opolopo iwo to ngbo mi idi to fi wa ni ogun ni pe iye re o si oh bebe se iya nje ise adahu o bima o roko fe won gbe jule oh my god eya ka lo fi asinu ide ni dani eya ka lo fi asinu ide ti o ba ti yere o ba si
0: yes sir
1: to ba gbegbe se ko wa olohun ri ko lo sodo woli olohun kan gbadua fun e ki olohun ti pase woli ko tu asiri ogun aye e o sese ko ku sinu ogun
0: eh o le ku sinu ogun re ni
1: be
0: olohun olodumare
1: e je su asiri kan fun yi
0: a fe gbon sir
1: se ri gbogbo eta to n gbo mi ni ale yi mo fa kan meni ton pe ni olohun mo fa kan se kini
0: o mo eni ton pe ni olohun
1: se ri arola
0: yes sir
1: eyin kan gbo mi ni ale yi asiri kan wa to di aye re mole iwo kan gbo mi ni ale yi eni kan lo wa ni di oro re ti ojo bi mo iwo kan gbo mi ni ale yi
0: yes sir
1: wo bo se graduate wo bo se kawe to
0: abi
1: be o se eyan kan ni aisa to se yi
0: yes sir
1: o lo wa eyan kan nu gbo mi emi ni woli tarabi baba le se kese
0: yes sir
1: emi o fori bale fori sha
0: at all
1: mi o de de le baba la wori
0: ko possible sir
1: mi o la gbogbo eyin to gbo mi
0: yes sir
1: asiri ibi to gba aye ti wa to ba je ki tele olo ilu e ni a tele olo ilu e se gbo mi to ba je ki tele olo anywhere to ba je ori oke okore gba
0: yes sir
1: ma mu e lo lola iwo to gbo mi
0: yes sir
1: ma de jawo
0: ma de jawo
1: to ba ti mo la rola
0: yes sir
1: white ni ko wo
0: aso funfun
1: ba ni emi ni woli tarabi ta lo so pe o le ri okolo wo white mo fe sise woli fun o de bi pe ona remela
0: amen
1: ise re agide
0: amen
1: tori pe bikini ti aso fun ba duro si
0: yes sir
1: gbogbo aye lo ndamu
0: ko si ronbe
1: sir iwo iranse to ngbo mi ni alesh o gbodo ma asiri ibi to gbo aye ti wa wa gbo mi o to ba ti nde iwaju mi la rola ma sor
0: don't say anything
1: iwo kule asiri ma tu o ni harola
0: yes sir
1: ma janda duro ni bikini to ba ti nbo iyan ni harola aro la ima le to ba ti le di ayobo last bus stop ayobo last bus stop so for lokada aboni keke maru pe ori oke lese kese lo nlo ni mopo junction ori oke lese kese ni mopo junction ti won ba ti gbe abala ni mopo junction wa ti ri ile epo ni owa alafia e ile epo je inu re lo ma gba bo si ori oke lese kese egbe ile epo je gangan lo wa ni waju titi tete de ni arola mo ma ma pe onje fun imoye eniyan la arola ati pe ni ola asiri ma tu o loruko oluwa ofo oni ba o white ni ko wo wa la arola to ba de la arola wa mo pe eni ba so pe ko si woli ti le baba e lo ti ku
0: to na le ti bele ni baba woli lese kese funra won yi fun gbogbo eyin te nfe ito ni latodo baba woli awon ero bani soro ni opo to ja si odo baba woli lese kese 08029178678 08029178 0829 176 78 tabi 08069 633 3352 08069 633 3352 ati 08140727102 08140727102 wale reju bayi lo lori eto lese kese futiti oni oruko temi oyipada oluwa to bi loba omo baba tin ji o delicate gbogbo eyan ti mo si MC Galoluwa alohun tolohun oni alafia olohun ko ma ba enikan kan wa ire o.

0: ayé bẹ̀rù o.
1: Ẹyẹ ayé balẹ̀, ó ta ṣeun ṣeun o.

0: happy family life.
1: O komo ne wa le akoyede ti gbogbo eyan pe ni okunun mo fe so fun gbogbo eyin eyan patapata pe e mo gbo eto kan ti oruko re nje igbeyawo atara eto gidi
2: won ye profita osere mo iro pata won la la ko ni olulu mo iro le nta mo sala si ore bi kan eye soso kun so ah omode ti de igbeyawo atata lori bonde fe ni gbogbo ojo aba meta labe atoku eto olumide olalere olumighty oni ke ma gbo.

eriri ti o da e ka le o e ku ojo meji meta ai ku aisun aku asiko yi

jẹjọ o lagbara die o arabirin kan pe mi lowo osan ipe yen ti e po imi mi o gbe ṣugbọn mo ko dede gbe ipe yi lowo osan mo ti n pale mo fun iroyin ago 12 ni lojo sunday nigba ti arabirin yi pe mi o ni olumaeti munima mo ti fe bere pe ta lo nso wo te je England arabirin oni mo ma feran yo mo ni be ni ma amo nko yo kan to wu mi ju lara obere ni yen o arabirin yi o ba bu serin o de pa phone

ajẹjọ mo toro aforiji pe eto yi o la nfani ati waye fun idiko abi omi eno mo pe ina monomono se bakan bakan mo de toro aforiji opopolopo lo pe mi in fact nibi to le de gan mi o le gbe ipe mo kan wo ipe ran ni mo sugbon ikede tan o sanwo fun eyin te ba nife si mama agbalagba kan ti mo ma ndaruko tipe tipe mama Roslyn 80 years ogori odun ni won o won ni awon obi momo awon ko fe okunrin ti o ma keep company awon ni nitori pe awon atomo odo nikan awon jo ngbele ni ikotun sugbon okunrin ohun bi won se so fun mi won ni o gbodo ni moto to fi nse serin won de ni ti aye ibalopo ba yo ara e na ni kilo okunrin atobirin jo nwa fun koda mama yi en te ba ri won re wa o ye ki fe won ni sugbon emi mi o gbe omu won de re o se gbenu si ikere de sowo fun won te ni awon bo wa ba mi ni ola sunday sugbon nigbati won wa ti gba kan ri ton wa ba mi ikan lawa wo ise bonde fe mu bi won pe pe ki fun awon ni mama yi sugbon baba yawo mi awon ni ma fun ni mama yi o

kaabo sori akoto eto tetin reti eto igbe yawo atata do mi do lati le se Bond FM 92.9 ba se ma sere ra oruko mi o yi pada Olumide Olalere loruko temi be si pe mi ni Oluma 80 omi eko ni ma daruko awon to nwo ko tori pe ilekun bambam ilekun ero nwa si ni okunrin po obirin de wa nle na tele mama daruko awon to nwo ko atawon to nwo yawo emu baro ati ko indani awon to ti mo bon se se won ko le awon mi de ma record e ni pa pada pe mi pe Oluma 80 o anybody ti awon dara awon to ti gba form ni won ni awon nife si amo je sare pe ero ibanisoro mi na fun awon to ngbo fun igba koko e de lanfani ati pade mi lori TikTok e kan lo sori TikTok awon foro awon eto ta ma nse ati royin ni o atujo ojo ni o gbugbo e le ma ba nbe pada Oluma 80 at Bond FM ni o Oluma 80 at Bond FM lori TikTok ero ibanisoro mi re 080 ma gbagbe eto yi nilo onigbowo o de nilo ipolowo a de dupe lowo baba igbe mi je pe osose ni won duro ti wa lori eto yi ebi aro ebi ale ebi oso ko ni pa ina la gboro lohun ile se tin gboro akude ko ni ba la gboro lohun ni ko ni 30 la gboro lohun si ni deni ana 080 87 12 080 87 2 11 5 1 2 like us see 080 87 2 11 5 1 2 e je kin bere pelu awon to nwa oko atawon to nwa yawo Arakunrin Olajide lati Sasa age 49 years ni o ti bi mo meta o ise awon to ntun AC ati fridge se lo nse iyawo e ti lo o de je omo bibi ipinle Ondo o nse si Christiani eyan to ga ni o si dudu olomi lara die o ni obirin ti ohun fe ni Christiani to mora die to ni se lowo to de je ilede Yoruba bi ti wa nbi ti ojo ori ti e na nbe laari 30 si 38 years bakano arakunrin Said lati agege age Said 36 years ni ise ranso fashion designer lo nse o si je omo bibi ipinle Ogun esin Islam lo nse ko dudu ko si pupa ko ibimo ri o tumo si pe single ni be ko that is ko sora o si dunwo lomokunrin o ni iru obirin ti ohun fe ni obirin to ga to ni oyan nla okay to ni oyan ni won ba o ni iba je muslimi ni o iba je kristiani ni o oni koko ibe ni pe ko ni se lowo obirin ti o de ti loko ri ti o de ti bimo ri to se to ati loko nkiakia ohun na ni arakunrin Said lati agege 36 years to nbere fun Mr. Imran lati agege lati Somolu sorry Mr. Imran lati Somolu ise ijoba lo nse o de je omo odun 55 years o ti ko yawo ele oni pe o lead o bi o ba nidi okunrin nje kumolu abi obirin nje kumolu ese Islam ni arakunrin Imran yi se o de je omo bibi ipinle Ogun o tun claim ikuna pelu e o si bi omo 5 eyan dudu ni o ba ko so apopo sugbon o ga bi won bata ese 5 ati 6 won ni awon fe kristiani bo de je muslimi bo je kristiani won ni okunrin lo ni esin sugbon age obirin ohun o gbodo wa lati laarin 40 si 55 years o si gbodo ni ise kopato ti o nse lowo amo Mr. Imran ni so pe awon obi momo o fun obirin to ba ngbo won ni awon obi omomo awon kan nilo ibalopo ati obirin ti o ma ba won toju ile nikan ni arakunrin Taiwo Mr. Taiwo lati ijora Badia age won 47 years ni arakunrin Taiwo yi ko ibimo ri
o si nse ise awako ile ise nla kan omo bibi bori pe local government nipinle osun ni o da je eyan pupa o wa some christiani ni esin to nse ko fi be lominara o mr idowu okay ko fi be lominara bakana mr idowu lati oju ore ota age 41 years ni iyawo e ti lo o ti bi omo marun ise riwaya moto lo nse riwaya auto omo bibi ilu ota nipinle ogun ni o si je lesin islam ko dudu ko si pupa ko ga ko sora ko si ko sora oni ohun ni ohun le ti ohun gbe o ni ota oni ti ohun ba de ri obirin to fe bi mo kan si sugbon ki ru obirin ohun ko je muslimi yen mr idowu lati oju ore ota lo so be fun mi lati lese bond fm 92.9 ona le n gbo lowo.

0: ti wa lati se to ba je ti jo
1: oro mi o po ju ibi ti mo nlo ojin ibi ti mo fe ya lo wa po be o
0: kebe yi to ku si le lodo mi
1: egbo se ki n dariji
2: wa lati se to ba je ti jo e mura lati jo
1: so le to ki n dariji abi ki ma ba temi lo Everybody, Shiru, are you? Eh, what about me? La Moro, you to your kinship.

ki ma fa rogun boro mi se lo re egbo se ki n dariji abi ki ma ba temi lo oro wa bere lo to loko laya ni wa oko ati yawo ni wa amo se ri oko mi yi o ni ore obirin kan ati kekere ni won ti jo wa ni won ti n ba ore won bo ore lasan ni won lati secondary school ara adugbo kan na ni won de university emi atoko mi ti se igbeyawo omo obirin na ti noko ti e ohun na ti se igbeyawo emi je oniwa tutu eniyan momo omo obirin yi gege bi ore oko mi to ba ti e pe to ba jo soro gan emi gan a ma ba soro toko mi a gbe ero ba ni soro fun mi pe a lagbaja fe ki o a de jo kira wa ti oni si nkan kan a emi na a bere daddy yin ko o salafia ni o se gbogbo en lo o a jo bara wa soro ti ko si wahala kankan nibe gbagbe ki omo okunrin yi to ti e pade mi rara ka to se igbeyawo lohun atomo yi ti wa won jo se kekere ni amo nkan to da mi loju gbangba ko si nkan kan laarin won ore lasan ohun ni won jo nse.

ni owo ko ni gbogbo nkan ah amọ nkan to wo na nse po lai si owo chai chai chai chai chai chai oluwa egun aro koja efo tete ani oko mi pelu omo obirin ore ni won ohun ti fe yawo emi wa nile oko ore yi na ti loko ti e amọ omo obirin yi laarin ohun ati oko e ede ayede sele nigba ti ede ayede wale to waye laarin won a wo pe eni ti mo ti mo daada won sa ma nwale wa ko si ohun to sele oko e moko mi emi na moko won a jo mora wa gege bi ebi a wa wo latari ede ayede yi o wa farapamo sile wa fun gba die ma se para lo bi e ti wo pe ki lo wa le sele abi iro e ma ro gba beyin